0: anywhere in the Philippines, nire-recommend at po ang Tierra de Baluna Travel and Tours. Ang Tierra de Baluna Travel and Tours, igwasi din ng mga tourist buses, minibuses, coaster, and van. Ang sa inyong safety, saka ang sa inyong pag-enjoy, yun po ang pinakang concern kang Tierra de Baluna Travel and Tours. Kaya digdi na kita. Like and follow lang po ang sa inyong Facebook page, and also paki visit kansenda pong Facebook page para sa inyo pong mga inquiries or reservation. And also mga tugang, para kayan, pwede man kamong magbisita sa sendang booking office dyan po sa Bicol Central Station. And also, dara po ini sa tuya kan DLMR Psychometric. Igwa po siya din ng permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited. Sa DLMR, nagpapanyuro ang mga taga PRC Regional Office. Probado na po ang sendang standard and services. Ang mga pinag-o-processor po nila, neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makuha po sa Door 34, Christine Building, CBD 2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City. At ubangan po yan kang terminal, kang bus station, Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. And syempre, dara po inisutuya kang Ecosan Travel and Tours. Si mga gusto pong mag-abroad, oh, digdi na kita sa Ecosan Travel and Tours, ha? Ecosan Travel and Tours, nag-o-offer po ning mga travel abroad, international adventures, and international package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong, Disneyland, Shanghai, and Beijing. Tara na at mag-Dubai, sa Abu Dhabi, Europe, at relaxing cruise package. Meron ding silang tour package, Palawan, Boracay, at Cebu. Kaya swak ito sa ating mga budget para iwas stress. Pwede na rin i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance. Mga services, airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA service, passport, tour package, cruise and visa assistance. Ecosan Travel and Tours. Diyan po yan sa LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City. Asin man may branch dyan sa Yashano Mall. May FB page man sila, Ecosan Travel and Tours. Paki-follow po, asin man, paki-like.
1: Asintado sa East 30.
0: Alat, mali yung napindot ko. May artista kaya sa atubangan ko, kaya namali yung aking napindot. Ang original na Chef ng Naga, ang hinahangaan hanggang ngayon, Batang-batang pusit. Alas 8:07 na. Ang programang ini, dara po yan sa tuya mga tugang, kang EO Executive Optical for Expert Eye Care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
2: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes.
0: Alright, mga tugang ang programang ini, ang mga baritang maantabayanan ni Dudara po sa Toyakan, EO Executive Optical, love your eyes. Aradyan mga tugang, mai-interview ta po ang the original, ang pinakang sagod mo niyan hinahangaan ko dahil nagpapatudan sa kuyang paghanga sa pagluto. Masiram talaga ang kakanon. Gusto nyo nung makanamit ng mga authentic Bicolano foods? Yan. Pasyal lang kayo dyan sa Chef Doy's. Sa, ano yan? Anong kumpanya na Doy? Sar Ceresa, yan. Katabi po ng Grissini, yan sa Magsaysay. Gusto ninyo makanamit ng masiramo na gulay na kalabasa, batang-batang pusit. May kwento pa kasi yung batang-batang pusit, Chef, ano ha? Yung isang kaibigan kong Colonel, General na ngayon. Oo. Diyan sila nag-meet ng kanyang batang-batang nag-order ng batang-batang pusit. Yung batang-batang asawa niya ngayon, dyan niya na-meet sa Chef Doyce. Ngayon ay isa ng general sa Philippine Army. Anyway, mamaya ho, makakausap natin ang ating kaibigan si Chef Doyce, the original chef ng Naga City. Na-meet kita, Doy. Anong taong ka ba yun? Parang 2008 ba yun? 30 years old yata ako noon eh. 30 years old. Parang reporter pa yata ako noon eh. Anyway. Hindi. 2008. Hindi. Anchor na ako. Okay. Anyway. Aratyan po, may Mother's Day special ang Avenue Plaza Hotel sa maabot na May 10. And syempre, di mawawara ang original na pinakamalupit na chef kang Naga, si Chef Doy. And mamaya, makakausap natin sila. Uunahin muna natin itong pinakadakulang issue ngayon niyan sa Naga. Yan. Hahalatong tapuan na reaksyon ni Mayor Lenny. With regards, digdi po mga tugang sa sa issue kang sa Indapong tourism logo. Pinapadumanan ta na si Tourism Officer Ruel Oliver. Ngunyan pati may sesyon ang sangguni ang panglungsod kang Naga. Kasudma, pigparabasa ko na ini sa social media na sabi ko naglalas ako, wow, niya ako na nagtitrending ang issue sa logo kang syudad. Hilinga kaya nindo mga tugang ha? Hilingo nindo. Yan. Ang logo kang Davao na may may color na red. Ano bang pakablo niyan? Green? Halos sa yung color parang parehas. Yung concept niya, ang concept po ninda, halos the same. Ngunyan ang haputa, kasi ini pong pig-search mi po kaya ini yung logo kang Davao kang 2017, pinag-launch ninda ini after kang contest. Nakonsayin si Nanggana po, sinakagibo ka niyong logo kang Davao, Nanggana ning 50,000 pesos. Si second price is 30, and si third price is 20. Ang Naga, data po aram kung paano ini. Although sinabi na kasubago ni Mayor Lenny Robredo na ang gusto dapat daangay ang Naga magkaigwan ng inaapod na distinct na pagkakabistuhan kung ano siya. Yan. Ngunyan, may nagtutuyaw na si concept kang logo kang Davao inarog kang concept sa Naga. Ako baka kitang artistic ano ha, wild lang ang imagination natin na chef ano, pero hindi tayo artistic, medyo wild lang yung ating isip. medyo wild yung ating imahinasyon, pero hindi tayo artistic. Eh masyado lang kami ni Chef Doy na conventional. Hindi kami artistic. Ngunyan ang iba pigsasabi po na inarog si concept, the color, and iba pa. Si mga artist yan, tarataw kayan, si mga mahilig sa design, na garo copycat, kinopya. Yan. Eh pangit baga pag in-accuse ka ning nangungopya ka. Garo man lang yan pag nag-iiskwela ka, nag-aarog ka ning answer kang kataid mo. Yan. Ngunyan, iniyong digdi sa Naga, garo nag-antatsar sa Naga, anong eto inarog nindo si concept kang logo kang Davao. Kasubago, may pigsasabi si Mayor Lenny na inidaa, kabali sa mga nag-gribo kani, mga bistado, mga multi-awarded na mga personality, may Bicolano daangan eh. Ito siyang pagsasabing Mr. Panis. So, ilingon ta kung ano po ang explanation ninda. Tapig ko compare si logo kang Naga sa logo kang Davao. Eh, sa katangon niyang pati, garo baga pigbubulang si Garo sa bulang, pig-uulot si Mayor Lenny kay Vice President Sara Duterte sa comes 2028 election. Kaya mas lalong nagtitrigger si, ano yan, nagdigdi si Vice Ganda, pig-convince si Mayor Lenny na mag-change kan sa iyang decision to run for president. Kasi may mga tao, digdi sa tuya, may mga tao po na ang hiling kay Mayor Lenny Robredo is the savior of the Philippines. Ang hiling kang iba, ang hiling ni Daki Mayor Lenny, if bako si Mayor Lenny ang magkandidatong presidente, mapapasala. Baka daan makaputan kang salang tao ang pagpadalagan kang Pilipinas. Mapapariwara ang Pilipinas pagbako si Mayor Lenny ang naging presidente. So balikan ta po ining issue sa logo, Aradchan, baka igwa kitang follow-up kani and babalikan ta. Pero for the meantime, digdi mo na po kita sa Mother's Day celebration sa maabot pong Mayo Jess dyan sa Avenue Plaza Hotel.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Alright, araw kang sinabi ko kasubago, mga tugang bisita tango niyan, digdi sa studio, mayong iba, ang aking idolo mula pa noong 2000. Noong ako ay isang hamak na 30 years old pa lang, ang pinakamagaling na chef ng Naga City, the original, Chef Doy, and si Sophia, ang marketing officer ng Avenue Plaza Hotel para po sa Mother's Day celebration sa maabot pong May 10. Alright, unahin natin ang aking kaibigan, si Chef Doy. Chef, magandang umaga sa iyo, Chef.
5: Magandang ana, magandang umaga, Sir Joe.
0: Ganun ka pa rin, hindi ka pa rin lumalaki.
5: Ganun talaga ang buhay.
0: Pero hindi ka lumalaki, pero yung pagluluto mo, masyadong malaki na.
5: Yan,
0: praise God. Noong isang araw, galing ako doon sa Chef Doy's, kumain ako ng yung mga paborito natin na mga Bicolano dishes. Wala pa rin pagbabago, ganun pa rin. At basta wag mong wawalain yung batang-batang pusita.
5: Oo, hindi mo wawala yun. Talagang signature na natin.
0: Signature yung otot. Kasi may kwento yung batang-batang pusit eh. Yung kaibigan kong general na ngayon. Doon niya nakilala yung kanyang batang-batang asawa sa batang-batang pusit. Alam mo kung sino ang kaharap nila? Ako. Ako ang nag-order, sabi. Sabi niya, ano bang, pare, ano bang magandang kainin natin dito? Kako, Colonel, light Colonel pa lang siya, Lieutenant Colonel. Kako, tamang-tama ito, Colonel. Kasi kako, di ba, malamit ka ng mag-asawa. Papakasalan mo na ito. Hindi pa sila engaged na nililigaw pa lang siya. Nililigaw pa lang siya. Kako, tamang-tama ito. Total kako, papakasalan mo na rin siya. Namula yung babae. Kasi naliligaw pa lang yung Colonel. Tapos after siguro mga 2 years, kinasal na silang dalawa. Anyway, nagsimula doon sa batang-batang pusit. Kaya huwag mong aalisin yung batang-batang pusit, ha?
5: Sinisisid namin ng dagat para makahanap.
0: Para makahanap ng batang pusit.
5: Sa pagbilog ang buwan, napakahirap maghanap talaga ng mga batang-bata.
0: Ngayon, bilog ba halos magbibilog ang buwan?
5: Oo, kaya meron na kaming freezer para dyan.
0: Ah, nag-i-stack na kayo.
5: Nag-i-stack na talaga dyan.
0: Para po sa mga ano, ha, gusto nyong makalasa ng batang-batang pusit, dyan po sa Chef Doy's. Available yan ngayon, ha? Meron ngayon.
5: Meron.
0: Okay. Mga tugang, si Chef Doy's, ang ipinapakilala ko sa inyo. Chef, magandang umaga sa iyo ulit.
5: Magandang umaga po.
0: Lakas-lakasan mo naman yung
5: magandang
0: boses.
5: Magandang umaga po.
0: Okay. And also, kay Sophia. Si Sophia po ang marketing officer kang Avenue Plaza Hotel. Sophia, good morning.
6: Good morning po. Diyos marahin na aga po sa imo, Sir Joe, as in sa mga paradangog sa asintado sa radyo.
0: Yan. Si Sophia pala. Ano nga to, Sophia? Last nag-meet kita duman sa Energy pa, ano?
6: Opo, Energy FM po po ang station nindo, ang building po.
0: Pakiranin.
6: Ay, sige po.
0: And then, estudyante pa ka to, kay ka
6: yes
0: sa Ateneo.
6: Yes po, estudyante pa po ako. Tapos nag-thesis po ako katong time na to.
0: Oh, tapos?
6: Saro ka po sa respondent ko. I-interview ta ka po.
0: Ah, talaga, okay. Pwede nga sa palibasa, ano yan, nakulong itang namimit, nalingaw na ako, Sophia. Anyway, sige, dikit lang. Sophia, tawan mo daw kami ng dikit na background about ano ang ino-offer kang Avenue this coming May 10 sa Mother's Day celebration.
6: So this May 10 po, igwa po kitang Mother's Day celebration po. Ang title niya po is Mom, You're Special. Hindi po ay perfect sa buong pamilya. Mm-hmm. Perfect po siya for family bonding. Ang ano naman po kayan is igwa po kitang kakaiba na cuisine na i-introduce.
0: Mm-hmm.
6: So meron po kitang Greek Mediterranean cuisine na mm-hmm. atyan po i-introduce po ni Chef Doy.
0: Ah, kaya pala nandito yes ang aking kaibigan na si Chef Doy.
6: Ang matibay yun to pong Chef Doy mm-hmm. as our special guest chef
5: lumalaki
6: po.
5: Lumalaki na yung tenga ko.
6: So yun po, later po mas i-discuss po ni Chef Doy si wide variety of yun po, yung food po natin mm-hmm. on May 10. Tapos, dakulun man po ining inclusion, sigwa po kitang live band, elevation band po, kaya, maugma po yan. So, kung gusto man po magbarayli, kung mga tao duman, pwedeng-pwede po.
0: Mm-hmm.
6: Tapos, ano po ba? Yung, may photo booth po kami, may photo wall po kami. Mm-hmm. So, meron po tayong souvenir photos niyan. Uh-oh. Kaya,
0: kung halimbawa ako, may mama pa, sorry ha, kasi wala, maayo na kaya kung ina. If halimbawa ako, madyan ako sa Avenue, dadarahon ko para ipamati ko sa sakuyang ina na she's very special. So ano ang magiging special na ino-offer kang Avenue?
6: Besides po from the, ano po, si experience.
0: Siyempre, number one yung foods talagang, number yes, one yan. Sasabihin mo, Mama, you are very special. Ang nagluto sa iyo si Chef Doyce mismo.
6: Ano po, si overall pong experience na maitatao po kang Avenue.
0: So mamamati talaga kang ina na very special siya.
6: Opo.
0: Oh.
6: Siyempre po ang Avenue, siyempre ano po, known po siya for their service.
0: Mm-hmm.
6: So mamamati po talaga yan na well taken care of po Sindakang Avenue.
0: Mm-hmm.
6: Kaya yun po.
0: Okay. So aside from foods, ano pang mga mai-enjoy kang sarong mother na siya ma-feel niyang special siya, Sophia?
6: Ano, para po sa ako si...
0: May live band ba?
6: Yes po, may live band po. Si music po.
0: Mm-hmm.
6: Kaya maugma
0: si
6: po ang...
0: Si ma-perform na band?
6: Elevation band po.
0: Elevation band.
6: Opo, local band.
0: So talagang mai-elevate si...
6: Yes po.
0: Si mommy. Ano.
6: From the ano po, band name itself, ma-elevate po talaga ang experience, ang ano po, si vibe po kang buong celebration. Talaga pong lively po siya.
0: Okay. Ano ang mga foods na ipapa, ano yan? Si mamaya, kasi yan yung pagluto eh. Anong mga foods ang i-offer kang Avenue, Tabi Sophia?
6: So, inipong sa Avenue po, Greek Mediterranean buffet po siya.
0: Wow.
6: So, talagang dahulon po talaga may offer. So, iba po kita. Ang mga highlights po is yung so yung grilled, yung grill station, yung souvlaki.
0: So, Greek foods.
6: Yes po.
0: So, mapifeel ni mommy na siya ay parang nasa, ano yan?
6: Sa Greece.
0: Nasa Greece.
6: Santorini po. Wow.
0: Nasa ano yan? Nasa Santorini.
6: Opo.
0: Oh.
6: Tapos yun po, meron din pong mga, yun po, lamb, may carving station po tayo, may syempre, of course, yung mga desserts po, may appetizer po tayo, kompleto po, talagang, ano po, for everyone din po siya.
0: Okay, sige. So, digdi na po kita kay Chef Doy. Chef, siyempre, para ma-feel ng ina na yung mommy na talagang special siya, ano bang mga pambihirang luto ang gagawin ni Chef Doy?
5: Pambihira? Well, sabi nga, Greek Mediterranean. So, ito ay hindi common para sa atin. And I guess this is healthier than the regular buffet.
0: Oh.
5: Kasi Greek, more on ano sila, yogurt, more on fresh herbs, fresh vegetables. Syempre grilled to perfection. So napakaganda actually, the highlight.
0: So swak talaga sa mga mami, yung may edad na na medyo health conscious.
5: Oo, swak talaga sa mami. Pero kanina 'di ba natanong mo nga ano yung iba pang may offer ng Avenue? I think the comfort itself, the spacious parking space, no? Yung hindi ka na masyadong mamumroblema sa paradahan kapag ganyan, 'di ba? Pag may mga event na ganyan, siksikan.
0: Yung problema, oh.
5: Ano? Napakaganda. Tas very welcoming yung ating entrada doon. Yung photo op pa lang ng mga mami dyan sa Avenue. Napakaganda. Kasi tinatanong ako ni Miss Carol nung una niya ako in-invite, pwede ka bang maging guest chef? Sabi ko, syempre naman, hindi naman ako pwede ba akong makatanggi kay Sir Alan? Sabi ko, eh, ano sa amin yan? Talagang big part of our lives yan si Sir Alan dito sa Naga. And talagang ang Avenue, sabi ko, it's a privilege to work there again. Talagang lalo na ngayon, napakaganda na ng ano, yung lobby, yung kanilang plazuela, yung bar. So doon pa lang, sabi ko, talagang mararamdaman na nung nanay na special siya pag dinala siya doon. Sabi ko, wow, hindi to biro. Talagang special tong ginawa nila para sa akin.
0: So, pag sinabi, to be specific, pag sinabing Greek Mediterranean cuisine, mga anong mga klaseng pagkain yun, chef?
5: Well, Greek Mediterranean is hindi naman ito yung talagang...
0: Kasi may na-mention siyang lamb.
5: Yan ang ano talaga nila dyan eh. Lamb, chicken, yung sinasabi nga natin, souvlaki is like similar to ano yan eh, gyro. Parang gyro na i-skewers muna siya, i-grill mo. Pagkatapos mo i-grill, isa-slide mo sa dun sa pita bread, lalagyan mo ng feta cheese, lalagyan mo ng fresh ano yan, tossed salad greens, tsaka tomatoes, and ako, sarap na kagad. So
0: parang nakakatakam.
5: Oo. Nakakatakam na it's a buffet. Hindi lang siya, hindi siya limitado na ito lang ang pwede mong kainin. You can have all the lamb you want dun sa sa carving natin. Buong lamb ito, ililitsyo natin.
0: Ah, buong lamb?
5: Oo, buong lamb.
0: Ililitsyonin, oo.
5: Ililitsyo natin yan.
0: Okay.
5: Iro-roast, tapos ilalagay sa buffet.
0: Oo,
5: ika-carve na yan para sa inyo ng mga chefs natin doon. At napakasarap. And also, we have the moussaka, yung pastisyo. Napakarami. Greek salad, di ba? Familiar tayo sa Greek salad.
0: Oo.
5: Ito, tatry natin na talagang in order talaga ng Avenue, ng purchasing ng Avenue, naghahanap sila ng authentic na mga Greek ingredients. So, napakaganda. And for that price, sulit na sulit ka na. Napakasarap na ng makakain.
0: Saka, dapat yung ina is priceless.
5: Oh, yes. Oo.
0: Yung kasiyahan ng ina.
5: Oo.
0: Lalong-lalo kung nag-i-age na siyang 50, 80 pataas.
5: Oo.
0: Dapat ibibigay mo na sa kanila yung talagang special.
5: Yes.
0: Oo. So to be feel na siya special, ito na yon.
5: Iyan na po yun.
0: On po. Mother's Day.
5: Yes.
0: Sa Avenue, sa May 10. So, mga tugang, magpa-reserve na po ka mo. Ipamati nindo na very special ang sendong ina sa paagi po kang sa lampasan na talagang boundary na. And also, talagang mapifeel. Saka ang Cagayon ng Kiadigdi, kumplito na kaya baga, di ba? Ano, Chef Dois, may entertain talaga yung mga mother.
5: Oo, tas I think, di ba, pwede sila mag-upgrade ng wine, yung gusto mag-wine. Meron din tayo. We will try na mag-serve yung mga, alam mo yung sikat ng unang panahon, yung Nescafe Frappe. Greek yan, nagsimula yan.
0: Ah.
5: Greek yung sa atin, di ba, yung Nescafe, sinishake natin.
0: Oo, sinishake, oo.
5: Tapos bubula.
0: Ah, Greek ba yun?
5: Greek yan, Greek. Greek, ano yan, frappe ang tawag dyan. Na sumikat na lang dito sa mga bata natin, alam nila. Eh,
0: yung parang, yung
5: Starbucks
0: ano,
5: yung, na eh.
0: Oh, yung frappuccino.
5: Nagsimula yun tayo, di ba, frappe. Sinishake lang natin.
0: Sinishake.
5: Tapos mabula na kape. So, yan, magsiserve tayo ng mga ganyan. So, hindi lang siya food, drinks, na ano, na pwede nilang ma-experience doon.
0: Okay. So, Sophia, how much is the ano yan, ticket para mai-enjoy kang mga ina, mai-treat kang mga aki ang sa indang mga ina? How much is the
6: so, So ang rate po is 1,800 per head po. So ini po kagaya po kang sinabi ko kasubago and mga sinabi po ni Chef Doy, sulit na sulit mo talaga siya. Igwa po kit ng live band. Kakaiba po na so, cuisine.
0: Once a year?
6: Yes, opo.
0: Once a year, matitreat mo ang sa imong ina habang buhay pa, di ba? Priceless po ang pagtreat sa sarong ina. Remember, without the mother, we are not here. So, dapat priceless ang pag-titreat po sa ina during Mother's Day celebration. Okay. Sige, Sophia, may idadagdag ka pa?
6: Ano po? Pro-promote ka lang din po ang Avenue Plaza Hotel. Nabanggit din po kanina ni Chef
0: Doy. Kung ako may ina, after that na Mother's Day celebration, ikukuha ko yan yung room sa taas. Mother, dito ka muna.
7: Yes,
0: po. Baka gusto mong mag-swimming. Di ba, Chef Doy? Baka gusto mong mag-swimming. Baka gusto mong mag-bathing suit. Di ba? Ikukuha ko yan yung 24 hours na room sa taas. Limited na lang ang time nila sa kinaaban. So, dahil nung pag-imutan, duman sa mga may kakayahan, dahil nung pag-imot ang kaugmahan kan sarong ina. Kung pwede nga ni ihungiton mo katong lam. Chef, yung lam ba talagang malambot yun na talagang pwede nang kainin kahit yung mga matatanda na?
5: Well, hopefully, our aim is to really make it so tender na pwedeng talagang ma-enjoy ng mga mother natin. Ano?
0: Kasi yung iba kasi baga medyo mahina na yung mga ipin. Gusto nila yung mga malalambot na lang.
5: So, pwede tayo dyan. Meron din tayo, aside from the lamb, marami rin tayong mga grilled items na so tender like the chicken tenders. Na souvlaki style yan. No, pwede po nila yan. Meron din tayong si serve na, I think, yung may pork dishes din tayo dyan. Meron din tayong mga super tender na mga roast.
0: So, pork. All in all, ilang klaseng mga pagkain ang isi-serve?
5: Napakarami po.
0: Napakarami. So, yung 1,800 doon, marami ka ng kakainin.
5: Marami ng pagpipilian doon. And it's really, hindi siya yung typical. Hindi siya typical na meron ka dyang
0: hindi yung typical na nakikita natin sa mga buffet. Ito yung special talaga.
5: Ito, hindi na tayo maglalagay ng mga madalas nakikita dyan sa mga buffet natin. Mga lumpia, mga Japanese.
0: Ano na yun?
5: Meron naman dyan.
0: Medyo overused na yun.
5: Overused na dyan. Kahit yung mga dumpling, wala na tayo.
0: Wala na tayo.
5: This is purely Greek Mediterranean ang makikita nila. Okay. And even yung pastry chef nila is talagang they're working harder ngayon to really create authentic Greek Mediterranean.
0: Iparamdam
5: desserts.
0: Natin sa ating mga ina na para siyang si Cleopatra.
5: Oo, para siyang Greek goddess.
0: Greek goddess. Para siyang yung reyna na pinapakain natin ng napakakasarap na luto ni Chef Doy. Okay. So, apwera ka yan, may elevation band, mga tugang. Kung mapareserve ng ticket, Sophia, saan pwedeng kumag-contact sa Avenue?
6: Pwedeng po sa sales office mismo po, sa front. Meron po kaming ticket. Or you can contact po the Facebook page and through text and call din po.
0: What number? Sige, yeah.
6: 0917-101-4999.
0: And sa Facebook page?
6: The Avenue Plaza Hotel po. Avenue Plaza Hotel.
0: And si mga gustong magpabook, gustong mag-stay after the Mother's Day, ano ang pwede, sa insin na pwedeng mag-advance sa booking?
6: Same lang din po. Facebook po and through call din po and text. Pwede po.
0: Okay.
6: Sa number po na 0917-101-5999.
0: Okay. Sige, Sophia, invite mo na ang ating mga viewers and listeners para sa Mother's Day celebration on May 10.
6: So, hello po, Diyos Marahay na aga po ulit. Iniimbitahan ko po kamo sa Samuyang Mother's Day special on May 10, ngunyan po yung Sunday, ng 6 p.m. to 10 p.m. sa La Piazza Ballroom ng Avenue Plaza Hotel. Sana po maghirilingan po kita duman. Kaibanan po ang mga ina po nindong. Magabos na mga mothers kang naga. And yun po. Thank you po.
0: Okay. Chef,
5: Ayun. Ano lang ako, natutuwa lang ako. Kasi si Sofia, talagang anak ni Alvin Maravilla. Anak ni Alvin.
0: Alvin.
5: Maravilla, tsaka ni Tony.
0: Ah, okay.
5: Nung nauna kami dito, nabanggit mo naman, ano? Around 2000, 2008 tayo nagkakilala. Mm. Sila rin yung naging ka-close namin. Yung talagang ang liliit pa niya nila, Dodo pa tawag.
0: Ang laki mo na, Sophia.
5: Grabe, no?
0: At ini-interview na kita ngayon.
5: So yun, ha? Alvin and Tony. Galing.
0: Ibig sabihin nun, matanda na kami ni Chef.
5: Oo. Yeah, this good. Okay. Ayun, so punta po kayo and we hope na we will really serve you authentic Greek Mediterranean dishes dito sa Avenue Plaza Hotel at experience yung napakasarap na pagkain and even the ambience is really okay. Sabi nga ni Dolphy, sino ba umorder niyang ambience na yan? Mm-hmm. Diba? Yung ambience talaga, importante. Oh, orderin niyo po yan.
0: Orderin niyo ang ambience.
5: Sa Avenue, libre lang po yan. Oh. Kasama na siya sa package. So, mm-hmm. Magkita-kita po tayo doon on May 10. And ang inyong mga mothers are really special to us. We will take care of your dinner. Sige okay. Po.
0: Sige. All right. Hirilingan kita ha. Ako po, ma-promise ako kay Carol, madyan ako. Bihira po ako mag-abot sa mga organing invitation, but because of Chef Doy, hindi ako mag-absent, Carol, ha. Marami ng invitation sa akin ng Avenue na pinalampas ko. But because nandyan ang aking kaibigan na si Chef Doy, pupunta po ako. Kita tayo, Chef.
5: Kita tayo.
0: Okay. Sa May 10 po, pareserve na kamo. Magdyan lang po kamo, mag-upod lang kamo sa front desk ng Avenue Plaza Hotel. And magpareserve na kamo ning, kung gusto nyo i-treat ang sa indo pong mga mother, maging special sinda. Tandaan ta po ha, Greek Mediterranean cuisine. Bihira po ini. Once a year, maititritaan sa to yung mga ina. Kaya try ta na po magpa-reserve. Contact lang po si Sophia, ang marketing officer kang Avenue Plaza Hotel. Alright, hirilingan kita on Sunday, May 10. With my favorite and my friend, Chef Doy. Mabalik po sa to yung programa. Alright, Chan. Ma-commercial muna kita.
7: Radyo Guapito.
8: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
9: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdom na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
10: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
11: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street. Naga City.
12: Road friendly tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
13: Maging kalmado lang sa tinampo. Maging alerto as in relax lang kita sa pagmamaneho. Urog na sa mga agihan nin mga pedestrian. tawan taponin welo ang mga naglaralakaw asin mabalyo, lalo na ang mga senior citizen, PWD, mga babae, bados asin kaakian. Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, asin Land Transportation Office.
14: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
15: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig

0: At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 socks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 socks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
1: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin niyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kaka-art, kaka-art.
5: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
4: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
5: Tiwala sa 4 superfoods?
4: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.
8: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
9: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambayan na malipot. Malinin, asinwelo.
8: Ha? Saan man?
9: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
8: Saan ba yan, Gum?
9: Sa Papatantan Apartel, Gum.
8: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
9: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
10: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street. Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
11: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tocobao PIPX Turbina. Pag alas 7 ng Bangi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante pag naka Raymond Transportation ka. Biyahe na!
12: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
13: Your bill, sir.
14: What? 40,000 pesos for dinner?
13: 1,400 only, sir.
15: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: Your bill, sir.
14: Order for more. Dessert?
15: EO. Love your eyes.

0: Guys. Kung mo yan nindo mag-relax, magtanggal ng stress, madya magkurokanta kita sa Win Bar CBD. Win Bar CBD. Wholesome KTV Resto Bar. Fully air-conditioned with cozy sofa seats for VIPs. Open smoking designated space. At may malawak na parking area na mita ng sendang special na signature Tian Tian. Pure bangus belly na siguradong mapapakanta ka. Also accepts exclusive bookings for special occasions, events, parties or meetings. Free complimentary foods, occasional drink promos to grab. So when in Naga, Win Bar is the place to be for hangouts and relaxation. Win Bar CBD, best resto bar dining service review by customers. Open from 5 p.m. to 5 a.m. daily. Win Bar CBD, located at Carnation Street, Triangulo, Naga City. Kataid lang kang publiko resto bar sa likod kang SM City. With brands at DYD Hub, Dayangdang, Naga City. Win Bar, best resto bar dining service is Win Bar Service.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
0: Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Piculandia. Pilgrim City, kan Piculandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa ngunyan, mga tugang, 9:47 na po ng pag-aaga.
4: Asintado, live report.
3: Ang report ni Roy, dara po yan sa tuya kang Brax LPG. Dapat marikas. Sa kusina, dapat marikas. Tipid asin man ligtax. Brax LPG na. Nasa linya si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
5: Manager, good morning. Good morning. Kasong rape and pinag-plancher, pinag-sangat kan Philippine National Police sa... duman sa taga-Eastern Samar.
3: Ah, duman ang, ki alias Kyle.
5: Oo.
3: Itong ralamagan yan, Roy?
5: Iyo. Okay. Yes, sir. Itong ralamagan sa dyan sa may portion kan Pili. Si Police Major Ray Alvarez, habo na magpa-interview ta sensitibo da ang barita. Pinagsubol kita sa... WCPD kundi abo naman magpa-interview yun lang to pig kuata lang si kuya no si kompletong detalye ito pala manager ining taga Eastern Samar na suspect nagtatrabaho sa Iriga City so kakuyan niya ka chat niya ining 13 anyos na taga digdi sa M. Castro nagkakapirang
3: paano sila nagkabistuhan
5: sa Facebook, tapos nagkakapirang garo naghilingan na primero tapos yun na to garo pinag may nangyari digdi sa 13 anyos na taga M. Castro gusto naman ko yan maulit. Gusto naman maulit kaya nagsumbong na ini sa magulang.
3: Ano ko na? Pero ang beses nangyari si pangmumulis siya?
5: Ang sabi, kuyan, sarong bisis. Kundi siguro nagustuhan kan si lalaki, gustong utrohon pa. Kaya nagsumbong na ining 13 anyos sa iyang mga magurang na ngaya araw kani makikipag hilingan naman niya sa ko gusto naman niya kung sabi gamiton Tapos yun na to, manager, nag-ining suspect, hinapit dyan sa Imcastro and Kuyan, and Trisi Anyos. So, nag-kuyan na, nagsumbong na sa mga autoridad.
3: Ano ka kang primerong nangyari si Pangrelay? Dahil na siya nagsumbong.
5: Garo nagsumbong na, kundi yun na to, baka ngaya mag-utro pa mag-alok. Ikuyenta na ngaya. I-entrap ta na ngaya. Okay. Sa paagikan Philippine National Police. So, yun na to. Kaya nagkaigwaning ralamagan ta nakasakay na ining aki ano sa auto kadtong suspect. Yao na si mga pulis. Kaya nagdulag. Mm-hmm. Ano, nagdulag ining suspect hasta makaabot dyan sa kuyan, sa may banuan kan pili ka marinisor. Mm-hmm. So, yun na ni, na nadakop aram mo, diamond kaya pig lagar tong Badilunda si laog kang bihikulo, tayaon duman si Trisi Anyos na babae. Mm-hmm. Baka nga tamaan kaya pig target na sana si mga gulong kan bihikulo. May pig hinghing sa kuya si Major Ray Alvarez, bistado mo ang kuyan ano ang kulon kani, hinging ko na salamat sa imo.
3: Ang kulon
5: kaning biktima. Ano?
3: Ay, day, bistado ko. Bistado
5: ayo,
3: ko.
5: Ayo. So, yun na ni, kuyan na, napiritan na talagang kasuhanin.
3: Ano handa yan, garo nag-eyeball, duman sa hot air balloon.
5: Siguro. Uh-huh. Tapos kuyan ano talagang kinuha diyan sa Imcastro. Yun na to nagkaigwanin pagkakataon na nagsumbong si Aki digdi sa iyang mga magulang sumbong man sa mga pulis tanganing magkaigwanin entrapment operation. So ngun yan naatubang sa kasong rape ining suspect na tagaduman sa Eastern Samar. Mm-hmm. So medyo si Major Ray Alvarez pag medyo duman na lang kita sa kuyan sa WCPD.
3: Alam ko na ang na-file na kaso rape.
5: Oh, rape. Rape bako itong abduction ano?
3: Bagong abduction.
5: Rape mismo. Mm-hmm. Si na-file digdi sa suspect na taga Eastern Samar. Mm-hmm. So, manager, ito yung follow-up na impormasyon, Roy Ranoco.
3: Salamat sa imo, Roy Ranoco.

0: Sabi ni Dennis Harris, oy, check daw nindo ining ano yan, ining ibatang mga ano, mga nagko-comment digdi sa Samuya po, sa Satuya pong thread. Sa Satuyang comment section, check daw nindo kung mga ano ini, mga troll or mga dummy account. Oy, pasensya na kamo ha. Dahil po kaya kami nagtutugot na magparaarag zep ning mga dummy or na suspected mi pong mga troll account. Tapag na-found out mi po na mga troll account kamo, pigbablock mi po kamo digdi sa Samuyang page. Pasensya na ha. Dahil po kami nagtutugot kayan. Kaya pigpapacheck ko digdi ang ano yan. Third, palauga daw ito si Nanay. Ito mahagad tabang. Dali. Habang may pirang minuto pa kita. Ma-water dock na. Naghahagad din tabang. Taga Minalabag po. May hilang ang aki. Oy, paabutan ko pala ning happy birthday si Apong Abogado. Pong, happy birthday. Si Manager Pitrial, nag-birthday man. Happy birthday. Nanay, dali na po. Tama, ano na kita? Ano pong pangalan mo, Nanay? Rani ka po sa microphone.
1: Rosana po, Tanyamor.
0: Rosana Tanyamor. Rani-rani pong kadikit pa, Nanay. Ano pong taga-saing ka po, Tabi, Tia Rosana?
1: Manapaw po, Minalabag.
0: Ay, harayo. Manapaw, Minalabag. Paano ka po nakaabot digdi sa istasyon, Nanay?
1: Ngayon po kami sa ano, Bicol Access. Naka-admit po na ako.
0: Nasa?
1: Bicol Access.
0: Taano ta sa Bicol Access po?
1: Duman po siya pag-recommenda ni Doc Paes.
0: Oo.
1: Saat siya po siya?
0: Bako sa BMC.
1: Ali na po kaya siya naman. Hindi man siya na-admit, Tabi. Mag-alat-alat na po. Sarong taon na po siya nag-alat. Hindi man siya na-admit.
0: Sarong taon na naka-admit?
1: Dahil po, sarong taon na siya nag-alat na mag-admit siya naman na ma-opera. Dahil man po na.
0: Taanan, anong hilang po?
1: Tumor po.
0: Tumor. Ay, medyo tumor sa payo po yan, Nanay. So, o-opera na po siya.
1: Sa atyang pong alas 6 na.
0: Ano po ang tuyo tatayaon hindi sa istasyon si Nanay?
1: Mga nga po, dan malang po ko sa mga gustong magtabang sa akin ko. Dahil naman po kaya ang bayan.
0: Mm-hmm.
1: May aki po siyang duwan. So, saro po, nag-eskwila pag college. Saro, oh, nagtatrabaho. May po siyang agum.
0: Mm-hmm.
1: 37 na po ang edad.
0: Oo.
1: Kang ano pa po kami dyan, kang...
0: Dahil po kami nagrani kay Villaforte.
1: Kang ano po, nakaagad siyang pang-pacites kanya.
0: Oo.
1: Pinawan man po.
0: Oo.
1: Na, sitiskan siya.
0: Sa sitiskan.
1: Pinautro ko po siya sa ano, in ICC, kang nakalbit na kami sa Binolaxis.
0: Mm-hmm.
1: Nagdakula po na si Bukol.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po na ang operahon.
0: Mm-hmm. So kanya, na-opera na po.
1: Iyo po, atyan. Mm-hmm. Kasuod mabupig, ano siya.
0: Nanay, digdi po kaya sa Muya, ang nagtatabang po digdi, bako man po kami, mga paradangog. Makikiulay po kita kayan.
1: Po.
0: Pero Nanay, di po kita kayan sigurado, ha?
1: Iyo po.
0: Kung igwang magtabang, makikiulay po kita, ha?
1: Iyo po.
0: Opo. Rani-rani ka po, tanganing medyo madaw ang boses mo po. Iyan ang Samuyang camera. Sige po, Nanay, makiulay ka po. Medyo patapos na po at iam sa kuyang programa. Sige na po, Nanay.
1: Maray na aga po sa indo ka, boss. Kung sa'yo man po gustong magtabang sa aki ko, so maray na. Buot po. Mag, ano man po, Tabi, ta, kaipuan po ang ano, maopera na siya. Tapermi po siya, nagsisisure daw, nakakumpain nga ni, nakasisure pa siya. Nag, ano, ang mga hawak niya, tapos ang mata.
0: Mm-hmm.
1: Yung malang po yan, ang sinipig ko kuyan ko, makaagad tabang sa mga kuyan po, maray na buot.
0: Okay. Si mga gusto pong magtaong tabang, digdi kay Nanay Rosana, pwede po ninyong ipadara sa Samuya pong GCash, 0951-719-3339. Pasensya na, Nanay, ta kami po kaya, mayo man kami kaya, digdi sa mga paranangog lang po kami aasa po ning mga tabang. Arog po kaya na medyo makurukantidad po ang sa imong operasyon kan sa imo pong aki.
1: Iyo po.
0: Ano po, Nanay? Sige na po, pakihalat-halat na po dyan. Ta, maski puro pa ano, maski pampamasahe po, makatao man lamang kami.
1: Po.
0: Si mga gusto pong magtaong tabang kinanay, liwat po, 0951-719-33339. Jameson Bipo, inibaan sa moya pong Gcas, digdi sa Asintado sa Radyo.
2: Si Joe Osabal, sa Asintado sa Radyo.
0: Mga tugang, oras na po para magpaaram sa tuwing programa. Aradchan, si Water Doc, antabayanan po. Masunod na, Dr. Renato Water Doc Paragas. Diyos mabalos, maray na aga.
2: Sa inyong nahinan nyo, ang programa Asintado sa Radyo.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yuparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Po mga ka-Water Doc ay kasalukuyang pong napapakinggan sa istasyon po ng Radyo Guapito dito po sa Camarines Sur. Ito po ay sa 105.5 FM. Kaya naman, yung mga nakikinig po sa radyo, siguraduhing malakas po ang tunog ng inyo pong mga radyo. Nang sa gayon po, yung mga kapitbahay po ninyo dyan o mga kasamaan po ninyo sa trabaho ay mapakinggan din ang ating programa. Okay? Siguraduhing malakas yung volume. At tayo rin po ay naka-live streaming sa ating YouTube channel and Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din ng Asintado sa Radyo. Yung mga nanonood naman po sa live program, ito po'y simpleng request lamang po namin, pakishare ang ating Facebook live o ang YouTube channel po natin. Para naman po sa social media, sa mga friends natin dyan, ay marami pa yung makapanood din po ng ating programa. Okay? And at this moment po pala ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong pagbati, mga katanungan, pangkalusugan at inyong pong mga mensahe dito sa program. Kaya naman, pwedeng-pwede niyo po yan i-post dyan sa comment section ng ating live program. Pero bago po natin bibigyang daan yung mga katanungan ninyo, pakinggan po muna natin si Water Doc para po sa updates or comments po niya today. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. Itong araw na ito, gusto ko lang mag-comment. Ito po ay sanhin ng kahapon po. Merong nagtanong sa akin kasi merong bagong mineral drops na lumabas sa market. So, tanong nung yung nagtanong sa akin kung ito po ay pwede nilang gamitin. Pero sabi ko, hindi ko masabi kung okay o hindi dahil po hindi ko alam yung mga laman ng kanilang mineral drops. Ngayon, itong mineral drops na ginagamit po namin, ito po ay about almost 60 years na in the market. Ito po ay nagawa nung yung tatay nila Sir Bruce Anderson, kasi ang Anderson family, sila po ang nag-create noong tinatawag natin na concentrated mineral drops. Ang inindos ko po ay itong concentrated mineral drops kasi marami naman na minerals sa market. Kaya lang itong mineral drops na binibenta po nila is basically for supplementation. So kung kulang po kayo sa minerals, ito ay makakatulong mag-supplement. Unlike yung ginagamit po natin na concentrated mineral drops, ito po ay gawa ng Mineral Resources International na nakabase po sa Ogden, Utah. Ang mineral drops na ito ay gawa doon sa brine o yung tubig alat na galing sa Great Salt Lake. Ang Great Salt Lake po ay isang lawa na may laman po na saline water, na yung tubig ay maalat. Kasi itong lawa na ito, wala po yan lagusan. So it is an inland lake. Itong lake na ito ay nakapaligid ng mga bundok. So pag winter at mag-i-snow, ang time po nila na uminit ang panahon, so pag nalulusaw na itong snow, yung tubig po niyan ay diretso na dadaloy doon sa lawa. At to the centuries na nakakarga ng minerals, itong lawa na ito ay mayroong milyon-milyon na tonelada ng minerals. Kaya it is highly concentrated. Nakapunta po tayo dyan na ilang beses na. Actually, yung pinaka-base nung or floor ng lawang ito ay punong-puno na ng crystals sa pagbuo ng mga minerals. Ngayon, itong mineral drops natin na gawa ng Mineral Resources International, ang sabi po ng manufacturer na they guarantee that for every drop ng mineral drop na ito ay naglalaman na hindi bababa ng 72 minerals. At sabi po ni Dr. Gary Preistad, para yung katawan natin ay manatiling malusog, hindi tayo dapat bababa sa 60 or 60 trace and macro minerals na tinitik natin araw-araw. So kung kayo po ay magki-cater o bibili ng isang mineral drops, paki-check po kung anong laman ng kanilang mineral drops. Okay? At the best simple way na gagawin nyo po para ma-check kung concentrated siya o hindi is magpatak po kayo ng isang patak sa inyong palad. Kung mananatili yung patak na nakatayo, concentrated po yan. Okay? Pero pag siya po ay hindi magiging ganun na kakalat kagad-agad pag pinatak dun sa inyong palad, then hindi po yan concentrated. At isa pang important na factor is kung ano yung pangunahin mineral ang nandun sa mineral drops na bibiling nyo. And then of course, check din nyo kung anong manufacturer. Okay? And usually, meron naman nakalagay na website. I-check nyo po kung sino ang gumagawa at kung saan galing yung kanilang mineral drops. Kasi may mga ibang mineral drops ang ginagawa, kinukuha na lang nila sa mga pinapabulok ng mga organic matters. Kasi alam natin, mga halaman, meron din silang minerals. Okay, so pag pinapabulok po yan, na-decompose, at pwede naman kunin yung minerals na nandun. Pero sa atin, it is really guaranteed that it is food grade. Meaning, pang tao po yung minerals na yan. Kasi sa Great Salt Lake din, maraming mga planta dyan na nag-harvest ng tubig doon sa Great Salt Lake. Pero ang gamit nila is either for manufacturing purposes, pangalawa po is for agriculture. Mga halaman kasi ang mga hayop, kailangan din nila ng minerals. So yung mga agriculturists o yung mga magsasaka, pati yung mga nag-alaga ng mga livestock, sinusupplement nila yung kanilang alaga nila ng minerals. Pero ang dapat iinumin natin minerals ay dapat food grade. Yung angkop po dun sa pag-take ng mga tao. Kasi ang food grade pwedeng ibigay sa hayop, pero yung panghayop hindi po pwedeng inumin natin po yan. For example po ay yung karne na dilata, ito po ay cat food or dog food. Hindi naman yan sapat na kakainin natin. Pero yung pagkain natin, pwede natin ibigay sa mga hayop. So, hindi basta-basta na nandyan yung isang mineral drops, kasi dito sa program ito, lagi kong binabanggit ang mineral drops, pero paki-check po kung ito po ay yung mineral drops na para sa tao o hindi. Okay? Kasi napaka-importante po ito. We need na magiging talagang sure na pag inumin nyo itong patak na ito, at lalo-lalo na kung kayo ay merong karamdaman na ito po ay makakatulong na ma-resolba ang inyong karamdaman. At hindi ho basta-basta meron ka nakita ang mineral drops, lalo-lalo na pag ang tinitignan nyo po ay presyo, of course, ang quality goes with the price, diba? Kung magandang klase, medyo may kamahalan kasi yun po yung may quality. Okay? So, ulitin ko po, hindi dahil meron na mineral drops in the market, at kung kayo po ay quote-unquote nagtitipid, pipiliin nyo po yan, kasi hindi ko naman in-endorse kahit ano-anong mineral drops na meron sa market. Make sure na iti-take ninyo yung aking in-endorse po dito sa programa na ito. So, ito muna yung aking comment for now, Michelle.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Sa mga nakikinig po sa atin ngayong araw, nanonood po sa live or sa nakikinig sa radyo, kung may katanungan po kayo kay Water Doc ngayong araw, isend nyo na po yan sa amin. Ito po yung ating text lines para po sa mga katanungan pangkalusugan po ninyo. Sa Smart, 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart, 0962-883-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Okay? Sama may tanong po, isan din po yung pangalan and location po ninyo. Magbabalik po kami makalipas lamang nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like right, 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people, water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasubaybay po sa program ngayong araw. At gayon din po pala sa mga nagre-refer po ng mga patients or clients po dito sa aming office para po magpa-check up kay Water Doc. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy lang po ninyong refer po sana para po marami pang mga kababayan natin ang matulungan po ng konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Okay? Thank you so much po sa inyong lahat. At ito nga sa online, marami po yung mga viewers po natin. Ating i-acknowledge din po yung mga nanonood sa atin sa online or sa Facebook page po natin na Water Doc at sa Facebook page ng Asintada sa Radyo. Magandang araw po kay Ma'am Christina ng Pangasinan, Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Santo Tomas, Batangas, Ma'am Ederlina, Sir Jesus, Sir Lauro, gayon din po kay Ma'am Rowena, Ma'am Michelle, Ma'am Maricel, at gayon din po kay Ma'am Eden. Hello po. Ito pa, ayan, may mga nanonood din sa atin from Davao City. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Ito pa kay Sir Ariel, Ma'am Mirna, and Ma'am Melinda dyan po sa Sipokot, Camarines Sur. Yan, yung mga viewers datet. Yung ibang mga pangalan, maya-maya ko na lamang po banggitin po. Ano kaya, kasi napakarami po natin araw-araw. At ito nga, may mga nagsasend na po ng kanilang katanungan. Ito, Doc, first question, galing po kay Ma'am Hides. Hello po, Ma'am Hides. Si Ma'am Hides po ay taga Kanaman, Camarines Sur. Sabi po niya, good morning po, Doc. Tanong ko lang po, ako po yung nagpa-check up noong April 22. Barado po kasi ilong ko, Doc. Apektado po ng butas ang eardrum ko po. Ano po ang dapat kong gawin? Hirap po ako sa paghinga po. Doc. Pwede po ba akong pumunta, Doc, sa ENT para baka resetahan po ako ng gamot? Kinakapos na po ako, Doc, kasi dati po naoperahan ang tenga ko 3 years ago na po. Binaliwala ko lang po dahil busy po palagi sa paghanap buhay. Yan lang, Doc. Salamat po.
1: Ma'am Hides, kung gusto nyo, pwede naman. Okay? Sigurado po, bibigyan kayo ng gamot. Pero kung barado ang inyong ilong, ang pwede nyo gawin po, dagdagan nyo yung tubig na inumin nyo. Kasi pag naging lusaw na yung sipon, sigurado po, tutulog po yan. Or pwede kayong gawin po is maglaga kayo ng konting tubig. Pagkatapos, inhale nyo po, same inhalation. Magkakatulong din po yan na palusawin yung sipon ninyo para mag-drain po yan. Okay? Pero ang pwede nyo gawin isa pa is sa kalahating litong tubig, maglagay ng 20 patak ng itong mineral drops. Inumin nyo po yan every 4 hours. 6 a.m., 10 a.m., 2 p.m., 6 p.m., saka 10 p.m. Magkakatulong po yan.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan galing po kay Ma'am Ana. Sabi niya, good a.m. po, Doc. Ask ko lang po, Doc, gusto ko po kasing uminom ng mainit na tubig. Dapat po ba ang iinitin kong tubig ay yung purified water po, Doc? Tapos po, pwede po ba akong uminom ng nilaga na may, ng purified water na mayroong malunggay, calamansi, turmeric, sibuyas at bawang? Tanong ko din po, Doc, kung pwede po ba ako gumamit po ng shampoo sa paliligo, ng cream silk po, at gayon din po, Doc, kung pwede rin po ako mag-lotion. Salamat po, Doc Ren.
1: Ano yung gagamitin yan, panligo?
0: Ay, sa ano, Doc? Yung sa panligo, Doc, ang tanong niya lang naman kung pwede daw yung shampoo tsaka conditioner tsaka sa lotion niya lang.
1: okay, Ma'am Anna, sa dami mong tanong, ano? Unang-una, hindi nyo kayang uminom po ng mainit na tubig kasi po mapapasok po kayo. Okay, maligam-gam, pwede. At lagi kong binabanggit dito sa programan ito na wala kayong ibang iinumin kundi tubig. Kung gusto niyo makuha yung health benefits na nabanggit yung mga bagay tulad ng balungay, ano yon, yung turmeric, mas maganda na kainin niyo po yan kaysa iinumin. Kasi pag iinumin niyo po, hindi niyo makukuha lahat ng benefits na binibigay ng mga gulay na yan. Ngayon, pagdating sa shampoo, okay lang po yan kasi ang shampoo, binabanlawan po yan. However, yung conditioner at saka yung lotion moisturizer ay kung pwede iwasan po ninyo kasi puno ng chemicals at naiiwan po sa inyong katawan po yan. Kaya kung mapapansin nyo, pagdating po sa cancer, mas common ang cancer sa mga kababaihan. Kasi mga kababaihan po, mahilig po sila sa mga ganyang mga bagay, mga chemicals na ini-introduce sa katawan. Umpisa natin po doon sa hair coloring, di ba? Yung dye, chemical din po yan. Kahit sasabihin nila na natural at herbal. Kasi anything that is natural po, hindi po yan basa-basa didikit sa inyong buhok. Para dumikit po yan, kailangan nila lagyan ng chemical. Okay, so basahin nyo maigi yung binibili nyong coloring. Kung hindi nyo mabigkas po yan, chemical po yan. Okay, doon sa mga lotion, okay, mga cosmetics, ano pa, yung manicure, pedicure. Siyempre, pag magbabago ulit kayo ng manicure, pedicure, gagamit kayo ng acetone, chemical din po yan. Diba? At sinasabi po, ang mga lipsticks is merong contents na cadmium. Ang cadmium niyo po is heavy metal at hindi din po yan na maganda, okay, sa inyong katawan. So, kumari, make your body simple. Avoid mga chemicals kasi yun po yung magiging sanhi, dahilan kung bakit kung ano-ano sakit na magkakroon po kayo.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Sir June. Sabi niya, "Good morning, Water Doc. Pwede po ba uminom ng homemade electrolytes? Kasi nanghihina po ako, Doc. Third week na po ako na umiinom po ng mineral drops. Nagihiling crisis po ata ako, Doc. Yung electrolytes po na inumin ko, Doc, water, salt, cream of tartar, and baking soda." Yan daw, Doc, yung homemade electrolytes niya. From Del Rosario, Naga City.
1: Sir John, mapapansin mo yung mga nabanggit mong items, iilan lang ng electrolytes ang binibigay, ang ibibigay niya sa inyo. Ang sabi po ni Dr. Gary Preistad, para maging malayo kayo sa kahit anong karamdaman, ang katawan po natin ay mangangailangan hindi bababa po sa 60 minerals. At yung ating mineral drops po, sabi po na supplier natin na hindi bababa ng 72 minerals. So, yung mga ingredients naman nyo, bibili nyo din naman yan. Okay? And then, kung mapapansin, mas potent po yung ating mineral drops. Pero kung pagdating sa budget, wala naman akong magagawa po dyan. Sa tingin po ninyo, yun ang kaya nyong gawin. Walang problema sa akin po yan.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ayan po sa mga nakikinig po sa atin today. Kung may katanungan pang kalusugan po kayo, huwag po kayong mahiya na ipadala po sa amin. Okay? Litin ko po yung ating text lines. Pakitake note po ito or save po ninyo sa mga phones ninyo. Sa Smart, 0962-883-4173. Ulitin ko po, sa Smart, 0962-883-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Yung mga nanonood po online, maaari pong i-post ang tanong sa comment section ng mismong live program po natin. At paalala lamang, pakibanggit din po ang pangalan at ang inyong location. Okay? Kami magbabalik po makalipas lamang na ilang paalala.
2: Ako po si Father Rene Francisco, taga Libmanan, and nagsuffer po ako ng hyperthyroidism. 2003, underwent radiation therapy, ang BP ko, ang pinakamataas ko ay 150 over 90. And for 20 years, I suffered for that hypertension. My supplement, hormones, sa aking thyroid, nagtaas na rin yung sugar level ko, fatty liver, gout in the parish. Affected siya, madali akong may stress for me to have a sick leave for 6 months. I was listening to the radio, yung mga explanation ni doctor. Mm-hmm. It's easy to understand. The program, there's a word of God, it's Christ-centered. Yung mga iniinom kong gamot, 12 tablets a day. So when I started this, wala na akong iniinom na gamot. Even for my fatty liver, sugar, for my gout. Wala na. Hypertension, hindi na rin ako nag-inom kasi nagno-normal na siya. Maganda. Yung TSH ko, from 14.61, after 1 month, bumaba siya, 4.35. Without taking any medicine, bumaba pa rin sugar ko, fatty liver ko, saka triglyceride. Normal na normal kasi nataas. So magandang apostolate din to. Lalo-lalo na sa mga mahihirap. Kailangan may prayers din. Di mawawala. The fruits of my prayers is me to come here. Pagsabi ko kay Doc Ren, Doc, thank you. Hindi, kay Lord ka magpasalamat. And enjoy while taking these medications na napaka-simple lang. Keep on praying. God is with us. Nandyan si Doc Ren. Pasalamat tayo at napunta dito. So it's a gift sa atin. Sana marami pang matulungan.
3: Water is the liquid of life. Without water, no life exists. The adult human body is at least 70% water. Most of the illnesses today are attributed to wrong fluid intake. Water is the only prescribed beverage for the human body, and when it is neglected or ignored, its physiologic functions do not work. Water works to keep body cells toned. It assists in weight loss. It transports nutrients and oxygen throughout the body. It eliminates acidic metabolic wastes and toxins out of the body, and it regulates body temperature. You may not be sick at all, but only be thirsty and dehydrated. So do not treat your thirst with medication, but with a more effective, natural solution, which is proper hydration by drinking purified water infused with mineral drops. Let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa program. At ito nga, ating batiin po yung ibang mga nanonood sa programa po natin. Magandang araw po kay Sir Leonardo ng Marikina, Metro Manila. Hello po, sir. Thank you po sa panonood sa live. At ito pa, magandang araw din kay Sir Arnold, Sir Ma'am Jo, Ma'am Amor, Ma'am Mildred, at gayon din po kay Ma'am Glenda ng Albay, Ma'am Crisanta ng Bula, Camarines Sur, kay Ma'am Lucy, at ito pa, magandang araw din po kay Ma'am Faye and Ma'am Lorna, Ma'am Marites ng Pili, Camarines Sur, Ma'am Lena, Sir Mario, Sir Julius, Ma'am Caroline, Sir Oscar, at gayon din po kay Ma'am Marifet. Thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy pong pagtutok sa program. At ngayon nga po ay ipagpatuloy din po natin ito pong pagbibigay daan sa mga katanungan po ninyo. Ito po, Water Doc, katanungan po. Ito po ay galing po, Doc, kay Ma'am Lorna. Sabi po niya, "Good day po, Water Doc. Tanong ko lang po, Doc, kung paano po ba, Doc, ang pag-inom ng mineral drops?" Yan lang daw yung tanong niya. Salamat po.
1: Ang pag-inom po na, is supposed to be about 30 minutes before meals and at bedtime.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman po, Doc, galing po kay Ma'am Eileen ng Pili, Camarines Sur. Sabi niya, "Good morning, Doc Ren. Ang Parkinson's disease po ba ay namamana? Paano po ito maiiwasan? Maraming salamat po."
1: Hindi po yan na namamana. Okay, but according to Dr. Fredo Batmanhelis, ang sinasabi niya po, yung Parkinson's, dementia, as Alzheimer's po ay isa sa mga komplikasyon ng kakulangan ng tubig sa utak. Ang utak kasi po natin ay nakababat po yan sa tubig. Ang tawag po dyan is cerebrospinal fluid. Siya po yung nagbibigay ng energy sa utak para gumana po yan. Kasi ang utak po natin, siya po yung main organ na tinatawag natin na central nervous system. At ang central nervous system po is parang yung electric power plant ng isang community. Diba? Ang tulang Meralco, ang gamit niya pong source of power ay yung tubig. Kaya yung level ng tubig sa dam ay bumababa, hindi siya makapag-generate ng power. Ganun din po yung utak natin. So, importante ang tubig sa ating katawan. Ngayon, paulit-ulit kong binabanggit, pati sa atin na yung ads natin, na pag tubig sa ating utak po ay bumababa, hindi siya makapag-kuha ng sapat na energy. Kaya ang utak po ay hindi gagana. So, ito po yung naging dahilan kung bakit nakakaroon ng problem pagdating sa mental functions. Okay? So, importante po dito ang pag-take po ng ng tubig na merong minerals. Dapat sapat po yan, both quality and quantity.
0: Maraming salamat, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Vilma. Hello po, Ma'am Vilma. Sabi po niya, "Magandang araw po, Water Doc. Ano po ba, Doc, ang kailangan para po maiwasan ang pagtaas ng blood sugar?" Salamat po. Yun lang, Doc.
1: Number one po is your diet. Kung kayo po ay kumakain na mapagkain na matataas ang sugar contents niya, definitely po tataas ang inyong blood sugar. Secondly is yung kakulangan ng tubig. Maraming beses ko na in-explain dito sa aming program na yung isa sa mga sanhi kung bakit tumataas ang inyong blood sugar level is yung kakulangan ng tubig. Kanina in-explain ko na ang tubig po ay mahalagang sustansya para gumana po ang ating utak. Ngayon, ang utak natin, pagkulang sa tubig, siya po ay maghahanap ng ibang pagkukuhanan ng power, yung energy. Tulad dun sa electric company, pag wala pong tubig, hindi siya makapag-generate ng power. And therefore, siya po ay maghahanap ng alternative sources. Tulad ng solar energy, yung hangin, yung uling, yung fuel in the form of generator, pwede din geothermal energy dun sa mga lugar malapit sa vulkan, at saka sa mga maunlad na bansa, ang ginagamit po nila is nuclear power. Ang utak po natin, maghanap din siya ng alternative source, and this happens to be sugar. Kaya ang gagawin ng utak, pipigilan niya yung lapay na gumawa at mag-release ng insulin para manatili yung blood sugar sa dugo. Kasi pag tumas po yan, mas maraming sugar ang masasupply niya doon sa utak pag siya ay kulang sa tubig. So kung gusto niyo pababain, number one, take adequate volume of water na meron minerals, kasi pag walang minerals, hindi din pupunta sa utak yung tubig. And secondly, yung diet po. Avoid niyo po yung simple sugar, kasi kahit konti ang kakainin niyo, yung konti po ay nakakatagdag ng blood sugar level niyo ng konti rin.
0: Maraming salamat, Doc Ren. Ito naman po katanungan galing po kay Sir King. Sabi niya, magandang araw, Doc. Ano po ang tambal ng prostate, Doc? Yun lang yung tanong niya, Doc. Tambal is gamot ata.
1: Tambal, gamot? Depende po, Sir King, kung ano yung sakit niyo sa prostate. Please specify po.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ito naman po, Doc, question. Galing po ito kay Sir Glenn. Sabi po niya, good morning po, Doc Ren. Ako po ay palaging nagbabasketball. Tanong ko po, Doc, kung ilang patak po na mineral drops ang kailangan ko pong inumin, Doc? Salamat po.
1: Ang gagawin nyo, Sir Glenn, although wala kayong binanggit na timbang po nyo, no? Kasi ibabase po sa timbang. Pero ito ay pwede nyo gawin. Sa, hindi lang sa inyo, kung mga atleta, no? Kasi pag kayo po umiinom ng ating mineral drops, hindi lang yung energy ang mabibigay sa inyo, pati yung stamina, yung endurance, yung resistance po ninyo. So in this case, basketball is the game. So 1 hour bago kayo maglalaro, inom po kayo ng 1 litrong tubig na merong 50 na patak ng ating mineral drops. Pagkatapos magbabaon din po kayo ng another liter, maglagay po kayo ng 1 dam patak dyan. Kasi kung kayo naglalaro, hindi naman kayo pwedeng uminom ng maraming tubig, di ba? Konti-konti lang during timeouts. And then after the game, ang gawin nyo 1 liter ulit na merong 50 drops ng mineral drops, para yung lactic acid na nag-develop para bang kayo pa ay naglalaro ay hindi ma-accumulate, maipon sa inyong mga muscles, at mapabilis po yung kanyang disposal para hindi po kayo makakaroon ng body pains after yung game.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan pa. Ito naman po, Doc, ay galing kay Ma'am Chona. Sabi po niya, good day po, Doc. Ang creatinine po, Doc, ng mama ko ay nasa 500. Tanong ko

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, ang schedule po na medical check-up ni Water Doc dito po sa office po natin ay araw-araw po, okay? Lunes po hanggang Sabado, ang oras po ng simula ng check-up ay alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At kapag Linggo naman ay alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Punta lamang po kayo dito po sa aming office. Ang office po natin ay narito po sa second floor ng Yashano Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Okay, ang pangalan ng office po natin ay Water Doc Food Supplement Trading. Akit lang mga second floor, makikita niyo naman po kaagad. At sa lahat po ng magpapa-check up ngayong araw at sa mga susunod na araw, huwag pong kakalimutan na dalhin ang inyong laboratory results kung sakaling mayroon po kayo dyan. Okay, make sure po na dala-dala niyo yan sa bag niyo pagpunta niyo dito sa office po natin. At sa mga nais naman po magpa-check up, ngunit tagal labas po kayo ng Camarines Sur, maaari po kayong magpa-check up online or magpa-consult po online kay Water Doc, i-message lamang po ang Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Okay, yan po yung Facebook page natin para po sa online consultation po with Water Doc. At mga ka-Water Doc, sa mga nais din pong mag-order ng products na tagalabas din po ng Camarines Sur, maaari pong mag-order online. Message lang po ang Facebook page na Water Doc Food Supplement Trading. Okay, para po ma-process po namin agad ang inyong mga online orders. Okay? At iniimbitan po pala namin kayo na patuloy pong makinig ng ating programa. Ito po ay Monday to Saturday naman po, 10 a.m. to 11 a.m. Napapakinggan po tayo sa Radyo Gopito dito sa Camarines Sur at napapanood po sa Facebook pages po natin. Ayan pala, sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pakilike and follow naman po ang Facebook page natin na Water Doc. Isang word lang naman po yan at letter K yung hulihan. Search lang sa Facebook, makita naman agad. Okay? Pakilike and follow po para updated tayo sa announcements at gayon din po sa live streaming po natin. Okay, at ito, ipagpatuloy natin. May nagpadala pa po ng katanungan. Hello po kay, ito kay, galing po ito kay, yan, Ma'am Dominga ng, saan kaya itong lugar si Ma'am? Ay, Calabanga, Camarines Sur. Ayan, hello po sa buong De Los Santos family daw po sila dyan. Hello po. Ito po yung tanong ni Ma'am Dominga. Tanong ko lang po, Doc, kung pwede po bang gumamit po ako nyan? Ako po ay 80 years old na po, Doc. Salamat po.
1: Ma'am Dominga, kung maaari po, gamitin po ninyo, okay? Kasi ito ang amildas po natin, ito po ay isa sa, ano, sa anim na sustansya na kailangan natin para humabo po ang ating buhay. Kaya po ay malapit, 20 years na lang po, at kaya po ay magiging centenarian. At malaki po ang price na binibigay po nila dyan. So, pwede po. Ang ating minadaps naman, pwede sa mga buntis, mga sanggol, bata, teenager, mga adults, pati senior citizen, tulad po ninyo.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ayan po mga ka-Water Doc, yan po yung ating mga katanungan. Yung mga may tanong pa, isend pa, meron pa natitilang ilang mga minuto. Ito naman po, Doc, galing po kay Ma'am Merly, may nagsend pa ng tanong. Sabi niya, eto Doc, ako po, Doc, ay 5 years na pong diabetic. Tanong ko po, Doc, kung pwede rin po ba ako mag-take po niyan? Ako po ay 60 years old na po. Salamat.
1: Ma'am Merly, 5 taon na kayong diabetic. Sure na meron kayong iniinom na mga synthetic na products na nareseta po sa inyo. Kung walang pagbabago po yan, siguro it is a high time na i-adapt po ninyo yung ating concept. Marami na tayong natulungan ng mga diabetic na sumunod po ng talagang maganda kanilang compliance na naibaba naman itong blood sugar level nila at naging normal. Try nyo po.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman, Doc, may humabol pa ng tanong. Katanungan po ito galing po kay Sir Leo ng Calabanga, Camarines Sur din po. Sabi po niya, good day po, Doc. Ako po ay mayroong gouty arthritis. Tanong ko po, Doc, kung ano lamang po ang pwede kong kainin. Salamat po, Doc Ren.
1: Anong pwede niyong kainin? Mas maganda siguro yung sasagot ko yung bagay-bagay na kailangan niyong iwasan kasi lalo nakakataas po ng inyong uric acid level. Iwasan niyo po una-una is yung karne, mga beans, mga nuts, mga seeds, mga pinirito po. Damihan niyong kainin ang celery, bell pepper, yung pinya kasama po yung matigas na part sa gitna, yung pipino, pero alisin niyo po yung buto. Okay, bell pepper, pagkatapos tatad ho kayo ng pinong-pino ng turmeric at saka bawang, gamitin ninyo na panimpla sa inyong pagkain para makain nyo po yan. Makakatulong po mga yan.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito pa, Doc, katanungan galing po kay Ma'am Vanessa na Limanan, Camarines Sur. Sabi po niya, magandang araw po, Doc Ren. Tanong ko po, Doc, ako po ay buntis po ngayon at 5 buwan na po, Doc. Tanong ko lang, Doc, kung ilang patak dapat ng mineral drops ang aking iniinom. Ang timbang ko po ay 65 kilograms. Salamat po.
1: Ma'am Vanessa, 20 drops 4 times a day po yan, 30 minutes before meals and at bedtime. Pagkatapos, make sure na nakakaubos kayo, hindi bababa ng 3 at 1/2 litrong tubig araw-araw.
0: Maraming salamat, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po kay Ma'am Magdalena ng San Fernando, Camarines Sur. Sabi niya, magandang araw po, Doc. Ano po, Water Doc, ang may papayo niyo po sa aming mga edad na po, Doc, na 60 years old para po, Doc, hindi magkaroon ng cancer? Salamat po, Doc.
1: Ang sinasabi po ni Dr. Feridun Batman-Helich sa tungkol sa cancer po sa kanyang librong Obesity, Cancer and Depression na ang cancer po ay isa sa mga komplikasyon po ng matagalang kakulangan ng tubig sa katawan. Ang naging problem po natin is ayaw tayong uminom ng sapat na daming tubig, kundi mahilig po tayong uminom ng mga dikulay na mga inumin. So pag nangyari po yan, 4 na physiologic disruptions ay magaganap na siya po yung magdudulot sa inyo ng cancer. Itong 4 na physiologic disruptions ay number 1, damage to the DNA. Ang pangalawa po is the failure of the repair to the damaged DNA. Ang pangatlo po is yung receptor downregulation. At ang pang-apat po is the suppression of the immune system. So kung gusto nyong iwasan ang cancer, ang una nyong dapat gawin ay uminom ng sapat na daming tubig, which is 50 ml per kilogram body weight per day. Iwasan nyo rin yung pag-introduce ng mga chemicals sa katawan. Nabanggit ko kanina, mga kababaihan kasi mahilig na maglagay kung ano-anong chemicals sa katawan mula sa cosmetics, kulay ng buhok. Actually, meron mga studies na lumabas, yung pagkulay ng buhok po ay nakakataas ng risk na magkakaroon ng breast cancer by as much as 60%. Okay, tanggapin nyo na lang po yung anong kulay ng buhok na binibigyan ng Lord sa inyo. Huwag nyo nang baguhin. Ang tao kasi gustong-gusto yung hindi natural na appearance. Okay, ayun ang pinagkalob ni Lord sa inyo. So, tanggapin po na lang ninyo. Okay, at iwasan din kumain ng kung ano-ano, lalo mga instant food, processed food, yung mga pagkain na nasa loob ng lata, bote, at mga plastic container. At ang kainin nyo po ay mga sariwang pagkain, natutong pagkain, at iba pa. Pasensya na po at kakapusin mo tayo ng oras. So hindi ko mabanggit yung ibang mga bagay na kailangan yung gawin para maiwasan po ang cancer.
0: Maraming salamat po, Water Dog. Yan sa mga susunod na episode na lamang po yung inyo pong mga katanungang pangkalusugan. Okay, inabot na kayo si tayo ng oras na mamaalam. Mga ka-Water Dog, inuulit ko po ang schedule ng medical check-up ni Water Dog dito sa office natin ay araw-araw po. Monday to Saturday, 1:00 PM hanggang 6:00 PM. At kung Linggo naman ay 10:00 AM hanggang 6:00 PM. Punta lamang po dito sa office office natin. Second floor po tayo ng Yashana Mall, Naga City. Ang pangalan ng office ay Water Dock Food Supplement Trading. Okay? Ayan po mga ka-Water Dock. Maraming salamat po sa inyong lahat. At Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat sa iyo, Michelle, for your company. At maraming salamat din sa lahat na naging bahagi ng ating program sa pamamagitan na pagpadala ninyo na inyong mga bati, comments, good or bad, at saka yung mga katanungan po ninyo. I hope na nasagot ko ang inyong mga katanungan na maayos, and I hope din na meron ulit kayo natutunan sa araw na ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming maraming salamat sa inyo lahat, and God bless you all.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Water Dog, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Dog, yung ating natutunan po ngayong araw ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, huwag na huwag po natin kakalimutan na palaging manalangin sa dakilang lumikha. Okay? Para po sa ating words of wisdom from the Book of Galatians chapter 5 verse 14, "For all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself." Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Dog. Ako po si Ma'am Shay, at kasama po natin si Water Dog. At dito po sa Water Dog Food Supplement Trading, it is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Dog. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Dog Food Supplement Trading, katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Dog.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Radyo Guapito.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
5: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Best Cafe, syempre apat na variants po yan. Nandyan ang original blend natin, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ito ha, higit 12 taon na po na pinagkakatiwalaan at nangunguna ano, sa maraming probinsya sa Pilipinas. Pag sinabi po nating nangunguna, ano po, number one at lalo o higit na tinatangkilig kaysa sa ibang herbal na kape. Yan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix kasi sa dami po ng natulungan ano, pagdating sa kanilang kalusugan. At syempre, naglabas pa tayo ng ibang variants ano po, para lalo pong maibigay yung hilig ng mga tao at yung kanilang gustong mangyari ano po, sa kanilang pagkakape, sa kanilang kalusugan. Tulad halimbawa ng lalong pinatindi, ano, lalong pinasarap, ano, lalong pinarami ang sangkap, yan yung Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito kasi dinesign po ito na yung lasa niya patok na patok maging sa mga younger generations na mahilig na pong magkape, mga ka-wellness. Ha? At palibasa, mas pinarami ang sangkap, piling-piling sangkap na pinag-aralang mabuti, mas lalong makikinabang ang kalusugan mo. Ha? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap naman ito ay napakalaking tulong sa kalusugan. Ha? Kahit i-research nyo, hamakin nyo tongkat ali, maca root, ginseng at isang magandang uri ng kape. Okay? Pero maliban dyan, etong mga ingredients na to, sikat sa buong mundo na tulong pampadagdag ano, ng energy, ng lakas, ng gana, ng stamina para lalo na ano, sa mga mag-asawa. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Ha? Sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, nandyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para matunaw ang ekstrang taba sa katawan. Ha? Makontrol ang blood sugar, blood pressure, maging ang kolesterol para ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. At gaya ng sabi ko kanina, ang Best Cafe ay nananatiling number one sa maraming probinsya sa ating bansa. At bilang patunay, syempre ang Best Cafe ay kinilala, pinili, ginawaran ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. At ang isang balita pa, isang magandang news para sa inyo, kahit yung ibang herbal na kape ay tinaas ang mga presyo nila, yung SRP nila, ang Best Cafe na natili sa dating presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Walang price increase kahit matindi ang krisis. Ano? Yan ay isang tanda ng aming pagmamahal, pagmamalasakit ng Best Cafe para po sa inyo, para sa lahat ng Pilipino. At pagdating sa safety at quality, garantisado bilang patunay ang Best Cafe ay aprobado, ano, rehistrado sa Food and Drugs Administration, maging sa Intellectual Property Office, sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarkets sa inyong lugar.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
7: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
8: Wow, gustong-gusto ko yan.
6: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
7: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
8: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
7: Healthy na?
8: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Basta may black,
8: may bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fresh, hindi ako.
11: Makidis true.
12: Ferong walat.
13: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
15: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
16: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Wala Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
5: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Kaya mga ka-wellness, kahit matindi ang krisis, ha, mag-relax. At isang magpaparelax sa inyo, syempre pag nagkape kayo, dapat Best Cafe, kasi maging sa aroma, sa lasa, panalong-panalo, ano po, marirelax ka agad, ma-enjoy mo agad ang pagkakape, ha. Speaking of pagre-relax, lalo na ngayon, dahil nga po matindi ang krisis, problemado ang tao, stress na stress, ano, parang pakiramdam mo, laging masama pakiramdam mo, pagod na pagod ka, eh makakatulong dyan ang isang magandang masahe. Pwede kang magmasahe sa sarili mo o magpamasahe ka sa kasama mo sa bahay gamit ang Qsai Massage Oil. Sabi nga eh, Qsai, napakahusay. Nagsasangkap kasi ng katas ng sili, ano, luya at grapeseed, pero hindi po mahapdi, hindi masakit sa balat. Tamang-tama lang po yung init kapag hinagod mo, hinaplos mo sa iyong balat, marirelax ka, gaganda ang blood circulation, maalis ang pagod at tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ang totoo niyan, ang Qsai, kapag ito'y naamoy ng mga insekto, lalo na po ng lamok, eh lalayo sila sa inyo. Kaya tulong po ito para maiwasan din ang sakit tulad ng dengue. Ano po? At pag ikaw naman ay nalanghap mo yung napakasarap na aroma ng Qsai, lalong gaganda ang iyong paghinga, ano, luluwang ang iyong paghinga, lalo kang marerelax. Oh, sarap matulog niyan. Maalis ang sakit ng katawan, ano, mga ka-wellness, maalis ang stress. Qsai Massage Oil, ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. At syempre, sa pagbabalik ko, tatalakayin ko ang isang magandang topic para sa ating kalusugan.
18: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang QSI Masat sa Uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Dumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang QSI.
19: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, lagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Alright, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa, mga ka-wellness. Mga ka-wellness, pag-usapan natin ang ultra-processed foods. Baka kasi mahilig kayo rito, hindi nyo alam yung tinatawag na ultra-processed foods. Magulat na lang po kayo sa negatibong epekto nito kapag lagi po ito ang inyong tinatangkilik. Ano? Marami kasing pagkain na nagtataglay ng sobrang daming ingredients. Actually, pag nakita nyo po yung mga labels, kapag lalong dumadami yung mga ingredients na hindi nyo kilala doon sa mga labels, ano po, mas lalo po kayong magduda, mga ka-wellness, kasi baka yung mga ingredients na yon inilagay po yon para magmukhang masarap ang pagkain pero hindi po maganda sa katawan, ano? Yung mga ultra-processed foods, sila yung mga pagkain ang daming dinaan ng proseso, kaya halos natanggal na yung mga vitamins at minerals, mga proseso para magmukhang masarap, para bang pag tiningnan mo, madaling i-prepare o madaling lutuin, tapos para bang ang sarap kainin, ano? Eh, dapat maging maingat, lalo na kapag sobrang dami ng asukal, asin o kaya mga fats, maging yung mga preservatives, ano? Na nakalagay doon po sa labels, mga ka-wellness, kaya dapat mag-ingat po. Madalas, ano po, ginagawa ng mga ultra-processed foods na maganda yung packaging para ma-attract po tayong bumili at kainin. Ang isang negatibo pa nito, ano, mga ka-wellness, eto hindi mo mararamdaman agad eh na may negatibong epekto. Mai-enjoy nyo yung pagkain, parang ang sarap, ang daling lutuin, pero along the way, habang tumatagal, doon na lalabas yung tinatawag na chronic diseases, mga sakit na nag-develop sa mahabang panahon ng pagtangkilik ng ultra-processed foods, mga ka-wellness. Mga sakit na tulad ng cancer, blood pressure, diabetes, ano, o high blood pressure pala, tapos diabetes, obesity o sobra sa timbang at sakit sa puso, na ang mga ito ay pwede pong ikamatay, mga ka-wellness. Kaya mag-ingat po tayo ha doon sa mga binibili nating pagkain. Mag-ingat din tayo sa mga pinagkakatiwalaan po nating endorsers, ano, o pinopromote ng mga produkto, mga ka-wellness, kasi baka naman yung endorsers palibasa sikat, ano, magtitiwala na tayo kaagad, maging matalino sa mga binibili nating pagkain. Iwas, mga ka-wellness, sa ultra-processed foods. Karamihan sa mga ito, marami pong preservatives. Ano? Masyadong matindi ang asin para tumagal ang shelf life, mga preservatives, pero mga negatibong epekto sa katawan. At yung mga ultra-processed foods, ano, karamihan ay mayaman po sila sa tinatawag na saturated fats. Nako, na pwedeng magtaas ng ating bad cholesterol sa katawan, na pwedeng mauwi sa stroke at sakit sa puso, okay? Karamihan po ng mga ultra-processed foods matatagpuan, ano, sa mga fast food chains. Kaya ingat-ingat sa mga kinakain natin. Sa mga grocery stores, mag-ingat po, ang gaganda ng packaging. Pero po, makikita nyo po dyan, nako, mga ingredients na hindi nyo kilala, eh yung iba doon, chemically prepared na pwedeng magdulot ng sakit sa katawan po natin. Kasama dyan ang mga dilata, dahan-dahan sa mga dilata, mga instant foods gaya ng instant noodles, mga ka-wellness. Ingat-ingat po dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mayaman ang mga yan sa preservatives, sa mga maasukal na ingredients, sa mga maasin na ingredients, mga ka-wellness. Ano, para humaba ang buhay, sumarap yung pagkain, pero along the way, through many years, yan po ay pwedeng magdulot ng malalang sakit sa tao.
20: here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
21: Dr. M's Amazing Tea.
20: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
21: Dr. M's Amazing Tea.
20: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
21: Ang Dr. M's Amazing Tea.
20: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
22: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
23: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Okay, mga ka-wellness, kaya isa po tumangkilik tayo ng mga pagkain na ultra processed, ano? Examples diyan ano, mga hot dogs, bacons, burgers, french fries, ano? Dahan-dahan din sa ice cream, sa mga candies, sa mga cookies, sa mga instant foods gaya ng mga noodles, instant pancit canton, mga dilata, mga ka-wellness at iba pang mga maasukal, ano? At maasin na pagkain. Ano? Pinaparusahan po natin ang ating puso, lalo na yung ating kidneys kapag nahilig tayo sa mga ganyang pagkain. E kaysa ganyan pong ating tangkilikin, mga ka-wellness, ipagluto natin ang ating sarili. Magluto ng mga pagkain talaga. Ano? Magluto sa bahay, cook for yourself, cook for your family. Alam mong safe ang niluluto mo, hindi processed foods. Mas safe po yon, mas healthy po yon, mas mahaba yung ating buhay at yung buhay ng ating pamilya. Yung iba ginagawa ay paunti-unti daw. Unti sa umaga ng processed foods, unti sa tanghali, unti sa hapon, unti sa gabi. Pag pinagsama-sama mo yon, naku, napakarami din noon. Kaya dapat maging matalino, maging maingat. Mas maganda na tayo mismo ang nagluluto ng ating kinakain. I-minimize, ano? I-limit yung pagbili ng pagkain sa labas. Mas magandang ipagluto mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
24: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
25: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: GFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

RGFM Radyo Guapito. Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Your bill, sir.
5: What? 14,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO, love your eyes.
7: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
8: Kung mo yan hindi mag-relax, magtanggal ng stress, madya magkurokanta kita sa Win Bar CBD. Win Bar CBD. Wholesome KTV Resto Bar. Fully air-conditioned with cozy sofa seats for VIPs. Open smoking designated space. At may malawak na parking area na mita ng sendang special na signature Tian Tian. Pure Bangus Belly na siguradong mapapakanta ka. Also accepts exclusive bookings for special occasions, events, parties or meetings. Free complimentary foods, occasional drink promos to grab. So when in Naga, Win Bar is the place to be for hangouts and relaxation. Win Bar CBD, best resto bar dining service review by customers. Open from 5 p.m. to 5 a.m. daily. Win Bar CBD, located at Carnation Street, Triangulo, Naga City. Katayid lang kang publiko resto bar sa likod kang SM City. With brands at DYD Hub, Dayangdang, Naga City. Win Bar, best resto bar dining service is Win Bar Service.
0: Radio Guap.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Guapito, ala una na.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan, mabango, at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Siram kang tugtog. Kupito!

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: 10. Goal number 10. Ngayon po ibabalik natin ang goal number 10. Pamapasakan muli sa natitirang double goals and double goals na nasa ating city bird para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Time ready.
1: Time ready.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.

it's your girl Tina G again on your radio dito sa 105.5 Radyo Gopito. Kaya naman samahan niyo po ako mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon ngayong Tuesday. We'll make your afternoon even more hotter dahil naghanda kami ng mga upbeat songs all for you. Kaya para sa ating mga listeners, kung gusto nyong may mga pabati kayo dyan, you can text us on 0956-1708-212. Again, that's 0956-1708-212. Ang dami namin inihanda sa inyo ngayong hapon ito, kaya naman tutok lamang po kayo dito sa 105.5 Radyo Gopito. Kaya naman tuloy-tuloy pong ating tugtugan hatid sa atin ni Jason Mraz with the song, I'm Yours.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

42 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. And still on your background, it's 105.5 Radyo Gapito with Tina G. Siyempre, bago tayo magpatuloy, shoutout muna natin yung mga nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Hi kay Luwala Lambrinto na galing pa sa Laguna, and of course, kay Janaila Basalas dyan sa Bay Barangay Kararaya, Naga City. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong hapon na ito. Kaya asahan niyo pong magagandang tugtugan ang hiyahatid namin. And of course, para sa mga nakikinig din sa atin dyan sa Naga City People Small

0: Pare, pare, mi bago, mi bago.
1: Bago?
0: Oo, mi bago.
1: Anong bago?
0: Bago ang Best Cafe.
2: Introducing
0: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up?
0: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito.
9: 105.5 Gina G sa RG.

0: have less than an hour for our program, Gina G with Tina G. And of course, kasama pa rin nating nakantabay dito sina Brian Tosok and Rick Huerta. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay ngayong Tuesday afternoon. Kaya ano pang hinihintay nyo, tune in lang ka dito sa 105.5 Radyo Gapito and make sure na talaga nakaantabay kayo dito dahil sabi nga natin kanina, kapag kayo nahuli po ng ating mga staff na nakikinig dito sa Radyo Gapito, nako, meron po kayong Dan Eric's Ice Cream. Pwede ng pagsaluhan ng inyong mga kasama dyan sa mga tindahan nyo, most especially dyan sa Naga City People's Mall. Talagang magagandang tugtugan po ang hatid namin sa inyo. Kaya naman, speaking of music, the music continues here on 105.5 Radyo Gapito with Aqua with the song Barbie Girl.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: Radio Guapito RG Afternoon Rush.
1: Siram kang tugtog. Kupit.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. Busy sedan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Afternoon Rush.
1: Busy sa dan, busy kung saan-saan.
0: Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. Busy sa dan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

0: Ball number 5. Ngayon ang pinagbalik natin ang ball number 5 upang makasama muli sa natitrack na tungkol si Manro Balls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning number. Timer ready.
1: Timer ready.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

NTR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: RGFM Radyo Gwa Dito.
1: Your music, your request.

0: RGFM, Radyo Guapito.
1: Your music, your request. Whoa.

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natunduran ng Paudi Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
1: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.

GFM Radio Gua.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kita may lunad ng mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang sendang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang sendang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning. Maray na aga po. Alas 4 na naman. Kaya ako sa iyong programang Asintado Buena Mano.
2: Asintado Buena Mano.
1: Tagaray ni po sa Edno Lingkod, sa Ed Bandol. Kapartner ko sa control si Terde Verdejo. Nagwawagayway, nagpapaabot din maray na aga. Sa gabos niya itong mga amay. Na mga kapartner sa programa Nakatutok Tulos Ngunyan, maray na aga po sa Sindoga Boss. Good morning sa mga early birds na nakaantabay ngunyan. Good morning, Bicolandia. Good morning, Philippines. Good morning, world. Good morning sa mga nakaantabay tang mga parantakbay sa radyo, sa TV, sa cellphone, sa YouTube, magin man sa Facebook. Baray na aga sa mga amay tangkaparter, si Cheryl Barbon. Amay-amay, anong oras pa daw ini nag-comment di ano? Amay man si Alin Sagala dyan sa Santa Rosa, Laguna. And si Ringman dyan sa Riyadh City sa Saudi Arabia. Si Richelda Mata Isidro na taga Libmanan. Si Alex Bustamante, nakantabay man, duman sa poblasyon Bula. Una ko, Alex, nasa abroad ka. Nasa Bula, mangyari si Alex. Si Reman, si Ani Hapin from Libuton, Naga City. Si Mart Saludes. Luto na ang taho, Mart, ha? Luto na. Hanap buhay na naman. Aldaw na Miyerkules na kitang unyan. Pizza size na kita kan bulan na Mayo.
2: Bueno, mano.
1: As usual, matanaman si Ma'am Sinaida Rivero Salazar Sanyosa dyan sa San Agustin, Pili. Good morning, Ma'am Sen. And si Eduardo Dangkalan dyan sa Isidro Piliman. Si Grace Nardo sa Bula. Kumusta ka na? Si Maricel Raquel, good morning. Watching here in United Arab Emirates. Kumusta da si mama niya dyan sa Santo Domingo? Ah, Santo Domingo. Santo Niño, Bula. Sakan sa iyang mga guwapito asin magagayo ng mga aki digdi sa Naga. Kumusta da ka mo ni Maricel Raquel? Ang sa indong hirong nanay na nagsasakripisyo para sa indong maray na future. Good morning, Monkey Jingo Ishielo, si Angel Garay Aquario, si Herman Rosario Morales from Tabucon, Naga City. Good morning sa mga amay, nagmatang mga paraantabay ta, mag sa abroad, magdigdi sa Bicol, magdigdi sa Pilipinas, maray na aga sa inyo.
0: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
1: Bangon na tulos sa tuyang pag-iriba. Amay, pirming nagarikorida dyan sa Market Kang Naga para sa mga updates.
3: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin parakalon aramunta sa Market Update.
1: Daan sa linya si Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
1: Morning, Roy.
4: Morning. Mayaw ka ng mahiling na paratindanin gulay digdi sa merkado publiko kan ay digdi sa ano, sa ground floor kan Shirin Ninaga malinig na
1: may nang ano Roy
4: paratindanin mga gulay mga ano ni ining
1: tano to
4: bawal na
1: sa ano? Insa
4: digdi sa ground floor kan kaya merkado.
1: Dyan sa may hagdan.
4: Sa may, basta ining kalawaan kan ko yan, kan sa mura, ano, mayo na nin nag-chichinda, nin mga, ko yan, mga, ano ba ganyan, mga gulay, ta, pinag, bawal na.
1: Sa in na lang?
4: Sa taas.
1: Paano kung maisyam din ng pwesto duman? Kaya nag-uuring squatter nga na dyan.
4: Maghanap ka ng iba. Na pwedeng kuyan, dahil ako po. Kuya na, talagang mahigpit ang mga market guard Ricky. Si mga taga San Fernando Abertao. Igo pa man, nagkakapirang mga, pero kuya na sa aksin na, ano yan, pigbawal na kamo, bawal na Ricky. Ang ahali ka mo sa'yin?
5: San Fernando.
4: Mga taga San Fernando, yao na lang sa kuyan sa Tri-Mobile.
1: Ay, nang man.
4: Sentang to, meron to, kola yun to doon niyo. Ano po? Wala ba nila ta? Tawatag mo nito.
1: Anong pangarang yan, Roy?
4: Taga San Fernando ka? Yeah, wala ka. Tawatag mo nito niyo. Yan.
1: Manay, good morning.
5: Good morning po.
1: Ano pong pangaral mong manay?
5: LB San Andres po.
1: LB. Taga San Fernando po palang ka mo?
5: Ayo po.
1: Ano yan? Aga-agang amay? Permiya mo naman dyan sa market para magtinda?
5: Ayo po. Pero pag maliwanag na po, nauli naman.
1: Ah, okay. So anong oras ka mo nagpupun dyan pagtinda?
5: 12 po. Kaipuan niya.
1: Matanga?
5: Ayo po.
1: Ay, pambihira mang gamuay. Ano mga paninda nito?
5: Nyog po.
1: Nyog, saka?
5: Mga gulayon.
1: Oh, ano mga gulayon yan, manay?
5: May langka.
1: Mm-mm.
5: Kamote, batag.
1: O araw kaya napigpaparali na daka mo dyan, tabawal na, paano yan?
5: Sa tricycle po, garo.
1: Dahil na ka pwede maglatag.
5: Iyo po.
1: Ay, ano ba yan? O di siyempre, pag sa tricycle, di manggayo barang sa mga parabakal.
5: Ang iba po, nagrarani na lang.
1: So, oral daw sa tricycle na sa nakabukay yan.
4: Ngunyan pa lang. Ngunyan pa lang, Miss.
5: Ngunyan pa lang po na po.
1: Ngunyan pa lang na po. Okay. Hamak mo yan, nagpupuon ka mo alas 12 matanga pagtinda?
5: Na ano po?
1: Alas 12 matanga ka mo nagpupuon pagtinda?
5: Eh po, mayo naman pong malatagan pag nag-aabot ng alas tres.
1: Dapat mainot ka mo pala.
4: Ay, bawal na.
1: Pero pag liwanag, bawal na.
5: Iyo po.
1: Ay, medyo mapagal-pagal. Ano, mapagal-pagal. Paano yan kung so, obito nindo makadilin siya lamang, medyo maprakasarta kung dahil na ka mong pwesto.
5: Aren.
4: Bawal na.
1: Sige na, Roy, may nag-aasikaso ganyan yung mga mabakal.
4: Iyo, salamat.
1: Salamat, ha, may manay. Thank you.
4: Alas 12, kaipuhan na kaligdi ka na sa merkado. Ta, nganing makainot ka maglatag sa nigo. Ngunyan, day na sila pagtutugutan. Ngayon lang sa Tri-Mobile, ang sendang ko yan, paninda. Gabos na mga dayo. Aram mo, nagpa-plasada man eh. Nagpigukuanan na yung plasada. Dahil ko aram mo niyan, kung taano ta pigbawal na. Siguro baka kung dahil na pigukuanan sila ng plasada, may nagreklamo da kaya itong mga yaon sa itaas. Tadayin na nakakabot duman.
1: Iyo.
4: An ko yan, an mga para bakal, digdi na sa baba lang na barakal, dahil na nasa sarakat. Pero kung mga maedad naman talaga, ay masakito naman
1: mag-sakat
4: sa third floor. Kaya digdi na lang na tsaraga sa may, kung ano, digdi sa may pasakat sa Merkado Publiko Kansu de Nilaga. So mamurmudo ini ara monta daw atyan kun ano an mga kuyan ano nabayolar kan mga paratsyenda mga squatter digdi sa may portion kan sa mura. So yan lang sito yung informasyon, Roy Ranoco.
2: Asintado live report.
1: Sabi man si mga kababayan na naghahanap buhay, ano, nag-tortin ng gulay dyan sa market, ha? alas 12 matanga nagtitinda na buod sa bihon, maulay sindang paglurliwanag, tabawal na sa kapalang maturog. Talagang araw kayo nang buhay ngunyan, dipisil. Dipisil ang buhay sa kinaban, lalo pa pong magiging dipisil yan ha, sa mga maabot na mga taon. Palala, nimpalala po ang sitwasyon ta sa kinaban. Alas 4:19 din pagka-morning. Baray na aga kay Rosario Morales sa kasi Maricel Raquel Thanks Daa. Salamat Mansel, si Lendis Paa, nakantabay man ngunyan, si Belen Casabuena, si Daniel Marco and si Ronnie Gabara. Good morning, Chair, watching. Haloy takana si Arpig Dadangog sa radyo. Nasa Diwar ka pa. Ay, talaga ha? Sa DWAR. Kadto tapos kung day ko napapasala, station manager katabi sa sarong station sa Albay. Firme ako may radyo kaidto, kaidto pa. Di baterya, ah, talaga baka kaidto gapang Nora Honor. Kabilma Santos. Salamat ha, Ronnie. Kanto talaga sa Diwar kami ang pinakamakusog na radyo kaito. 10,000 watts. Digdisan Naga 1994. Parang tabay ito na pala ni si Ronnie Gabara. Salamat, Ronnie. Good morning man, ki Belkin. Nakaantabay duman sa Legazpi City. Uy, kumusta nandiyan, Belkin, ha? Ano, sige, pantuga kang bulkan mayon. Grabe pang abo. Good morning man, ki Bicolana. Ini nakaantabay sa United Arab Emirates. Kumusta lang mga taga Lagnoy, mga kababayan yan. Ayaw pa talagang tinataong pangarad mo, Bicolana, ini, ha? Good morning kay Leo Pora Bara. Nakaantabay naman ngunyan. 4:21 in the morning. Nasa linya man si Larry Javier Bicolano.
2: Asintado. Live report.
1: Larry, morning.
6: Hey, marinaan niyo tayo mo. Asintan sa tulang mga parantabay. Mabisulungod kong pirata.
1: Ano, no?
6: Mabisulungod kong pirata ng edad mo niya.
1: Mor ba ito akang umbasa, kuya?
6: Pag-alabon ito, perang turog.
1: Perang turog, tira?
6: Mga limang
1: turog. Limang turog. Nagirong dumo kay itong panahon si Larry Javier. Dako lang ako ng sayang muki-toki. Burubak to sa likod.
6: Aba ko mga ito, si Pianto, si...
1: Ah, si Jiggs. Ang monitor ni Jiggs na klaon. Ang battery na klaon. Ay, nako talaga. Oh. Those were the days, yang, ika nga.
6: Ito yan lang. Pag-irundong lang ka nakaay.
1: Yeah, yeah.
6: Ang sabi ka yan, kung dahil ka nag-ibigon na sa pinagagihan, dahil ka makakabot panuluman na.
1: Akala ko, ang hindi lumingon sa pinanggalingan kung matinik ay malalim. May bayo ko. Tapat ba? Okay, ayan, stiff neck.
6: Well, ako yan sa yung informasyon. Kaya pang piyapaluas na kasimbagan si General Manager Jun Tolentino kan Kaulabanga Water District manungod sa resolusyon ng sanggunang bayan na naghahagad sa water district na pansamantalang pugulong una ang pagkinil ng bulalan na minimum na charge sa mga residential at mga commercial consumers na yaon sa sunupan na parte sa Kalabanga para mentas na yaon pang umayo pang bastante supply na ubulos na pilisandang mga gripo. Yan ang ika-confirmasyon sa ating padayon si Consul Michael Bordado bilang kaspadino kang sinabing resolusyon sa lokal na lokal na konseho. Kung baga papaundahan ang sendang kagadan sa pahukan na pigasapong kasakitan munyan kang sendang mga kaimanwa. Uli ka labi-labing pag-ulang sa presyo kang mga produktong petrolyo atin na mga produkto at ang iba pang barakalong sa merkado. si Consul Burlado, nagplano na ang pentang sa iyang komite. At naman ang komite, ang Committee on Public Security ni Consul Jan Paul Santa Ana na imbiteran doon sa plenaryo si General Major Tolentino sa aning makaguno ang sanggo ng bayan ni Kompetong Ladawan kung ano nang manangkat ang mga pangyayari sa supply kan tubig sa water district sa mga konsumidores sa rin mga partikan manoaan at sinurog na sa mga barangay kan San Lucas, Santo Domingo, Tuminorog, Kabalatasan, San Bernardino at man Punta Tarawal. Alaga sa panahon na ini, payo pagpapaluwas na pahayag ang opisina kan General Manager ng Calabanga Water District o Kawali. Yan ay sa kuyang mayor na impormasyon ni Shel Navarreta sa Asintado Buenamano, Tari Javier Bicolano.
2: Asintado Live Report.
1: Alamat, Larry Javier Bicolano. Alas 4.25 na po ng pagkaga sa headlines. Ito yung mga barata sa lado lokal. Karong kasulo, nagbungkaras dyan sa banwaan kang Calabanga kasudma. Lalo na dyan sa may parte kang Santa Cruz sa Ratay. Tulong mga sardit na tindahan, nagkatrumtum ning kalayo. Sa banwaan kang Minalabak, pinagsirbinakan DILG ang suspensyon ning anum na bulan na mayong sweldo para sa anum na mga incumbent kagawad kan Minalabak. Mahit ng sweldo, mahit ng trabaho si anum sa laog ning anum na bulan. Anong isyo? Bulangan. Ang masaklap po dyan, ha? Ang masaklap dyan. So, nag-i-interest magkaigwang bulangan. Hayahay. Si mga kagawad na naggamit para ulangon itong pagbugtok ng bagong bulangan ko, no? Iyulogod ang suspindido. Pabira, oh. O di, pero ang mawawara sa imo, halimbawa ang kagawad nagsisweldo ni mga kulang-kulang 100,000 ang bulan plus kung ano pang mga allowances dyan. Ha? Although minus pa daan dyan itong mga deduction. Eh di mga sayang ang kabangang milyon na mawawara sa loob din 6 months. Ha? Ay talaga. O paano so kagawad na mayo ni ibang palakaya. O di, ay nako talaga. O. Sa iba pa mga headlines kang barata sa lado nasyonal. Si Dador Lacson ay pinagpaluwas na ang sa iyang report, partial report kan Blue Ribbon Committee na nagsasabing dapat kasuhan ang mga pag-iriban ng senador na sinda Senador Jinggoy Estrada, Senador Chis Escudero, sharing man si Senador Joel Villanueva, kabali naman si dating Speaker Martin Romualdez. Ibang mga senador habo magpirma sinambit ng partial report, dinulita gustong surugon ang sindang mga kapwa senador. Dawa sala, pambiray naman data sa tuya, ha? Ay nako, paano tama didisiplin ang araw kayo ni mga corrupt ang mga politiko kung susurugun sa naman ka ng mga pag-iriba? Ah? Yan naman dati, oh. Pag-abot kayo impeachment, hilingon nindo. Ta, bapasarali naman ini mga kadakol kitang inutil na mga senador sa totoo lang. Dahil maaraman kung senador kang bayan o senador ni Sara Duterte. Ha? Ah? Ay, pambihira talaga, oh. Lalo nyo ni si Robin Hood. Di maraman kung may laog ampayo, umayo. An minoriya da, an trabaho da sa kung sa Senado, mag-upos. Pal-pal niya ako ining senador na ining pigpaparaswildo at taka sa tuyang buwis. Ay, nako, marasa pang pagbruto tayo. Sayang sa nakang buwis kang tao na pinagbiswildo sa mga taong ini. Ha? Si Bato de la Rosa. Sige sa nang ihaw-ihaw. Sige sa nang pa-swimming-swimming. Nagkakubra ng almost 1 million. Ha? 1 million a month. Swildo niya. Saka swildo ka mga empleyado niya. Mayo man ang ginigiribo. Magnganga. Magpasiram-siram. Ay, nako talaga. Diba bang headlines kay mga barata sa lado nasyonal? Sara Duterte nagpasiring na naman sa abroad. Sabi o garing, willing magpa-psychiatric test. Uto na pala, nagpatuyatoy na pasiring naman sa The Hague, Netherlands. Antogon daan ni Digong sa mga DDS o Duterte diehard supporters, magpurundo na, magsumuko na. Tugon da yan ni Digong. Antabayan na yan sa detalyes kang baratang yan. Yan sana magkapirap sa ng headlines at mga detalyes kayan sa Arachan sa pag-alas 5 sa kodang alas 6 medya ng pagbabarata. Hanap buhay mo na kami.
2: Radyo Guapito.
7: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
8: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
7: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
9: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kuna ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
10: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
11: JLE's Driving Academy
10: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
12: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
13: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
14: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
15: riding our car should have a privacy. And protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500. At sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500. At sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500. At 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair, at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis. LS, Havana, Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
16: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
17: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
16: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras ko niyan, alas 4:37 na. Good morning sa mga amay nagmarata, si Leo Porambara, si Lawrence Santa Maria Duan sa London, si Team Kauragon. Good morning kay Mama na amay nagpapatos ning Sampalok kay Indi Digdi Sarong. See you again next year sa International Hot Air Balloon Festival 2027. Grabe, nag-enjoy talaga ako sa event ng Hot Air Balloon Festival, sabi ni Team Kauragon. Nagsakay ka naman. Day ka manahangog sa Hot Air Balloon. Hilda Pader, good morning. Nakantabay man ngunyan sa mga kabarangay ni dyan sa Kutmo, San Fernando. Good morning, Daa. Saka si Ronnie Guevara, sabi niya, Sir, pati yan si Larry Javier Bicolano. Bistado kaya nasa DCGE garantisadong enot. Ay, aray mo ba pati siya na? Talagang haloy ka naman talagang kantabay sa radyo. Arara mo, ano? Jimmy Isaac Orlina, nakantabay dyan sa Iriga. Kumusta ka, amigong Jimmy? Dyan sa San Agustin. Si Lieta Uno Dasal, si Efren Rimpola duman sa Amerika. Nakantabay man hapon duman, 1:30 ng hapon kasubago, ano? Angon niyan pa lang. Abi ni Efren rin pala dyan sa Amerika. Maray na aga sa mga nakantabay sa Asintado. Maray na aga po. Maray Ed from San Francisco, California. Bay 5 duman. Ngunyan. Kita 6. Advance kita, ano. Ingat-ingat na lang dyan. Amigong Efren rin pala sa kasi Ed Aspigubat. Payaon man dyan sa San Francisco. Nakadakul kita mga parantabay dyan sa Amerika, ano. Saka sa United Arab Emirates. Pati duman sa New Zealand. Ayan, New Zealand. Si Ma'am Bika Dulong, ang tabay naman si Betty Lumerio, si Leon Marshall. Happy birthday sa triplets kong mga tugang, si Danilia Alfredo Rivero Marshall, kaso si Eduardo nasa heaven na. Okay, sige, okay. Si Flor Dicina, nakantabay naman si Ma'am Merly Dasilio Alcarte Bildad. A shout out na sa Agum si Boy na amay na naman, nagkakapi-kapi, paksan ang radyo sa kusina. Hindi ka malugod mga padukan, Boy, kan sa imong kapi ha. Palagot ang report, Halimang Kim Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
1: Good morning.
18: Hi, good morning, good morning. Sa gabos niya ito mga parantabay. Siguro mga, ano yan, idol talaga niya si Bicolano.
1: Mm-hmm. Aram pati niya. Na, kan time na yan, yaong kapakayan sa DCGE. Garantisadong enot.
18: Ah, oo. Diyan magkita lang po. Ibig ko lang, kaya ano yung pambanggi yan eh. Itong hunglunan. Pag pambanggi siya, dumang kami nagkakamada ng report. Hanggang alas 11 ng banggi, may reportorial.
1: Iba ka itong panahon talaga.
18: Ay, iba ka ito. Siyempre ang kadikit, alas 4 ning, di ba may sign-on, naarong man ka ni. Pero kadak lang ka itong sign-on, kape. Bakong kape. Kunya kaya mga kape na, mga herbal. Kanto, mga pesticide.
1: Ang
18: amay, trauma.
1: Programs.
18: Ang kliyente mo kayo pag mamata mong amay na pagkaagas, si mga parauma na mapasiring sa umahan ninda. Kaya mga sponsor man kayo ito, mga pesticide sa mga agriculture product. So, araw ka ng kliyente mo man. O, kami, ta mga nagpong kami sa student patrol. Ang student patrol kayo ito, o yan, mga mentor mo yan, si ayan, si Larry Javier, Sir Larry. Pati itong ibang nasa ibang estasyon na. Kaya ito dapat, ang competition kaya ito tayo, baga, Ed, talagang pukpukan talaga kaya ito. Dahil ka pwede kaya itong pamayang-mayang. O yan, mga terminong iyan, halian doon sa mga nagka-renote. Dahil ka pwede para pamayang-mayang sa luwas. Pambarenta mo, dapat itong bakong bahaw.
1: Isang ba't matatabuga ka po on air?
18: Ay baka pag inibumungin yan, saro na lang reporter mo. Sensitive na kayo na ng mga ano to.
1: Ako kato nagpun-pun ako duman sa Tagulipdan.
18: Oo. Yung mga biyo-biyo na yan.
1: Biyo.
18: Oo. Yan. Kato talaga dapat pupukpukong ka talaga ito. Agday ko nalilingawan ka itong ano to. Ang comments ako kaya ito ka nagpupuon pa lang. Bukas-bukas mo ngayon nguso mo ngayon pa nagpaparin. So dapat ngayon, bago ka magsalang ngayon, mag-ano ka muna. Mag-vocalization ka. Ingangamo ngayon nguso mo. Saka sarong pa, ang report ka ito talaga, isping susurat.
1: Iyo.
18: Dahil ka pwede mag-report na dahil pagsurat. Pag dahil mo yan pigsurat, rimati ka dyan sa news director. Aram pati kayong kung pigsurat o dahil ang pareta.
1: Kung pigsanlag mo sana.
18: pag pag naipig surat, dahil naaram ko sa'yo, iluluwas ang barita.
1: Naaram kong katapusan ng barita.
18: Kung katapusan, mapo na naman doon sa tainot. Saka si mga terminology ang ginagamit. Dapat kaya ito, plakado. Dahil pwedeng, ano to, askaramosa ang pagsurat. Dapat talagang may istorya. Dahil pwede itong susog sa masasarigan na impormante. Dahil pwede yan. Kung masasarigan ngayon, to dahil mo sabihon.
1: Masasarigan pala yan. Dahil mo sabihon ko ng sisa yan.
18: Oo. Saka ito, ano to, sasabihin na bukas ang saboy ang istasyon para sa sa'yo mong pahayag. Hanapan na ngayon, takwana na ang pahayag. Yung pwede mga iwas label mga ganito, araw kayo ng palusot. Sa hurihan kang barita. Ayan. Anyway, kung yan, taarong kayo ng sitwasyon sa mga pagbabareta, napirit na 360 talaga tamid ang sitwasyon. Ano? Dahil kanto ang nakabugtak sa PNP Provincial Office, papapost din da sa Facebook account din da, ang welcome Congressman so-and-so. Ngunyan iba na nakapaskil sa social media post, araw mong ano, wanted. O yan. Eribahan na yung ano, pig-post din niyo kanga sa social media post. Ito mga pangaran ka, mga wanted person.
1: Saldico. Si Bantag.
18: Bantag.
1: Si
18: Dumlaw.
1: Dumlaw, saka
18: si Boss AA.
1: Atong Ang.
18: Yan. So, ang pinakahalang ko pala ding reward, hanapun ko lang ba eh. Tapos tawantakan na lang kadikit, ano?
1: May isa palos ng, yan. May isa palos.
18: Ari nang gusto mo din hanapun ko. Si Congressman ay si AA.
1: 20 bilyonis da yan. Kaya,
18: 20.
1: Oo. 20 bilyon.
18: Kung mataya kang luto, medyo halawig ang proseso bago ka manggana.
1: Yan, pag naispatan mo si Atong Ang, isumbong mo sa pulis, pag nadakop, may 20 million katulos.
18: Oo. Pero sige, magpaaram ka na sa pamilya mo.
1: Goodbye, Philippines. Cebu na kami.
18: Kung mahanap mo ni. Hindi ba ka nang naghahanap rin ni Pikit? Hindi naghahanap ko rin ni Tabi and sa mga wanted na niyo. Pikit garo naghahanap ka na, no? Hindi nahihiling. Impossible man. Hindi man ma...
1: an totoo kayan, kaya nasasakitan magdakop ang mga autoridad dyan sa mga wanted persons na yan. Dayan mismo ang mga bodyguard ninda, mga militar, NBI dati, police. Kaya aram kung paano ang lusot-lusot eh. Yan, o, naka-plus na. Wanted.
18: Pakulang pati yan. Si itong... Nasa itong day wanted, itong buwelo nakakaluwas, yun na to ang ano to, yun na to ang taga-ariglo kaya. Ano man to magpananapon mo? Pag mo ba tayo mga, hindi ano malagin eh, bako ba yung totoo garong naisip tayo eh. Pagharanin na dyan sa ano to, doon pitsa malapig ahalat garo kayo dyan. Doon nga na? Saka 30. 20 million. Yeah. Galat kayo dyan. Siyempre, ano na eh, sa bilog na, bakulang ni sa bilog na Pilipinas ipapaskil, arong kay General Bantag, involved siya sa ang reward sa iya, 2 million. Si Rafael Dumlaw, ano eh, police dati ni? O soldados?
1: Dati police.
18: 1,090,000. Si Bantag, si Boss AA, si may darada ko lang eh.
1: 20 million. Duman lang ko kay Atong Ang.
18: Eh, hey, mani ni kay ano to? Difficile mahanap si Boss AA. Inigil ako, tsagaan ko na si Dumlaw.
1: Awon ako, saldi ko.
18: So yan. Ito, ang sabi din sa Philippine National Police, hinihiling ang pakikiisa ng publiko sa pagtuntun sa individual na ito. Huwag mag-atubiling magbigay ng impormasyon. Ang inyong tulong ay mahalaga. confidential, sabi Ed, ang iyong identity.
1: Mm-hmm.
18: Ang PNP CIDG hotline, Smart 0960-692-3025, ang Globe 0945-611-5926. So yan ang aapudan. Pero si Congressman Saldico, may man reward. May man reward. Ta siya, ang nakalag si Edig Dio, pero pigsasahutan pa malambaga. Ang sabi ni Edig, ay guaman warang tabaras, nakalag ni Edig implicated in the flood control project controversy.
1: Ang itatawda so, ni Saldico, malita lang, may laog.
18: Oo. Tapos si Edig, warang tabaras, violation of Republic Act 3019 and Article 171 of Revised Penal Code issued in November 2025. So, ang ano di palang ako mahiling dito abiyed sa kailang personal nakalagdig implicated in the flood control controversy. So, mayo pa rin ano mali. Controversy yan palang ipalan ini. Dapat ano mali. May ano mali yan talagang nangyari sa flood control. Ang ginamit ng kontrobersiya, ang kontrobersiya, piling chismis, piling bako. Di ba? May kontrobersiyal nga yan. Pwede patunan. Pero kung may anomali, ikaw anong nangyari ng ano to? May tunay ng ano to, o pangyayari. So yan, nakabalik.

0: So si Ring Kang dati na nadadaong nato sa mga members ng Philippine National Police, ini mga informasyon na ini, siyempre sasaraon ta medyo may involved na kwarta dili. Baka gabos sa informasyon ito, it's either makatabang o makapahaloy. Baka kung saan saan itao ang informasyon, maparayo duman sa pigahanap ninda. Kung ano ang masunod digdi sa mga wanted person na ini, na ipinagabubugtak sa publiko na tabangan na mahanap si Congressman, dating Congressman Elizalde Co, Gerald Kitalig Bantag, aka Berdugo Bantag, involved in the Percy Lapid case. Rafael Dumlao, involved in the Korean businessman G.E.J.O. case, warrant of arrest for one kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention, and kidnapping issued by Court of Appeals, Manila. Charlie Chu Hey Ang, aka Atong Ang and Boss AA, reward 20 million, linked to the missing Sabongero case. O yan ang apat na mga mainit na mga wanted person na pinagpaluwas kang Philippine National Police dili sa probinsya ni Camarines Sur. Siyempre, halik ni sa national, pinagbaba dili sa Pro 5 asa sa mga provincial station. Yan sa akong report, kung inaamay na pag-aaga, Melvin Machado, Asintado News.
1: Asintado, live report!
2: At yan, sa tuyang pambihirang barata, sa rungkon joint twins, kambal, pero nakadukutan ang sa indang daghan, magkasuway ang puso sa katulak, pero saro lang ang atay sa bituka pati namang pantog. Anong klase yan na klaseng kambal? Sa tuyang pambihirang barata, ang tabayan lang doon at yan, sa tuyang pagbabarata yan, ta... Balog pa rin report si Rick Mar Guevara.
1: Asintado, live report.
2: Mar, good morning.
3: Yes, good morning. Yes, Sir Ed. Marina pagkaga sa kabus. Sa atyan, Sir Ed, nakaschedule kita na mag-interview sa miyembros kan Sanggunian ng Bayan kan Minalabak.
2: Dahil na daan naglalog sa nasuspindi.
3: Oo na. Kan May 4, Martes, lima na lang sinagatindir kan session regular kan Sanggunian Bayan kan Minalabak, Sir Ed. Panlima si Vice Mayor Labandero. Ano na implement na kaya o implement na itong kasuguan na pagsuspindi sa anum na incumbent municipal councilor, Sir Ed, pang anum si ABC o Liga President kan Minalabak, Sir Ed. Ang mamundo pa dyan, ta ansaro baga pampito duman sa mga nasuspindi, Sir Ed, ang bako naman siyang incumbent, si dating konsihal Alejo,
2: Alejo
3: Francis Saison.
2: Saison.
3: Oo, yan okay. Si pangpito. Kaya ang mangyayari pa lang kayan, Sir Ed, siya pinagbabayad ng kantidad na anum na bulan na sweldo.
2: Pambihira. Oo, abono pa.
3: Oo, kaya itong anum na bulan na sweldo, Sir Ed, kakaltason pala nito sa iyang magiging terminal benefits o kaya man sa pension kaini sa GSIS.
2: Ibabayad sa ombudsman.
3: Oo, yan ang nakuatang impormasyon, Sir Ed. Ano, tabako na siyang incumbent. Ano na siya, mayo na siyang unyan sa Sanggunian Bayan, kundi iyan ang mabayad palugod. Anum na bulan kan naisuldo niya kadto, naitausaya kadto, ibabalik niya, Sir Ed, hali sa terminal benefits o kaya man sa GSIS. Mismong ang DILG, ang sinugo kang ombudsman na ipautob ang kasuguan epektibo nga ni kan Abril 30, 2026, Sir Ed, firmado yan ni Assistant Ombudsman Adoracion Agdaba as in Deputy Ombudsman for Luzon Cornelio Sumido. Kaya kan April 30, suspindido na sinda and ang sunod na session ninda kan May 4, kaya din na sinda nag-aratinder, Sir Ed, kan May 4. Kaya

0: Mundo una ang sanggunian bayan pagsesesyon ta saro lima si vice tapos apat na lang na konsehal ang saro diyan SK pa ang nakatukaw sa atubangan kang vice alcalde kan na minalabak Sir Ed. At siya niyan, Sir Ed, makakaulay ta ang abogado kan sanggunian bayan si attorney Chris Bersabe. Tanganing tapos si ano pala kaulay taman si nagtaw man number si Vice Mayor Noe Lavandero Sir Ed tanganing kumusta unta ang kamugtakan kan sanggunian bayan kan minalabak Camarines Sur Sir Ed.
1: Okay.
0: Sir mo na ang impormasyon munya na pagkaaga Rick Margibara reporting.
2: Asintado live report.
1: Ang tabayan po ang details kaya na dyan. Mga follow up ni Rick Margibara dyan sa Minalabak. Kasubanggi mga tugang, nagkaigwaning pagkakataon na mag-privilege speech si Congressman Nelson Legacion in connection kaning dakulaon tang problema sa Naga Airport. Naga Airport or Pili Airport. Tarang po nindo, ang biyahe ngunyan kang eroplano, dati Naga Manila, ngunyan dumana sa Clark, nagbababa ang eroplano, pa Manila ka, mabiyahe ka Pampanga to Manila uli. Ang dahilan po kaya, ang dahilan sa pinakiaraman kan Kapitolyo ang construction, realignment, pagbakal kan daga dyan sa bagong runway kang airport kang Naga. May pundo pating for more than 400 million. Gustong bakalon sa nani El Rey Villaforte, sa tuyang governor, na halagang 8 pesos kada square meter ang mga umahan dyan. Kaya nagkaburulyada, dahil nagkadargusan, ta, ikaman daw, magusto ka. O, dako lang perwisyo niya. As in, ang perwisyo ngon yan, iguan ng kontraktor na may nagpapatrabaho na, kundi inuulang padaa, siguro, papatamaan kayo ng Congressman Legacion, ng kalikasan. Gusto pang dilinsyahan kan nasa Kapitolyo. Daugunta po ang pahayag na ni Congressman Legacion sa sayang privilege speech sa issue kang airport digdi sa tuya na talagang malala ini malala digdi mahiling tako nung klaseng liderato igwa kita digdi sa probinsya ng Camarines Sur daugunta po.
3: Let me please add that phase 1 of the Naga Airport new runway already underwent bidding and awarded to the winning contractor, the Mamsar Construction and Industrial Corporation. The project started last 19 February 2026 and is supposed to be completed come January 14, 2027. However, almost 3 months had elapsed and yet its actual accomplishment is only limited to clearing and grabbing at a mere 1.63%. The reason is simple. The initial dumping material requirement available just nearby cannot be brought nor delivered to the site for the pickup cost of 240 to 280 cubic meters. Unscrupulous individuals want to dry bleed the contractor by demanding 600 pesos per cubic meter to be paid in advance for the full dumping and or quarry materials requirement of the project. Maawa naman po sana ang mga taong ito na pansariling interest lang ang iniisip. Sa pagkakataong ito, unahin naman po sana ninyo ang kapakanan ng taong bayan ng Camarines Sur. Tumulong po kayo na matapos na agad ang proyekto. Huwag nyo na itong gatasan. Nakakasubra na kayo. In sum, Mr. Speaker and members of this House, the development and reorientation of the Naga Airport is long past overdue. By reason of the 12 years delay, we missed the big opportunity to grow our economy, business and tourism, as well as provide needed employment brought about by a better airport.
1: Yan po, parte lang yan ha. Halawig po yan na privilege speech ni Congressman Legacion. At yan, at iba pang detalye kang baratang yan sa tuyang pagbabareta. Ini po kayang sa tuyang airport, takong day lang pig para gustong gatasan ha, digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Tapos na ko tayo haloy na. Kundi dyan tamahiling ko anong klaseng liderato igwa kita digdi sa probinsya ng Camarines Sur na dapat baguhunta na po. Na ultimo mga parauma pig gigipit ha. Binabayadan sana ng 8 pesos per square meter ang umamo. Kaya di nagkadaro ko si proyekto na pinagpunduhan na kuta na ng million pesos. Baane, puro dilin siya posible kang nasa isip eh. Ha? Puro ididilin siya. Puro panggigipit. Ratchan ang tabayan, detalis kang baratang yan sa kaiba pa mga darkulang barata sa lado lokal, national, as in international, pati naman pambihirang barata. Alas 5 sa gudang, alas 6:30 ng pagkaaga. Mabuelta kita may Ratchan sa pagbabarata na sa pangkaranter de Berrio sa control. Sa tayong pag-iriba, si Larry Javier, si Roy Ranoco, si Melvin Machado, Enric Marguevara. Ini po si Dulingkod, si Edbandol, Diyos Mabalos, kansendong pag-antaba.
2: Radyo Guapito.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
6: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Tiverson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
10: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: ang tabayanan asin dalanon ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration asin mga fines and penalties. Kada Biyernes alas 9 sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito 105.5 RGFM. Asin sa asintado sa radyo, live man sa Facebook page asin YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera di Ibalon, asin kan LTO Region 5.
1: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
2: Da iparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asin buwelo.
1: Ha? Saan man?
2: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
1: Saan ba yan, Gum?
2: Sa Papatantan Apartment, Gum.
1: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
2: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
3: Papatantan Apartment, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
4: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga Tocobao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangui, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. As in pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
5: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
6: Oras ngayon yan, alas 5:09 ng pagkaga.
7: Alas 5 na!
8: Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga guwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guapito.
6: Maray na aga mga tugang Aldaw na Miyerkules ngunyan, Pizza Size Can Bio 2026. Sa pangalan ni Roy San Ramon, hindi po sa inyong lingkod si Ed Bandol. Mahatod kami kan mga detalis kan mga darkulang balita lokal, national, asin international. Enot sa headlines ng mga barata sa lado lokal.
9: Asintado, asintado headlines.
6: Congressman Legacion ibinulgar na nagsasawong-sawong na naman daang kapitulyo mo niyan sa pinagpupo na ng patrabaho kan Naga Airport. Sa iba pang headlines ng mga barata sa lado lokal. Ano na mga kagawad kan minalabak nagmumundo ngunyan pagkatapos na formalmente ng iserbi kan DILG ang suspensyonin anum na bulan na mayong sweldo sa anum na mga kagawad kang minalabak. Iba pang headlines ka mga barata sa lado lokal, kasulo sa Banwaan kan Kalabanga. Overheat na electric fan ang naging pinagikanan kan sinabitang kasulo na nagresulta sa pagkasulo kan dawang gayo at tulong gayo mga stall na mga tortindahan sa Ratay o ka Santa Cruz Ratay, Kalabanga. Sa iba pang barata lokal duman sa Albay, dakul na ang nagkakahirilang bantang naghahagad naman ngunyan ng ayuda pinansyal sa gobyerno ang mga parauma. Inulit ang Mayo na sindang mapagkukuanan nin sa indang pagkabuhay pagkatapos na maradasan sa indang mga pananom ng mga gulayon. Pati naman paroy duman sa partikang kamalig asin ginubatan pati sa daraga.
10: Yan, tras tanto sa iba pang headlines kan mga bareta sa lahat lokal, danyo sa agrikultura na dinara sa pag-alboruto kan bulkang mayon inabot na nin sobra sa 6 million sabi kan Department of Agriculture.
6: Sa iba pang headlines ka mga barata sa lado lokal. Magkaperang estudyante kan Baaw Community College nagririklamo kan sinasabi nilang pangungulikta sa inda kan administrasyon kan sinambit ng eskwilahan.
10: Trending na sahot kan netizen na gaya-gaya putumaya sa tourism branding kang Naga sa Davao City. Politika na ang nasa likod, sabi ni Lenny Robredo.
6: Sa headlines kang barata ta sa lado nasyonal.
9: Asintado, asintado headlines.
6: Mga congressmen, nagtutubod na makakuha sindanin dakol na numero na mapirma kan impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte tanganing maipasa na ini duman sa plenaryo asin sa Senado.
10: Yan, tras tanto padi duman sa Tagbilara nag-atras antes kan sa iyang nakatalaan na ordination ngunya na bulan ng Mayo.
6: Iba pang headlines ka mga baleta sa lado nasyonal. Army ni mga trolls ni Sara Duterte. Grabe na ang paglangkabang niyan da kapag-giboning pagpapalwas ni mga fake news, sabi ni Attorney Kapunan.
10: Sa kinabading karawat, ranking ni Alex Yala sa WTA mas pang nag-angat.
6: Yan ang headlines kasi yung mga bareta lokal, national as in international. Sa international, igwang barko na igwang 38 mga Pilipinong tripulante naka-quarantine dahilan sa virus. Ngunyan sa detalis kita kang bareta, enot sa bareta sa lado national. Usong-uso na ngunyan ang mga nagpapakarga ng gasolina pagkatapos dudulagan. Ini nangyari naman ulit duman sa Quezon City pagkatapos ng sarong gray blue na Toyota Vios nagpakarga ng gasolina na 1,500 pesos sa sarong gasolinahan sa Mindanao Avenue duman sa Barangay Turo, Quezon City. Alagad, pagkatapos na ini makapakarga, bigda sa nang pumatoyatoy nagbinayaan sa iyang dapat na babayadan sa gasolina. Interong nasibot ang gasoline boy na lamagon ang sinambitang suspitsyado. Alagad dahin na ini naabutan. Sigun sa mga autoridad, dako amaninda ang plaka kan sinambitang auto na nagpakarga ng gasolina asin pinaglalamag na nindang unyan ini. Asin nagsiguro ang mga autoridad na ini sa indang madadakop sa day maloy na panahon. Uyam pahayag na yan kan Philippine National Police sa isyong ini.
11: Pinananatiling isolated sapagkat yung sabi nga po natin, out of the 4,100 plus gasoline stations nationwide, ito po ay hindi nagdidikta ng kabuuang peace and order strategy na ginagawa ng Philippine National Police.
10: Sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, tinawan doon ni Senador Erwin Tulpo sa publiko na may mas may kakayahan subot na tapatan ninda Ombudsman Buying Rimulya asin tugang na si DILG Secretary John Vic Rimulya, si Vice President Sara Duterte sa nagdadangadang na 2028 presidential elections. Inian na sabi ni Senador Tulpo matapos niyang mga pudan kang kasuudma na tanggaluna ang sa iyang pangaran asintugang na si Rafi Tulpo sa mga presidential surveys nin hulita habo man subot nindang dagsaon o potaktiyon sinda ng mga buzzers sinman trolls. Tinawan doon ni Senador Erwin Tulpo kadakol man daang mga mas matitibay na puwersa kan administrasyon maging sa oposisyon asin Liberal Party na pwedeng kumandidato bilang presidente sa maabot na 2028. Tinawan doon pa kayo ni may mga mas matitibay pasubot na individual gikan sa administrasyon na halimbawa sinda Ombudsman Buying asin man DLG Secretary John Vic Rimulya na pwedeng sumagupa kay Vice President Sara Duterte. Idiragdag pa kan senador yaon man subuot ana nag-anunsyar kay to na si nag-anunsyar nang si senadora Risa Junteveros sa kahandang kaining komandidato bilang presidente kanasyon huli digdi mas magayon subot na magtutok na sana ang mga presidential survey sa mga na o ang mga nagsusurvey o kaya ining mga presidential survey sa mga nasambit niyang mga individual imbes na ibali-bali pa ang pangaran nindang magtugang na si Rafi Tulpo.
6: Sa ibang barata sa lado lokal, tulong wanted person sa Naga, dakop kan Philippine National Police. Ang detalye sa haliki Roy Rannoco.
12: Asintado, live report!
13: Sa panagos na pagtago sa mga pulis kan mga akusado na tatayimingan mang ginalaya kan mga autoridad sa siyudad nina Naga, tulong wanted na persona ang pinag aristo kan mga pulis. Alas dos nina hapon ka nagkanagtalikod na aldaw na timingan na kan mga pulis. Si Pam, 30 anos ang edad sa G. Hernandez Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña Ciudad ni Naga, residentes kan Barangay Kasuray, Macarao, Camarinesura, may pinag-atubang nina kasong oral defamation na 18,000 pesos ang piyansa. Alas 3 nina hapon na dakopman sa Zona 1, Sitio Pasto, San Isidro, Ciudad ni Naga, si Andy, 47 anos ang edad, presidente kan Pakol Ciudad ni Naga, kasong pamumulis siya upang lulugos ang pinag-atubang kang nasabitan ng akusado. Mayong piyansang naitala ang korte sa nasabitan ng akusado. Nasa kustudya ngunyan kan Station 4. Mientras tanto, naupman si Joe, 47 years old, 47 anos ang edad, babae, may agum, dan barangay sa Barangay Triangulo, Ciudad ni Naga, residente kan Barangay Dayangdang, Ciudad ni Naga, kasuman na istapa ang pinag-atubang kan akusado sa Korte RTC 5 Judicial Branch 1, Legazpi City, 72 mil pesos ang piyansa kang nasabitan ng akusado asin ngunyan ya naon sa kustudiya kan Police Station 5 sa CBD Terminal ang akusado. Para sa Asintado News, Roy Rannoco reporting.
12: Asintado live report.
6: Sa iba pang detalyes ko niyan, kasi yung mga barata sa lado nasyonal, naglalaom si Vice President Sara Duterte na magiging sincero, baray asin na matuninong ang gibuon na presidential election sa 2028. Sa sarong interview sa iya duman sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na pinagkukonsidera na siyang presumidong kandidato pagkatapos na siya magdeklara na tulos kan sa intensyon na magdalagan bilang presidente sa masunod na eleksyon. Inako niya na siya sarong presumptive candidate. Rinulita amay-amay pangani, nagpahayag din kan sa iyang intensyon na magkandidato. Alagad pinagsabi niya na maray kun magkakaiguaning 2028 eleksyon. Bagiramdaman na si Sara Duterte ang tulos nagpatuyatoy pasiring duman sa Netherlands pagkatapos na ini pinag-imbitaran kang NBI kuta na magpasairaram sa psychiatric test. Da sinabi niyang gusto manda niya, alagad liwat naman niyang dinulagan. Sa entrevista kan media duman, sinabi ni Sara Duterte na nakaulay man niya si, sa iyang ama na si Digong Duterte asin sinabi daan ni Digong na magsuko na ang mga Duterte diehard supporters o yung pahayag ni Vice President Sara Duterte.
14: Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na it? Looks well, he looks healthy, and wala naman siyang mga problema. Accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yon ng mga abogado, no? Now, we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go. This would really go to trial if the best way to move forward is to prepare for trial. Sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Kayo? Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But,
6: yan na ang tugo ni Digong. Sumuko na daan mga DDS.
10: Binulgar ni Anti-Red Tape Authority o ARTA Secretary Ernesto Lopez sa press briefing na gilibo kan Presidential Communications Office sa kaso Udma na namayagpag ang LTO o Land Transportation Office bilang most complained agency sa nasyon. Basado sa kumpirmasyon ni Secretary Lopez, naalampasan na kan LTO ang Food and Drug Administration o FDA sa premier sa number one spot. Sa latest na datos, as of March 31, huminurus na sumuot ang FDA from number 1 to number 3. Depensa kan opisyal, kada klan man subot sa mga reklamong naresibikan na sinambit ng AINSA ang natatawanin manggiraray ni solusyon. Idinagdag pa kan opisyal, kada klan subot sa mga reklamo may koneksyon sa delay in acting on field application imposing additional requirements, violation kan citizens charter asin iba pa. Kinumpirmar pa ni Secretary Lopez, number 3, dati ang LTO kan na nakalihis sa taon 2025 sa most complaint agencies na nairehistro kan ARTA. Idinagdag pa kayo ni kadaklan subot sa mga reklamo sa Land Transportation Office o sa LTO, haliduman sa Metro Manila.
6: Sa iba pang barata sa lado lokal, limang mga tortindahan duman sa Santa Cruz, Calabanga na suro, nagkasurlo, pinagpunan kang kalayo, pinag-imbestigaran. Ang detalye sa likay Melvin Machado.
15: Asintado, live report.
16: Sarong printing shop, asin tulong kakanan, asin sarong ukay-ukay. Ang pinag-tumtum ng kalayo kasulma sa zone 4, Barangay Santa Cruz, Poblasyon, Calabanga, Camarines Sur. Susog sa impormasyon na nakuha kang Asintalo News, ang Sarong Stall o ang Prinster Mavilin Printing Shop na pagsasadiri ni Vilna Nibiar Ibinaid, ang Marlon Kinalasan, pagsasadiri ni Marlon Del Rosario, Streetside Snack, pagsasadiri ni Angelica Limon, Elias Okay Okay, pagsasadiri ni Marian Maradia, asin Raul Medina Karinderia na pagsasadiri ni Raul Medina, iyo ang nasulo kasulmang pagkahapon. Tulos sa responde ang mga fire truck ang Calabanga Bureau of Fire Protection asin inabutan na makusog ng kalayo sa magkakataray na, na stall na nasusulo. Bahiling man sa video na pinagpurmaran kanagkaperang residentes na magsakdo ng tubig ali sa irrigation canal para man sigbuho ng kalayo biyantras ang iba sibot man sa pagsalbar kang sedang mga gamit. Susog SFO4 Ronald Tumbado, Municipal Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection sa Baduang kang Calabanga. Panagos pang pinag-aaram kang sa ilang mga imbisigador kung sa inagapon ang kalayo. Mayo paman pinapaluas na kantidad kang distroso kang nasa bitna ng kasulo. Biantras na nakapag-respond man ang mga fire truck nga kanaman asin Magaraw Municipal Fire Station na nagtabang sa Calabanga Municipal Fire Station para man magsigbukang kalasinday na maglakop ipapapod man. Sa Bureau of Fire Protection sa Maduangkang Calabanga ang nagkakaperang testigo para kuanan kang sa ilang mga deklarasyon asin mga nahiling sa nasa bitnang kasulo. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
15: Asintado Live Report.
6: Sa mga naghahapot kung tano tahalang kawon ang bill sa kuryente ngunyan mga bulan, yan dahilan daa sa 12% na value added tax. Dasaro sa panginutan na dahilan kung tano tahalang kawon ang bill sa kuryente digdi sa Pilipinas. Ipinagpapataw subot ang 12% na value-added tax sa ibang parte kan electric bill, kabali na ang pass-through charges o itong mga babayadan na direktang napapasiring sa kumpanya sa kuryente. Sigon sa Department of Energy, ang systems loss o mga nawawarang kuryente, dyan na minalaog pa ang babayadan na binabayadan kan mga konsumidor na dawa na nga ni Dayman na pinagkonsumo. Inulit na inipinaghaabon o kung Dayman nawawara ang kuryente kung may mga nakadukot na mga sanganin kahoy sa mga linya kan elektrisidad. Nangangapudan mo niyan ang magkapirang grupo na tanggalo na ang value-added tax. Bagid man ang Senado ang nangapudan man na inihaliwon na inidagdag pang pagabat sa mga tao na sangunya nagsasapo na ning grabing krisis huli man ngani sa paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo asin man kang mga mayor na barakalon.
10: Isinugo kan LED Regulatory Commission sa gabos ng mga distribution utilities sa nasyon na suspenderon ang electricity service disconnection sa mga residential asin man ng residential consumer para sa billing period poon ngunya na Mayo sa Kudo Hulyo ngunya na taon. Nagpalawas sa ERC mga tugang ng direktiba para sa inaapon na consumer relief measures matapos i-declarar ang State of National Energy Emergency. Daraman ka nagpapadagos na bakbakan duman sa Middle East asin na namimiligrong enot lang namimiligrong o namimiligrong pag tatagkan supply sa enerhiya sa nasyon. Para sa mga kaharungan na ang konsumo dahil masobra sa 200 kilowatt-hour kada bulan, tinutugot ang sindang bayaran ang sindang bill na staggered basis o kaya man hulugan. Hindi dapat bangaon sa dahil mababa sa tulong bulan poon kan ma-receive ang bill. Mayong dagdag na interest o penalty para sa mga kwalipikadong consumers sa iraram kan payment scheme na ini. Para man sa mga consumer na may kakayahang magbayad kan sa indang bilog na bill sa tamang oras, pigiing kaminaran kan ahensya na gibuho na ini. Sinugo man ang generation companies, asin iba pang kumpanya sa sektor kan kuryente na magtaumanin kaparehong flexible payment scheme sa mga distribution utilities.
6: Sa iba pang barata sa lado o luka o nasyonal, sa primerong pagkakataon sa rong tumahok missile ang pinalayog kan Army hali duman sa Leyte pasiring sa Nueva Ecija. Bantang mga congressmen na tubod na makakuha sindaning 1,200 na mapirma tanganing ma-impeach duman pa lang sa Kongreso si Vice President Sara Duterte. Ang details kayan orachan sa samuyang pagbabalik.
15: Radyo Guam.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ning manipis na basang inner shirt as in patungan ning dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
2: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashan Mall, Yashan Mall.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras ngunyan, alas 5.36. Iba pa niya itong mga balat ngunyan sa lado nasyonal. Sa primerong pagkakataon, ang Puwersa Armada kang Pilipinas nagpalayog ning tumahok missiles maghali duman sa Leyte pasiring duman sa Nueva Ecija. Ini ang inapod na Typhoon Mid-Range Capability o MRC missiles na ngunyan niyaon digdi pinaggamit kan mga Amerikano sa indang balikatan 2006 military exercise. Sigun kay Colonel Dennis Hernandez, ang balikatan spokesperson, ang sinambitang missiles ang pinaggap layog ninda hali duman sa Tacloban Airport pasiring Tacloban Leyte pasiring duman sa Laor, Nueva Ecija. Ang sinambitang missiles ang nagbiyahe ng 630 kilometers. Inipinagtisting sa naman ninda kung talagang sa inaabuton ang target kang tumahok missiles na pinagdaradigdikan ng mga Amerikanong soldados. Sinabi ninda na mayo mandaan explosive na parte ang sinambitang tumahok missiles kundi inipagtisting sa naman. Pinag-klarifikan na militar na inipag-party kasi ng training tanganing matuto ang mga Pilipino sa pagkamit kan mga tumahok missiles na plano ngunyan kang gobyerno kang Pilipinas na magbakal ning arog kay ni. Bagirumduwa na ang China inenot nang na pinag-tuyaw ang arog kay ning mga armas na pinagdaradigdikang Amerikano. Inulita pwedeng palayugan sindakan mga missiles na ini kung magpaparapadagos pa magpasali duman sa West Philippine Sea.
4: Nagpalawas ang BIR o Bureau of Internal Revenue na in Memorandum Circular Number 38-2026 na nagtatraan sa paggamit asin obligadong pagbugtak ng BIR Registration Seal Badge para sa mga negosyong nag-i-income sa online platforms. Sa akupkan direktiba ang mga online seller, freelancer, professional, vlogger, influencer, as in iba pang individual na nag-i-income sa paagi kang digital economy. Sa imbes na ipaskil ang bilog na Certificate of Registration, ang badge na may QR code gikan sa Online Registration and Update System o OROS, iyo ang dapat na ipahiling tanganing protehiran ang sensitibong impormasyon arog kan tin asin man business address. Libre na mga tugang ang pagkuakan badge sin pwedeng makuha online o sa Revenue District Office. Alagad may 30 pesos na documentary stamp tax para sa mga nag-update nin rehistro online. Dahil man obligadong salidahan kan na mga presenting taxpayers ang sa indang COR na o kaya man certificate of registration na mayong QR code alagad na pigiin kami ng sinda mag-update para sa mas sa tultol na verifikasyon. Susog ki BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, Parte Inikan Revenue Collection and Base Protection Efforts kan BIR Dayers tanganing sertuhunda na ang mga negosyo sa digital marketplace registrado nahihiling asin man accountable poon sa poon. Idinagdagpakan opisyal ang silbads nagtataong proteksyon sa mga lehitimong online seller asin nagsisirbing giya sa mga konsumidor tanganing marikas na madeterminaran kung registrado ba sa BIR ang sa indang katransaksyon.
3: Sa iba pang barata, lokal kaso kriminal, isasangat sa sarong gimikan sa magsaysay, hulikan mga violations sa sinpakikipagtagasan sa mga otoridad. Ang detalye sa likid, Joel Solina.
5: Asintado, live report.
6: Tangat ang ding kaso kriminal, kan City Legal Office, asingkan lokal na gobyerno, kan Siyudad Dignaga, ang sarong establishmento o gimikan na pambanggi ang operasyon na matapos na makipagtagasan sa pinag-implementar na closure order para digdi. Huli naman kang pinamang violations na inut ng nasitar as impig repairman kuta na kang joint inspection team kang lokal na gobyerno puon pa kang nagtalikod na taon as in bulan na kansudma sa entrevista kay Alcalde Lenny Robredo. Bis na magsunod as in maguntok muna sa operation ang nasambit na establishmento para mag-comply sa pinagahagad na mga rekisito sa sinkinakaipuhang mga permits basado sa pinagmamandok ang mga lay national asin ordinansa ang dai ini nagsunod dugang pa ang reklamo mismo ka mga pagtaraid na mga residente na nariribukan na sa good sa matangang banggi asin maagahuna asin nakipagmatagas ang painig na nagbaylar kag nagtalikod na banggi matapos na dai isunod na ang closure order asin mag-operate. Sinabi pa kang alkalde na bakol lang ini ang violator imbes igwa pang mga establishmento na kadakli gimikan man ang nakatalaan man na ipakandado o pauntuko ng temporalmente ang operasyon sa kodaining maniligong mga permitsa asin nagko-comply sa lay asin ordinansa kang syudada para man magpadagos kansain ng pagdenegosyo sa loob kang Naga City na daining napipirwisyo asin nadada niya rana uruga ang kapalibutan na salud kang tao asin iba pa. O yan ang parte kang pahayag ni Mayor Lenny Robredo.
7: Ang paduman man lang sa closure, itong paulit-ulit na ang violation. Kasuudma, si Joint Inspection Team, pigpadlak ang, pigsarado ang Starlight. Pagkabanggi nag-operate. Kaya ma-file kita ng criminal case mo niya. They pwedeng pigpapawalang bahala ang syudad. Kada ko lang araw kaya dahil nakakalusot sila dati. Pero ngayon, dito na papalusotun. Dahil kada ko na ang nagre-re.
6: Parte, kaliging pahayag ni Alcalde Lenny Robredo. Para sa Asintado News, Joel Zunina.
5: Asintado, live report!
3: Iba pang barata sa lado, nasyonal, nasa 25 mga container van na naglalamaning smuggled na mga produkto hali sa China ang pinagkumpiskar kang Bureau of Customs duman sa Manila. Ang mga nakumpiskar na kargamento nagkakalaga ng haros 137 million pesos as in igway ni mga produktong agrikultural as in iba pang supply, bagas, asukar as in iba pa. Sinabi kan Bureau of Customs na 137 million gabos-gabos ang kabilugan na halaga kan na kumpiskar ba kontrabando. Ang sinambitang consignee kan container na hali sa China ang pinaghahanap ng unyan kan mga taga Bureau of Customs. O yan sa indang pahayag sa pagkakumpiskar kan sinambitang mga kontrabando.
8: Deklarasyon nito yung plastic racks, yung lalagyan ng sapatos, cabinet na gawa sa plastic. Subalit, iba yung laman. 17 million pesos yung agricultural products. Kaya yan, pasok na yan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. So yun ang isasampa nating kaso doon sa mga officially registered owners and proprietor nitong kumpanya na to. At kung ito ay naging bigat.
4: Mientras tanto, ipig anunsyan ni Father Gerardo Sacco Jr. na dain niya na idadagos ang pagtukaw bilang bagong obispo kan tagbilarar o tagbilaran sarong simana antes kan sayang nakatalaan na ordination ngunya na bulan na Mayo. Susug sa report kan na Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa sarong opisyal na pahayag na iniluwas sa kasuudma. Naghagad din dispensa asin pag-intindi si Father Sacco sa iyang inapod na change of heart o paghiranin desisyon. Dawa daina idadagos ang pagiging obispo. Pigsertuman kan sinambit ng padi ang padagos niyang pagserbi bilang sarong padi. Matatanda ang pignumbrahan ni Pope Leo XIV si Sacco kan nakaaging bulan na tanganing magtukaw na ini sa pwestong ipigwalat ni Arcebishop Alberto Uy na ibinalyuman sa Cebu kang September 2025. Nakatalaan ko taanaan sa iyang Episcopal Ordination asin man installation sa maabot na Mayo 26. Kinumpirmarman ni Arcebishop Uy na inako na kana Vatican ang desisyon ni Father Sacco matapos ining ipaabot sa Santo Papa sa paagi kan Papal Nunso. Inako ni Uy, nagdulot din labilabing kamunduan sa kadakol ng mga Katoliko duman sa buhol ang sinambit ng Breta. Alagad na kapudan siya nin pagrespeto sa mga naging desisyon kan sinambit ng padi. Sa ngunyan, mantinilong bakante ang liderato kan Diocese of Tagbilaran na nagsasakop sa Northern Party kan Buhol. Miyantra sinalat pa ang sunod na nunumbrahan kan Roma.
3: Sa iba pang barata sa lado lokal, session sa Sangguni ang Bayan kan Minalabak kanakaaging Lunes, mapungawon. Ulit ang 5-5 na lang anatada na kagawad sa sinambit ng session. Aramon tan detalye sa Halikirik Margi Barra.
5: Asintado Live Report.
9: Naging mapungaw pagmasidan ang sesyon regular kan Sangguni ang Bayan kan Minalabak Kamarinesur kanakaaging Mayo 4, 2026. Iyan makalis na 5 miyembro na sana kan Sangguni ang Bayan ang natada huli ta ipigsirbi na ang naging kasuguan kan Ombudsman na isairarom sa anum na bulan na suspensyon ang anum na mga konsehal. Ang mga konsehal na suspendido kinababalehan ninda Municipal Councilor Edelberto Platon Jr., Rolly Orozco, Pedeboy Binamera, Mike Bersabe, Nilo Codares, asin Liga President Edmundo Fabay, ang anum na o sa anum na bulan nindang suspensyon, Mayo sindang marireceiving sweldo hanggang sa bulan nin Oktubre. Mientras tanto, huli ta kasali sa nasilutan kan anum na bulan na suspensyon si dating konsehal Alejo Francis Reyes Saison, pero mayo naman siya sa pwesto bilang konsehal. Siya ang pinagbabayad din kantidad kan anum na bulan na sweldo nakakaltason sa iyang magiging terminal benefits o kaya man sa pensyon kay ni sa GSIS. Mismong ang DILG ang sinugo kan Ombudsman na ipautob ang kasuguan epektibo kan April 30, 2026. Ang kasuguan nagugat huli kan sinangat na kaso sa Ombudsman kan kampo kanway sa diri kan Bulangan matapos na dai makakuha ni license to operate gikan sa Sangguni ang Bayan dahil sa komitiba pasana kan games in amusement daina nakaabanti ang kahagadan na matauan ni lisensya. Huli kan nahiling kan Sanggunian ang kakulangan kan may sadiri kabali na kainian na subuot dai pagbayad ni buwis sa munisipyo. Issue sa dagang tinugdukan kan Bulangan asin kawaran ni building permit kaya man sinangatan sinda ning kasong kriminal asin administratibo sa Ombudsman. Iyan an abuse of authority violation kan Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees asin ang pagbalgar sa Section 13 kan Republic Act 11032 o ang Anti-Red Tape Act of 2007 sa naging resolusyon kan Ombudsman ibinasura ang kasong pagbargar sa Republic Act 6713 asin abuse of authority. Huli kan kakulanganin mga ebidensya. Alagad sabi kan Ombudsman guilty ang mga konsehal sa pagbalgar sa Anti-Red Tape Act na iguaning padusang anum na bulan na suspensyon. Para sa Asintado News, Rickmar Guevara.
5: Asintado Live Report.
3: Sa iba pang baratangon yan sa lado international, sarong cruise ship ang sangunyan naka-quarantine duman sa Atlantic Ocean. Inulita, igwang nagkalat na virus sa mga pasahero, 38 mga Pilipinong tripulante problemado. Aramon niya to ang report kay ni direktamente hali duman sa United Kingdom sa pagkasto yung correspondent duman na si Loren Santa Maria.
10: Problemado ang 38 mga Pilipinong tripulante kan cruise ship na naka-quarantine ngunyan sa Cape Verde duman sa Atlantic Ocean dahilan sa may mga pasaherong nagpositibo sa hantavirus. Sigon sa WHO o World Health Organization, igwang duwang kumpirmadong kaso kan hantavirus cases. Asin tulong pasahero na kan nasapit ng cruise ship Anagadan, alaga na ipamakumpirmar kan mga otoridad kung konektado ang sa indang cause of death sa sitwasyon sa barko. Suzuki Health Undersecretary Arthur Domingo, daimandaan nagkahelang ang mga Pinoy na sakay kan MV Hondias. Susug sa impormasyon na hali sa World Health Organization, ang hantavirus saro da ang grupo nin mga virus na nakukuakan mga tao na nagkakaigwang kontak sa udo, ihi, asin laway kan mga rodents arog kan kino. Pirang

0: Pamilya Duterte na nganing palakupon ang mga peking bareta. Ini ang pinagsabi ni Attorney Lorna Kapunan. Pagkatapos na magluwas ang mga bareta, naigwasubot din mga congressmen. Hali duman sa Mindanao, Sensya Visayas ang nagbawi kansa indang pirma para sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte duman pa lang sa Kongreso. Sigun kay Congressman o kaya kay Attorney Kapunan, inian mga bayadaan na mga trolls na nagpapaluwas din mga peking bareta. Uyan sa iyang pahayag.
1: Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan. Kasi nagiging maingay na, no? And to me, that is an indication of takot na sila. Na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Diba? That to me is an indication of fright.
0: Betas tanto, pinagpahayag ni Congressman Terry Ridon kanina, Bicol Saro na maabot sa 1,200 na congressmen ang pinaglalauman nindang maboto sa pag-abot sa plenaryo kan impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte tanganing ini maipasanaman duman sa Senado. Sigun kay Terry Ridon na miyembro man kan House Committee on Justice na kampante sindah na pwedeng umabot pa nga ni isa 250 mga congressmen ang magpirma digdi o yung pahayag ni Ridon.
2: I think as we speak, we are looking at almost 200 already House members who are signifying their intent to support impeachment.
3: Ano pong basis yung ito sa 200?
2: I think nag-iikot din yung siyempre may mga caucuses na pag-ikot na sa party list, sa iba pa humakoalisyon. So, I think from the reports of our colleagues no, in the House Committee on Justice, I think these are the numbers that we are looking at today. But at the very best, we would want to see more than 250.
4: Entras tanto nag-abiso si DICT o kaya man Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda sa publiko para mali kaya na maging biktima ng mga scammer. Sinabi ni Aguda na oras na may naibistadong numero na nagpaparaapod sa sendong telepono na nagpaparahuma nin kung ano-ano mas maray subot na daini simbagon urugkon na ini overseas na medyo masakit matris. Kung makadudaman subot ang kaulay nindo o taong kaulay nindo o kaya man anon caller, dapat i-report tulos ini sa Consumer Complaint Hotline asin man email address kan DICT1326@dict.gov.ph asin sinda na subot ang bahala. Magkakaigwadaanin feedback sa laog nin 24 oras ang nagsumbong asin makakatabang man sinda na makapag-build din threat database. Siniguro pa ni Aguda na padagos ang DICT, katuwang di ba pang ahensas ni gobyerno asin private sector sa pagsyerto sa seguridad ka na publiko.
0: Sa iba pang barata sa Lado Nasyonal, sa ultimong aldawkan na hearing para sa makapagpiansa si dating senador Bong Revilla duman sa Sandigan Bayan, saro sa mga testigo ang nagbulgar na talagang nag-deliver siya nin kahon-kahon na mga kwarta na 300 million pesos sa mga opisyal kan DPWH. Ang sinabit ng empleyado kan SYMS Construction ang mismong nagkonfirmar nin hulita nahiling niya mismo ang pagbibilang kainikan na sarong opisyal kan DPW sa Bulacan na si Engineer Bryce Hernandez kan i-deliver niya ang kahon-kahon na mga kwarta na parte kan mga ghost project sa mga o duman sa parte kan probinsya kan Bulacan. Kasun ba, iyo ang pinakaultimong aldaw sa hearing para sa magkaigwaning pagpiansa si dating Senador Bong Revilla na padagos na nakakulong niyan duman sa Quezon City Jail ninuli sa Subo at ininakaresibi man ning milyon-milyon na lagay hali sa mga maanomaliang flood control projects.
4: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga

0: Siniguro kan Departamento de Salud na mayong naeristong kaso kan Hanta virus disease sa Pilipinas sa Mantinidong Salbado ang 38 mga Pilipino crew kan sarong luxury cruise ship duman sa Atlantic Ocean na napabaritang may makadudang outbreak. Sinabi ni Health Undersecretary Albert Domingo na kaduong na ang sinambit ng barkong MV Honduras asin ipigga pasairarom na ini sa quarantine. Binabantayan naman subot ninda ang sitwasyon basado man sa naging direktiba ni Presidente Bongbong Marcos. Basado kay sa report, tulo ang mga nagkagardansa na sambit ng barko. Saro ang nasa critical na kondisyon asin dua pang crew ang nahilinganin malalang sintomas. Anagat tinawan doon kan Department of Health na hababa da ang humanin Hanta virus digdi sa Pilipinas. Bangatugang ang Hanta virus sarong klase ninhelang na parating nakukuadaa sa kino. Ini nagdadalanin malalang respiratory illness o kaya man problema sa paghangus na pwedeng ikagadankan sarong tao. Sa ngunyan, mayo pang bakuna o partikular na bulong para sa nasangbit ng virus na ini. Mantinidong nakakwarantin ang barko mientras hinahalat ang mga masunod na lakdang para sa siguridad kan mga pasayro o rugna kan mga Pilipino crew na nasa laog kaini.
1: Sa iba pa niya itong mga barata ko niyan, barata pa sa Lado Nacional. Bayo ako din plano na magkandidato bilang presidente kang Pilipinas. Ini ang pinagpahayag ni Senador Rapi Tulfo pagkatapos na magluwas ang survey na subot naging pantay sinda ni Vice President Sara Duterte din iscore kung sakaling sindang dua ang maglaban pagkapresidente ng Pilipinas sa 2028 election. Sa sinambit ng survey, nagluluwas na pareho nakakuaning porsyentahe si Sara Duterte asin man si Rapi Tulfo. Alagad ka na haputon ini kung talagang may plano siya magkandidato sa 2028 elections. Sinabi niyang final answer, ba kandidato garay siyang senador, day siya makandidato bilang presidente kang Pilipinas.
0: Iyan tras tanto kumpiyansa si Senadora Risa Honteveros na makakapaglatag ang oposisyon ng presidential candidate na pwedeng i-considerar bilang best alternative sa May 2028 elections. Ginibo ni Honteveros ang pahayag matapos magluwas sa Pulse Asia Survey na kung siya o nasaro siya sa mga potential na presidential candidate sa masunod na eleksyon. Sa nasambit ng survey man, tabla sinda Senadora Rafi Tulfo asiman Vice President Sara Duterte na parehong nakakuanin 46%. Nagtutubod pa si Honteveros na iluluwas matapos ang taon na ini ang standard bearer na tunay o kantunay na United Opposition.
1: Oratyan, ang tabayan ng mga mainit na barata kang aldaw, Congressman Nelson Legacion. Binanatan kasubanggi sa privilege speech naman sa Kongreso. Ang gobyerno probinsyal kang Kamarinsur huli sa pagkaatraso kan trabaho kan Naga Airport asin man ang subot pag-overprice kan mga materyales na gamit sa pagpapatrabaho kang kontraktor. Ang detalyas kang baratang yan asin iba pa at tiyan sa samuyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Anglis Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
5: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery,
6: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
7: Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo.
6: Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
8: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
9: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
9: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
12: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
13: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
15: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500 at sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500 at sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500 at 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arrivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS, Havana, Tire Supply, and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m., Monday to Sunday.
16: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
17: Siyempre naman.
16: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
18: Wow! Gustong-gusto ko yan!
16: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
17: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
18: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
16: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
17: Healthy na.
18: Pampaligaya pa.
16: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
17: Basta may Black.
18: May Balak.
16: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
19: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicol Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Trianguro, Naga City.

0: because everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. As in luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiyo, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
4: Oras ko niyan, alas 6:09 ng pagkaga. Gunyan sa detalyes na kan mga Draculang Barata sa lado lokal. Binanatan kasubanggi sa privilege speech ni Congressman Nelson Legacion ang gobyerno probinsyal kang Camarines Sur sa panginot ni Gobernador Elry Villafuerte. Huli man sa grabing pakikiaram na naman kay ni sa ata ng pinagpupunan ng trabaho sa Naga Airport. Sigon kay Congressman Legacion, ang sinambit ng proyekto sa Naga Airport ang 10 taon ng nadidelay. Yan inuli sa mga kapalpakan na ginibukal kang gobyerno probinsyal. Enod kayo ni, nagkaigwa naman ko tanin ng awad na pundo ang sinambit ng airport para pambakal kan mga daga, kan mga parauma sa naagihan kan reorientation kan sinambit ng airport. Alagad imbes na bakalon sa tamang presyo ang mga kaumahan kan mga parauma, pinag-expirate kang kapitulyo asin gusto ng bakalon ng 18 pesos kada square meter kan mga umahan kan mga parauma. Bagay na pinalagan kan mga parauma kahit tupang panahon sangkod na mag-arabutan sa husgado ang kaso. Huli ka ini na atraso ang pag-implementar kang pagpakaray kan Naga Airport. Dawa na nga igwang 1,400 milyones pesos kuta na na ipinag-download sa gobyerno probinsyal ang DOTR para sa pang bakal ning daga asin iba pang mga gastuson sa sinambitang aeropuerto. Magigiramduman na ang isyong ini kay tupa nagbungkaras alagad day na resolveran kang gobyerno probinsyal ang sinambitang mga problema kung kaya sa ngunyan ang pastidyo iyon mga nagsasakay sa mga eroplano na imbes magbaba duman sa Metro Manila dumampa sa Partikan Pampanga sa Clark Airport na perwisyo para sa mga nagsasakay sa eroplano. Sigon kay Congressman Legacion, napunanaan patrabaho na naman kanga sarong kontraktor na taga naman sa Mindanao. Alagad, igwa na naman nangyaring panggipit as in overpricing kan mga materyales na dapat gamiton si sinambit ng airport ang pinapatamaan niya. Bayong iba, kundi yun na naman ang gobernador as in man ang task force kalikasan o yung party kang banat na yan ni Congressman Legacion.
5: Let me please add that phase one of the Naga Airport new runway already underwent bidding and awarded to the winning contractor, the Mamsar Construction and Industrial Corporation. The project started last 19 February 2026 and is supposed to be completed come January 14, 2027. However, almost 3 months had elapsed and yet its actual accomplishment is only limited to clearing and grabbing at a mere 1.63% The reason is simple. The initial dumping material requirement available just nearby cannot be brought nor delivered to the site for the pickup cost of 240 to 280 cubic meters. Unscrupulous individuals want to dry bleed the contractor by demanding 600 pesos per cubic meter to be paid in advance for the full dumping and or quarry materials requirement of the project. Maawa naman po sana ang mga taong ito na pansariling interest lang ang iniisip. Sa pagkakataong ito, unahin naman po sana ninyo ang kapakanan ng taong bayan ng Camarines Sur. Tumulong po kayo na matapos na agad ang proyekto. Huwag nyo na itong gatasan. Nakakasubra na kayo. In sum, Mr. Speaker and members of this House, the development...
0: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, kinakarkulong nasa 138 hektarya ng agricultural land o tanuman ng Paroy ang naapektaran na gayo kan volcanic ashfall matapos sumabog ang bulkang Mayon kan nakalis na Sabado. Inanagluwas sa partial initial report kan National Irrigation Administration Regional Office sa danyos na dinarakan nasang bitang pagsabog. Apektado kay ni susugpa sa NIA ang nasa 71 mga parauma sa mga manenlain na irrigation system duman sa Albay. Basado pa sa report na ang Inascan Communal Irrigation System nagsapo-subot ni medyo malalang damage na nakaapektar sa haros 30 hektaryas na umahan asin 20 mga parauma. Apara kayan duman sa Masarawag nasa 40 umahan ang interong apektado kan makapal na abong buminagsak asin nasa 15 mga parauma ang naapektaran asin ang mabalod Tandura Communal Irrigation System. Nagsapo man ni matinding damage na naging dahilan tanganing masayang ang nasa 15.2 hectares na mga pananom asin siyam na mga parauma ang nawaran ng kabuhayan. Mientras tanto, sabi pa kang National Irrigation Administration na ang Upper Libod Irrigation System nagkaigwanin pinakamahiwas na damage na kaapektar sa nasa 53 na hektaryang tanuman asin 27 mga parauma. Ipigdagdag pa kaniya na hasta sa presente, nagpapadagos pa sa indang ginigibong monitoring asin man validation, siling man padagos na koordinasyon sa mga lokal na gobyerno, tanganing madeterminaran ang total damage o hiwas na dinarang danyo sa irrigation system. Sa pagsabog kan bulkang Mayon, tanganing makahaman ni mga maninigong lakdang para tabangan ang sinambit ng mga parauma. Kasabay kaya nag-abiso pa na hensa sa mga parauma duman sa Albay na makipagkoordinar sa inda mga kanya-kanyang Irrigators Association.
4: Sa iba pang barata sa lado lokal, grabe ang pagbundok mo niyan kan mga anong nakagawad kang binalabak pagkatapos na formalmente ng Mars binindahali sa DILG ang orden kan ombudsman na pinagsususpindi sinda ning anum na bulan na mayong sweldo. Pinagkonfirmar kasubagi ni kagawad Rolly Orozco kan binalabak na narasibininda sinang bitang orden hali sa DILG asin na sa sendang session ka nagtalikod na Lunes, apat na sa nang kagawad ang nag-atindir. Ang dua, iyo ang regular na kagawad, as in dua man ang ex-officio. Sinabi pa man niya na talagang problemado ang sarong kagawad na si kagawad Saison. Inulita ini mabayad ning anum na bulan niyang sweldo sa ombudsman bilang parte kang pinalidad. Ang duwang criminal charges o kaso kriminal na pinagsaangat sa mga kagawad kang minalabak ang pinag-dismiss man kang ombudsman. As in, ngunya naghahagad sinda ng motion for reconsideration as in naglalaom si grupo kang mga kagawad sigun kay kagawad Rolly Orozco na pwedeng mabaliktad man ang desisyon kang ombudsman. 92,000 pesos ang sweldo kang mga kagawad sa minalabak. Apuerap sa nakan mga deduction na masasayang ninulita anum na bulan sindang mayo nin sweldo suspindido pa.
0: Pinasalamatan ni Bong Rodriguez ang gabus sa mga naging partner at sinagsibot urog na si mga nagtangkuros kan First Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival na ginibo ka na kaaging simana sa Barangay Pakol, Surinaga. Sa entrevista ka nasintado sa radyo kasudma, sinabi ni Rodriguez, very successful ang sinambit ng tourism activity sa taho kan mandirit diit na mga aberya. Sinabi pa ni Rodriguez, satisfied na entero si mga nagdayong hot air balloon organizations uliman sa magayon subot na lugar. Sa katunayan, ipigko-consider panganida kan grupo kan urugnakan Blue Sky ang nagiribuhan o ang aktibidad pati na di ba pang parte kan ang giribuhan kan sinambit ng aktibidad pati na di ba pang parte kan Camarines del Sur kabali kabali sa one of the best area daa for hot air ballooning sa nasyon, uya si Rodriguez.
6: Pero overall, pinadalagan po inin yung mga hobbyness. And pangadua po, of course, si mga nagtarabang na sponsors, ang Robinson's Naga, ang Sofia, and many others. Of course, in sa tuya pong mga kapartner, arog po kang LGU Naga, kang Crisis Ops, kang Biggs, as in, gabus pong taga Naga, as in taga Kamsur, na naging very cooperative para maging matrayong po and sa sarong dakulang, kumbaga mega event digdi sa Naga. Natanggal po si kapagalan ko sa kasigabos kong stress dahil po sa mga nadanghog kong tinaram kang mga piloto. Dahil of all the places na kun sa insinda naga hot air balloon sa Pilipinas, nahiling ninda ang potential kaini as one of the best areas for hot air ballooning. Ano po, mayong mga major obstruction at the same time, inipong site kang Mount Isarog, dahi po niya naapektuhan ang hot air ballooning na arog kang epekto kaini sa ibang lugar na open talaga. Ano? So nasi-shield kaining Mount Isarog, si Duro. Si
0: Mientras tanto, apuar kayan, mas na-apresar subot na intero o mas na-apresar o interong nasunuan subot kan mga pilot asin grupo kan Blue Sky Hot Air Balloon and pagiging mabuot asin pag-akomodal sa indakan mga taga-Naga asin man Camarines del Sur. Uli kayo ni siyertong mabalik na sa Naga ang sinambit ng grupo sa masunod na taon para ikundusin liwat ang nasambit ng tourism activities.
6: Si Pandua po, ang pinaka-importante itong na-apresyar ninda, itong mga tao. Sabi ninda, of all the places na dinumanan ninda, one of the warmest na nahiling ninda pag ataman o pag ako sa inda, digdi po ninda namati sa siyudad kan Naga sa Camarines Sur. Not only because sa iba po dang lugar, sinda piloto lang, pagka palayog, ma na sinda sa equation. Pero digdi po kaya, kabali sinda pati dyan sa music festival. As you can see, nahiling po ganoon din dyan si pinakahuring banggi, pigrecognizar ta sa inda sa atubangan, kang kadakol na tao, grabe si pag-receive sa inda. Oh, so na-enjoy talaga ni Dan. Sabi ni Dadigding niya, we felt like rock stars. So excited po si Dan na magbalik giraray. Pero ang pinakamagayon ko pong nadangog, primero po si Mr. Noel Castro na presidente ka Blue Sky. Sabi niya,
0: partigan kan mga naging pahayag kasudma ni Bong Rodriguez.
4: Naghihiribi, naghagad ngunyan in tamang sa mga gobyerno nasyonal sa ahensyas na mapwede makatabang sa kabuhayan ang mga parauma duman sa Kamalig-Albay. Yan pagkatapos na magkatarahuban kang abo na pinagtukga kang bulkan mayon ang sa indang mga pananom. Apwer kang mga pananom dang gulayo na interong nagruluyos na pagkatapos na matugpaan ka na mainit na aso hali sa Bulkan Mayon, nagkagardan pa man sa inda mga atama na baka, damulag, pati naman kanding asin man mga manok. Sigon sa mga residentes duman problema do sinda, kung sa inda makuanin pagkabuhay, ninulid na pun pang Enero, dahil sinda nakakabuelo na magtanom para pagkuanan ka sa inang hanap buhay. Sinabi man ni Mayor Caloy Baldo kang Kamalig, nasaro sa problema ngunyan duman, iyo an inomon na tubig. Uyan sa iyang parte kang pahayag sa problemang ini.
7: Hindi talaga mapagsabay-sabay kasi problema na sa tubig. Kasi man yung kinukuha na namin ng tubig, nagre-reklamo na din yung mga consumer. Kaya nag-identify na kami ng ibang area na mapagkukunan ng tubig na para lang i-flush.
0: Sa iba pang mga bareta, sige ang ngirit-ngirit. Alagad risadong bad trip si Mayor Lenny Robredo matapos mag-trending sa social media ang tuyaw kang netizen na inarog subot ang konsepto kan 2017 branding logo kan Davao City. Kan na dai pa na haloy na pig launch na bagong tourism branding kan lokal na gobyerno kan naga na naga is the brain, is the heart. Sa entrevista kasudma kan local media, Kirobredo, halipot lang ang naging pahayag kan alkalde asin bakong bakodang iso para sa saiya ang sahot na pang-arog subot sa konsepto kan logo. Pigngiritan pa kaini ang aligasyon na bakong libre kundi ginastusan daan in dakulang kantidad ang pag-conceptualize o paghaman ka na sa bit ng logo tourism branding. Sabi pa kan alkalde kan naga, habo niya ng patulan ang iso, tasailing niya, politika daa ang nasa likod kaini. Alaga din naman ipigdetalya ni Robredo kung papaano na halo ang politika sa nasambit ng isyo. Uya si Robredo.
8: Hindi ako sa proseso kang pag-conceptualize. Dawa man hilingon mo si mga dating brand kang naga, similar man siya. Di ba? Similar nga siya. Dawa si Uswang Naga dati, similar siya. Hindi naman kayo napatan. O politika yan. Hindi tayo na pag-aksayaning oras.
9: Pero ito mga nalibre si pag-ibukan.
8: Hey, yung makamukit ang pambayad. maswerte lang kita nagulpi sa tuya ang nagtatapa.
9: Sige.
8: Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Sige. Pero hindi man magkakasemblansa. Iyan nga ni Branda. Iyan ako kita. Ikan ako kita laga. Similar maga. Talagang, talagang si semblance. Pero may nga yaon. Pirama lang ang kulay sa mundo. Ay, bawal ang political colors.
0: Parte yan kan mga naging pahayag kasudma ni Lenny Robredo, ni Mayor Lenny Robredo.
4: Ang nasulong electric fan na nag-overheat ang naging kausa kan kasulo duman sa banwaan kang Kalabanga. Ina pinagkonfirmar ngunya na pagkaaga ni Mayor Philip Dumalasa sa asintado sa radyo. Sigon kay Mayor Dumalasa na nagdalagan tulos duman sa pinangyarihan kang kasulo sa Santa Cruz Ratay kan mga stalls o mga tardit na tindahan ang nag-overheat na electric pan na nasulo ang pinagikanan kan pagbungkaras kan kalayo. Tulos man nagdalagan naman si Mayor Dumalasa sa tanganing Aramon kung anong pwedeng maitabang kan gobyerno lokal kang Kalabanga sa mga nagkasuruloan duman sa sinambit ng lugar.
0: Mientras tanto sa oring bareta sa lado lokal na mimiligrong masuspinder ni duang bulan ang sarong punong barangay digdi sa Surinaga sa oras to karon na sa plenary ang kasong dereliction of duty o simple neglect na ipinagsangat laban sa saiya sa sangguniang panlunsod, partikular sa Blue Ribbon Committee kan na mga miyembros kan lupo ng mga barangay. Iyan pagkatapos aprobaran kan sinambit ng komite sa sangguniang panlunsod na guilty da sa kasong dereliction of duty o simple neglect of duty o kaya man piglapas kaini ang Section 60 kan Local Government Code na may padusang duwang bulan na suspension sa pwesto na pagaraman basis sa desisyon na sa lamesa na daa ni Mayor Lenny Robredo ang sinambit ng desisyon para permahan. Alagad susog sa sarong miyembro kan na sangguniang panlunsod na nakaulay kan ang Sintado News. Isasalang padaa ang desisyon kan komite sa plenary o sa plenary kan sangguniang panlunsod. Para tukaroon ang desisyon. Draft decision pa sana daa ang yaon sa saiyang mga kamot. Uring bareta niya tungon yan, bareta na sa kinabanin karawat ang bareta sa sports sa Tudsendokan NCF Tigers.

Sa kinabanin karawat na kakuanin mahalagang boost o kaya pampagana ang Pinay tennis star na si Alex Yala antes ang pagsabak ini sa prestiyosong 2026 Italian Open duman sa Roma ini pagkatapos sumakat ni Dua ang sa iyang pinakabagong WTA rankings sa ibong kanamay na kadauga na sinapo sa Mutua Madrid Open duman sa Spain. Nagibo pagiraray ni Yala na mapakaray o mas maparahay ang sa iyang posisyon pasiring sa number 42 spot. Sa presente, bit-bit ni Yala ang 1,285 points dahil ang tanganing mantiniro niya bilang saro sa high-ranking player gikan digdi sa Asia na katalaan ang 2026 Italian Open sa May 4 hastang May 17.

0: Yan ang sotong mga barata ng onyan aldaw ng Biyerkules. Pizza size can mayo. Shout out sa mga nakatutok ko niyan live sa Facebook. Si Carmel Bermel, Betty Lumerio, si Giant Cristobal, Christopher Saniel, si Tita Ulit Akit, and Arlene Leona Perez, Edgar Maestrado, Josephine Barbara Andes, Cecil Larga Vlog, Lauren Razonable, Lilibet Estrada, Maxima Oliver, Rimar Fideres Bulgar, Chris Cañaria Palguera, Nestor Vargas, Lourdes Sinaltes, James Viñas, Marivic Manao, Gloria Cuarteros Lanoso, Norma Clarisa Rosales, Judeber Arnaldo, Norma Clarisa Rosales alias Buboy Palaboy, Maria Teresa Rapinyan Borito, Felix Villarta, Pasing Baloncio, Ronald Samayaw, Elvis Lagasca, Miljack, Christopher Saniel, Los Biminda Mindes, Nancy Amador, Floro Villalon Jr., Ed Stamayora, Martis Buena, Elizabeth Nicole, Alex Alexis, Susan De La Cruz Palacio, Bryce Casards, saka si Aileen Jensen D. Katrina, kantabay Pirmi Satuya. Salamat sa mga natutukunyan sa senda mga radyo, seriman sa YouTube, ang sa tuyang live audience na sa 181. Nakatutok yan live sa TV, saka sa cellphone, seriman sa Facebook, 132. Salamat po. Sa pangarap siya pag-iriba sa napagatod ka impormasyon, kami po ang sendong mga parabarita.
1: Kini po si RSR.
0: Mga po si Edvan Dolius Mabalos po, kan sendong pag-antabay.
2: Sendong nga antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon, digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito. Radyo

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts na power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tukubao PITX. Pag alas 4, Naga Tukubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga Tukubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga Tukubao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
7: Oras na ngunyan ng mga tugang, alas 6.35 po ng pag-aaga. An oras na ni darapos sa tuya kan SJ Hardware Plus asiman po kang Atlantic Bakery. Kung kita po naghahanap ng mga hardware, construction materials, plumbing asiman po mga electrical materials, pati po mga finishing materials, gabos po ini mga tugang sa pag-construct ng mga infrastructure o mga harong, building o ano pang klaseng ipapatrabaho, gabos yan available po sa SJ Hardware Plus. Para kayan, available man sa inda ang genset, mga water pump, water tank, mga tools, asin kung ano pang pangakaiputa sa satuya pong mga harong. Furnitures, arokan sala set, dining table set, sopa, bed, headboard, asiman double deck, mattress, single, double, asiman queen size, mga storage and office equipment, mga tugang gabos ni available sa Essinger Hardware Plus. Ang Cagayunan kanita na sa sarong lugar lang, malipot ang sa indang tindahan, may elevator para sa mga gusto magsakat sa second floor. Igwapo ni mga riding, mga staff na ready pong mag-assist sa sendo. Mahiwas ang parking space, pwede na magamit po ng credit card at siman na debit card para sa sendang payment. Pelgips registered na. Magbisita lang po kamo sa lot 7 and 8 Concepcion, Pequeña, Naga City. Sa may atubangan po kang Shell Station, harani sa may Holy Rosary Major Seminary. Asin dara po ni sa tuya kang Atlantic Bakery. Atlantic Bakery, nagse-celebrate kan sa indang ikasisintang taon na anniversary. Ninuli po kayan sa kada pagbakal po ning tinapay, worth 60 pesos, automatic igwa ka na po tulos ning raffle ticket, asin may chance ka nang manggana ning bagong motorsiklo, asin man mga gadget. Kaya send pa kita Atlantic Bakery na.
8: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa East 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa East 30.
7: An eno tarangkada kan mga bareta, batugang darapos sa toy kanaga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Bareta po yan sa kamugtagan kan sa toy ang panahon. Daraman po sa toy ang mga tugang kang LTO Pamplona. Sa mga gusto po nga mag-renew para madali, kaskas po ang renewal kan sa toy po mga rehistro para sa toy mga auto, motorsiklo, asin iba pang darakulang bihikulo. Ligdi na po kita sa naga Star Prince, asin LTO Pamplona. Sa Barangay de Rosario, Pamplona, Kamsur.
8: Asintado Weather Update.
7: Sa kamugtagan muna kita kan sa tuyang panahon, nasa linya po si Ariel Samudyo, kan DOST Pag-asa, Southern Luzon, duman po sa siyudad ng Legazpi. Aramon ta po, iniyong taralay ng mga LPA. Low pressure area. Ansaro po, yaw na sa PAR. Asin ang luwapang LPA na nasa Luas Campar, and aramon ta ano ang magiging heat index ngunyan. Sa pagi po ni Ariel Samudyo, kan DOST Pag-asa. Ariel, good morning. Ano ang panahon ta ngunyan aldaw?
9: Aray na, aga po. Para po sa kuyang weather forecast ngayon na aldaw ni Merkules, uri na mata ng low pressure area sa Laog Campar sa distansyang 670 km sirangan kang Kinatuan, Surigao del Sur. Ang update man sa bagyo na saro ng tropical depression na nasa Luas Campar, hindi man na mataan sa distansyang 2,395 km sirangan kang northeastern Mindanao. So ngayon yan, iba ni Kusog Linduros na harang sa sentrong nag-aabot sa 55 km per hour at iligong pagbugsok ng Linduros na nag-aabot sa 70 km per hour. Nagiro man ini sa direksyon na pasunlupan sa rikas man na 10 km per hour. Ang low pressure area saka ang tropical depression, di ba man po ini yung epekto sa anuman na papikan sa tuyang nasyon sa ngunyan. Ang panagos man na nakaka-apekto sa bilog ng nasyon sa ngunyan, ini yung Easterlies o ini yung Duros na naghanit sa dagat Pasipiko. Sa magkapo na ang Kabikulan, panagos man ni nalauman na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan na kung sa inigwa pamansansanin mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon at sa banggi. Maluya hanggang sa katamtama na Duros na alit sa sirangan hanggang sa norteng sirangan na namamatian na may banayan hanggang sa katamtama na pag-alot ng kadagatan. Ang heat index ngunyan sa maghapon posibleng man mag-abot sa 36 to 42 degrees Celsius. Ang saldang nagsirang na 5.22 nilaga, masunod pa siya na nasa isuuno ni hapon. Paliligin sa DOST Pag-asa, Ariel sa.
7: Salamat sa imo, Ariel. Pareta ngunyan sa Lado Nasyonal, darapositoy kang GLA Driving Academy, asiman po kang Win-Win Hotel and Resort. Sa mainit pong mga bareta, nagkabakbakan sinda Congressman Leandro Libeste, asin man si Congressman Ryan Recto, inihuli man kan mga mainit na mga pahayag kasudma ni Congressman Leandro Libeste sa nagtitinding bakbakan nida kan pamilyang Recto, particular na Executive Secretary Ralph Recto. Sa sayang privilege speech, ipigadladlad ni Libeste ang subot relasyon ni Ralph Recto asiman Edwin Garjola saro sa mga kontrobersyal sa flood control scam. Sa sayang speech, pigkwestiyon ni Libeste ang paggastos ni nga abuton sa 10 bilyon ni Garjola para sa kampanya ni Vilma Santos Recto asinman kanaki kaning si Luis Manzano bilang gobernador asinman vice gobernador. Hinapot niya ini kung inida simpleng pagkaka amiguhan sana na mayo ning Karibay. Ipigagiit pa kang kongresista kung daitotoo ang mga aligasyon na dapat na ang magtaram si Recto asin man si Vilma Santos. Dagdag pa ni Libeste na igwada nga ni mga pagkakataon na inalok siya ni Garjola asin man ni Recto para man sa mga proyekto araw kan mga road opening sa saiyang distrito. Uya po si naging pahayag ni Libeste.
10: Kung baliw man ako at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Gardiola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Gardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin...
7: Mientras tanto, pinahimutikan man ni Congressman Ryan Recto ang mga alegasyon ni Leandro Libeste laban sa iyang ama na si Ralph Recto. Sigon kay Recto, ang relasyon kan sa iyang ama sa kani Congressman Edwin Gardiola, mga professional man lang da ini. Asin kopo mga kapwa membro da kang House of Representatives, asin man mga Batanggenyo, baseless o mayo ning basihan ang mga alegasyon ni Libeste. Uyaman si Congressman Ryan Recto.
11: First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations.
7: An audio video po yan, mga tugang courtesy po kan Bilyonario News Channel.

0: Sa iba pang details kan mga barata, pitong mga senador na ang nagpirma sa partial report sa flood control anomalies, sigun ini kay Senador Pampilo Lacson. Kabali sa mga huling nagpirma, iyo si Senador Rafi Tulpo, asin man si Senador Erwin Tulpo. Kaya bali, pito na po ang nagpirma sa initial report o partial report ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Pampilo Lacson. Kulang paning dua para dagos-dagos ng maisakat, asin maisumiti ang nasabit ng report sa plenaryo. Samantalang nagkainitan man sinda Senador Pampilo Lacson, asin man Senador Rodante Marcoleta, liwat na parehong nagpalayog kansa inang kanya-kanyang mga akusasyon sa inang kanya-kanyang privilege speech, anduang kagalang-galang na senador. An mga baratang sendong na inanyo, gadara po yan sa tuya mga tugang kan GLE Driving Academy para po sa mga gustong mag-adal na mag-drive ning mga automatic asin man na mga manual na bihikulo, pwedeng-pwede na po kamong mag-dyan sa GLE Driving Academy. GLE Driving Academy, tutukduhan kita kan tama asin man disiplinadong pagmamaneho, defensive driving. And apera kayan, obligado na kitang mag-agi mga tugang sa inapod pong theoretical course asin man na practical course. Ini, kayang-kaya pong itukdo sa tuya, asin itao, i-deliver sa tuya kan GLE Driving Academy. Enroll na kita. Diyan po sa LTO Pamplona, yawan dyan ang sedang pinaka-main branch. Gawaman po ning branch digdi sa Pangriban Drive. Tungod lang kang Cocina Conchita. And also, dara po ini sa tuya kan Win-Win Hotel and Resort. Dakulang resort na may duwang dakulao na swimming pool. May mga rooms para sa mga gustong mag-overnight. May dakulao na function hall sa mga indoor activities. Kaya bagay na bagay po ini sa mga darakulang pagtitripon. Arog po kan mga wedding reception, asimbleya, seminar o ano pang dakurang gathering. Mga reunion, mahiwas ang parking space. Nasa loob po ini kang compound kang LTO Pamplona, Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Aradyan, prarangkahan.
1: Radyo Guam.

0: Ista na sina Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Clarissa Tan, Dr. Pilipa Acevedo III at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa General Reception Number 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Ang liwanag na binibigay ni Nanay, ibalik natin sa kanyang paningin. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center. Hatid sa inyo ng Bicol Access Health Syndrome, your best access to health care.
1: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurok kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal. Sa asintado sa radyo.

Diyos maray na aga, mga tugang. Ako po ang Sir Lilingkod, si Diyos Sabal. Ini po ang programang Prarangkahan. Dara po ini sa tuyakan na Bicol Access Health Centrum Eye Center. Para po sa mga may kataratang mga ina, digdi na kita sa Bicol Access Health Eye Center. Mga tugang, inirekomenda na po kan Justice Committee ni kan na pinamamayuhan po ni Congresswoman Jervel Luistro ang article of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Sa mga miyembro kan Justice Committee, unanimous, gustong sabihin po si 55 miyembro kani, gabos nagpirma para po i-impeach, asin maisakat ang article of impeachment sa Senado na magiging impeachment court, asin magiging hurado ang mga senador. Ngunyan, sabi po kan Justice Committee, may probable cause ang isinampang reklamo laban sa Vice President. Ini pong prosedimientong ini, parte ini po kang proseso sa impeachment na pigpo-provide kan konstitusyon tanganing saro ining paagi para po ang mga impeachable officials mag-agi sa trial, madepensahan ang sa indang sadiri sa mga aligasyon na idinadaklag sa saiya. Mayo ning maraot sa impeachment. Uuliton ta, kung igwa ning mga taong nagsasabi na paribong-ribong as in pang-distorbo lang ang impeachment, well, depende yan sa nag-a-appreciar kani. Kung ika siyempre kaalyado ni Vice President Sara Duterte, para sa inda, ang impeachment is politika and ang impeachment is disturbo. Ang mga tinataram ninda is kadakol ngayon problema ang nasyon, tanong ngayon ta ang impeachment pa ang pigkakabalahan. Remember, igwa kita ning konstitusyon. Ang konstitusyon iyo po ang fundamental law of the land. And sa konstitusyon, nakapalaman po ang impeachment. Ang impeachment, saro po ining proseso na pigagarantiya kan konstitusyon tanganing papanimbagon ang mga impeachable officials sa mga aligasyon. Halimbawa, arog kan mga ipigsangat na kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ini pong sahot sa iya na daitamang paggamit kan sa iyang

0: ang makadudang mga yaman kan vice presidente o questionableng kayamanan, ill-gotten, and betrayal of public trust, culpable violation of the constitution, and other impeachable offense na kay puan pong masimbag. Sabihon tapang may politika ini, di man po mawawara yan, pirming may kaibahan ning politika. Madepende na lang yan kung sain ka nakalado. Pero itong mga daiman po imbuelto o daiman kabali sa partido kang magkalaban na grupo, dapat ang sa tuyang mindset is party ini kan inaapod na proseso na dapat agihan. Kung mayo ning prueba ining mga allegation na ini, then it's time na mabindicate si Vice President Sara Duterte. As in, ang trial sa impeachment court, medyo makadudangan eh, kasi ang impeachment is based on number, bako pong based on, well, dahil ko aram kung ang mga senador ta, mabase kan sa enda pong judgment based on merit, bako na base po sa kung kisay sina nakalado. Iaram ta po na ang minority is nakalado kay Vice Presidente Sara Duterte. And ini pong majority na identified sa kampo ni Marcos. E isitangon yan ang magkalaban po Duterte versus Marcos. So it's a number game. Data lang sure kung ang magiging judgment ninda based on facts, based on merit, base po sa kung ano talaga ang tamang hatol ligdi po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pero duwang bagay, mga tugang. Kaipuhan ni Vice President Sara Duterte na ma-overcome iniyong impeachment trial, tanganing patunayan niya na dai totoo agabos lang ini pamumulitika. Nasa prosecution man ang bola, tanganing patunayan niya na may basihan, may konkretong ebidensya, sindang bit-bit sa pagsakat sa impeachment court. Make or break para po kay Vice President Sara Duterte iniyo pong impeachment. Pwedeng maging favorable ini sa iya o pwedeng dai maging favorable para sa iya. Magdidepende po ini sa inaapod na facts and merit. Kung mapapatunayan niya na dai niya ginamit nin illegal, as in dai totoo si akusasyon na ginastos niya o ginamit niya ang confidential fund niya sa salang prosedimiento, mabibindikit siya sa akusasyon na ini. Kung ining naipresentar duman sa House Committee on Justice na kadudadudang flow ning transaction sa iya pong bank account worth billions, pag napatunayan niya na justified iniyong kwartang ini, mabibindicate siya. And kung mapatunayan na dai siya naghuma, mayo ning basis ining sinasabing huma sa first family o sa first couple, ki Marcos, ki Lisa Araneta Marcos, and ki House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, dating House Speaker, mabibindicate siya. And iyan ang trabaho kan sa iya pong mga defense lawyer. Kaya exciting ini yung impeachment trial. Bako lang pati si Vice President Sara Duterte ang huhusgahan digdi dapat kang tao. Pati po ang mga congressmen, pati po ang mga senador as judges. Kung paano sinda mag-render ning desisyon. Kung ma-render sinda ning desisyon based on numbers, despite kang overwhelming evidence, pati sinda huhusgahan kan publiko. Kabali po ining mga congressmen, huhusgahan man sinda, tabaka nag-imbento sa nasinda kansa inda pong mga aligasyon. Kaya gabos, congressmen, senators, and the vice president, gabos po sinda mahuhusgahan. Bako lang si akusado, bako lang si nag-aakusar, bako lang si ma-render ning desisyon. Hihilingon ta po kung paano magtrabaho ang mga congressmen and mga senator judges asin si Vice President Sara Duterte ligdi sa impeachment trial. Saro na naman pong proseso na kaipuhan tapong tutukan. Maging part kita kan trial sa paagi po kang pagdalan, pag-analisar, asin man paghiling kung ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente talaga pong overwhelming. And kung mapapatunayan na talagang ang Vice Presidente is nagkasala sa satuya pong konstitusyon sa mga Pilipino, asin di na po katiwa-tiwala na magpadagos siya kansa iyang trabaho bilang Vice Presidente. And kabali po sa hihilingon ta kung ang prosesong ini susunodun base po sa ipinagbubuot kansa tuyang konstitusyon.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.

0: Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Ugalion na swabi lang sa manibela, as in dapat bako kitang kaskasero. Permita pong tandaan na delinkwente, as in pwedeng bawian in buhay ang biktima kung mapadalagan kita ning lagpa 50 km per ora kaysa kung mapadalagan sa nakita ning 40 km per ora. Sa kaskas na padalagan, mas nagiging halipot ang oras sa biyahe pero delikado man sa disgrasya. Kaya para iwas rimalaso, tamang pagmaneho sana mga guwapito. Ang Road Friendly Tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
0: Health Tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kang temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini, ang RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras nga ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 7:07 ng pag-aaga. Mga tugang, ang oras na ni, dara po sa tuya kan EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes.
2: And also, daraman po ini sa tuya kan na Bimig Feeds.
7: New Bimeg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, Bimeg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Tandaan po nito mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang Bimig Feed sa pagpapadakula kan sa tuyang atama na origa si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamag poultry, dapat naka-Bimig Feeds po kita. Sa Bimig Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
8: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
9: Joe Usaban.
8: Sa asintado, Bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barreta alas 7. Mayo 6, aldaw na Miyerkules, ini po ang Asintado Barreta alas 7. Sa headlines kan mga nagbabagang mga barreta enot salado lokal. Congressman Nelson Legacion, dinarana duman sa Kamara de Representante ang arabalang patrabaho kang Naga Airport Rehabilitation na project. Huli kan mahalon na pang-earthfield sa probinsya kan Camarinesur, asin ang pagprubar. Nabagaton ang mga madararang mga truck, tanganing dampingana ang gigibo na runway kang Naga Airport sa Pili. Limang mga stall sa Santa Cruz, Ratay, Calabanga nasulo huli sa nag-overheat na electric fan. Mayor Lenny Robredo nakiulay sa publiko dahil na pagpatulan ang sahot na nangopya ang Naga sa Davao kang sa indang tourism logo ta inidaa pamumuliti ka lang.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Duwa na naman na persona sa Camarinesur dakop sa bypass operation.
1: Asintado, Asintado.
0: Sarong jeepney driver sa Naga dinakop uli sa pang-re-rape. Anom na konsihal kan minalabak, dagos-dagos ng sinuspindikan DILG sa kasuguan kang ombudsman. Mayo sindaning sweldo sa laog ning anom na bulan, pero motion for reconsideration isinangat naman sa ombudsman. Lilipatan kan mga informal settlers sa apektadong expropriation kan Kapitolyo dyan sa Sagurong Pili Kadla na sin San Jose na ililipat sa Blue House, ipinahiling na kan Kapitolyo.
1: Asintado, Asintado headlines.
0: Barangay Kapitan Sanaga na napabaritang masususpindi uli sa inaatubang na reklamo sa Blue Ribbon Committee kan sanggunyang panlunsod. Aramon ang pinakalatest.
1: Asintado, Asintado.
0: Sa sports, magtugang na Bicolanong swimmer. Parehong naka-gold asiman bronze sa swimming na pinag-ibo duman sa Philippine Aquatic Incorporated National Championship. Ang headline na yan, dara po sa tuya kan Essinger Hardware Plus na mababa ka ng tapo kan man iba-ibang klaseng mga construction materials, hardware materials, plumbing materials, electrical, maging mga tools, genset, available po sa Sainda. Gabus na, napangangay po ta sa construction, yao na po dyan. Iguaman po si Danning Furnitures, asin man mga mattress, storage and office equipment sa barato sa napong kantidad. Magatugang, pwede na kao maggamit ng debit card, asin man debit card and credit card para po sa sindong payment. Pilgips registered na sinda. Halat na kamo ni Popstar Sophia Poon.
1: Asintado, Asintado, Barreta alas 7.
0: Daramayan sa tuya kan Atlantic Bakery, nagseselebrar kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, automatic igwa ka na po ning raffle ticket na may chance kang manggana ning brand new motorcycle asin man mga gadget. Ang enot na arangkada kan sa tuya mga barata, darap po yan sa tuya kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Sa detalyes kan mga nagbabagang mga bareta, dinara na po ni Congressman Nelson Legacion kan ikatulong distrito kan Camarinesur ang arabalang construction kan runway kang Naga Airport Rehabilitation Project, huli po kang mahalon na mga pang-airfield sa probinsya kan Camarinesur na daikaya kan kontratista na taga-duman sa Mindanao. Sa saiyang privilege speech kasudma duman sa House of Representatives, ipinaabot niya na sa national government ang nasabit ng grabing pagkakadelay. Pagkatapos na may award na kan DOTR sa kontratistang taga Mindanao ang paghaman kan Naga Airport Rehabilitation Project na dapat matatapos ini sa maabot pong Abril 2027. Alagad sa pirambulan ng delay, malabo subot na mangyari ini, lalong-lalo na ta pinapasakitan daa ang kontraktor na dapat kutaanad daiman ninulit ta government project ini asin hali sa national ang budget. Dapat kutana imbes na ulangon o pasakitan, dapat tabangan pa para sa madali na mahaman ang Naga Airport Rehabilitation Project. Uya po si naging party kan privilege speech ni Congressman Nelson Legacion.
2: The slow, inefficient, and bothersome reorientation project of the Naga Airport. The Naga Airport, Pound and Pili, Camarinesur, was initially built by the United States Air Force as a strategic military airfield back in the days of the Second World War. After the war, the facility was demilitarized and handed over to the Philippine government, which then repurposed it into a civilian airport serving.
3: Let me please add that phase one of the Naga Airport new runway already underwent bidding and awarded to the winning contractor, the Mamsar Construction and Industrial Corporation. The project started last 19 February 2026 and is supposed to be completed come January 14, 2027. However, almost 3 months had elapsed, and yet its actual accomplishment is only limited to clearing and grabbing at a mere 1.63%. The reason is simple. The initial dumping material requirement available just nearby cannot be brought nor delivered to the site for the pickup cost of 240 to 280 cubic meters. Unscrupulous individuals want to dry bleed the contractor by demanding 600 pesos per cubic meter to be paid in advance for the full dumping and or quarry materials requirement of the project. Maawa naman po sana ang mga taong ito na pansariling interes lang ang iniisip. Sa pagkakataong ito, unahin naman po sana ninyo ang kapakanan ng taong bayan ng Camarinesur. Tumulong po kayo na matapos na agad ang proyekto. Huwag nyo na itong gatasan. Nakakasubra na kayo. In some, Mr. Speaker and members of this House, the development and reorientation of the Naga Airport is long past overdue. By reason of the 12 years delay, we missed the big opportunity to grow our economy, business, and tourism, as well as provide needed employment brought about by a better airport.
0: Abangan ang iba pa pong ang kabilugan kang nasabit ng speech ni Congressman Nelson Legacion na may connection po. Digdi sa grabe ng delay kang Naga Airport Rehabilitation Project. And sisay po ining very unscrupulous person na nagdi-demanding 600 pesos per cubic meter sa pang-earthfield o pang-dumping po sa runway kang Naga Airport Rehabilitation Project.

0: Mga tugang, pasensya na po. Ta medyo nagkaigwaning error. Ang samuya pong audio, ang samuya pong video. Arachan, ipiplay mo ulit ang samuya pong video. May aberya lang po. May technical problem. Digdi sa samuya pong gadget. Ang paghagad ko po ning dispensa sa mga nagdadalan sa samuya pong Facebook Live. Sa iba pang details kan mga nagbabagang mga barata sa lado lokal. Huli po sa nag-overheat na electric fan. Limang mga stall sa Zona 4 kan Barangay Santa Cruz sa Calabanga ang nasulo bandang alauna 33 ng hapon na suudma. Sigun sa report kang Bureau of Fire Protection, nakapag-respondi man tulosan mga bumbero alagad ninuli taggibo po sa light materials, madaling kinakan ang mga establisemento digdi. Nagtabang pa ang mga kataraid na mga Bureau of Fire Protection tanganing magtabang na pagsururug-surugan na si Buhon ang nasabit ng lagbungkaras na kalayo. Sa pagabot kan mga responder, tulong stall ang nasa aktual na gayong nasusulo. Asin na kuminanap ini sa duwa pang gataid na establishmento, huli man kan makusog na duros. Mas gulpi pa kaya ang nagbibidyo asin na nagdadalan kaysa sa nagbabucket relay na kunsain haranihon po ang source ning tubig, taharani lang po sa sapa ang nasabit ng establishmento. Kaatubang lang kaini ang dakol na tubig na pwede kuta na pong maging source ning pangbubo ning tubig sa nag-aarab-adab na mga establishmento. Sa inisyal na investigasyon, limang stall ang natupok. Kabali po ang sarong printing shop, kakanan, snack stall, ukay-ukay, asiman karinderia na abuton po sa lampas sang 2,000 ang kandidad kang danyos. Ang nag-overheat na electric fan ang sinasabi subot kausakan na pagkasulo. Basado ini sa report na nakaabot kay Mayor Philip Dumalasa na nakapagdalagan man tulos sa pinangyarihan kan insidente. Sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, nakiulay si Alcalde Lene Robredo na daina pagpatulan ang akusasyon na pang-aarog daa kang Naga City sa tourism logo kang nasyon o kabagaman kang syudad kang Davao. Pagkatapos na magwarak ang post kansarong netizen na konsain inaakusaran ang lokal na gobyerno kanaga na nag-inarog daa ang konsepto kang logo kang Davao. Sa pahayag ni Mayor Lene Robredo kasudma, habo niya nang patulan ang nasabit ng isyo, lalong-lalo na tamayo mandaaning pambayad ang lokal na gobyerno kanaga ang o asa nagibo kan nasabit ng tourism logo kang syudad. Ididaa produkto kan dakol na mga nagvolunteer sa syudad da kang Naga. Kaya mayo siya ning panahon na patulan ini kun igwaman daan ning pagkakapareho ang konsepto sa logo kang duwang syudad. Ang totoo, si dati daanganing logo kang Naga City kan panahon ni Agumya, halos magkaparehas man kang bagong logo ngunyan kang syudad Kanaga. Uya po si naging pahayag ni Mayor Lene Robredo.
1: Hali ako sa proseso kang pag-conceptualize. Dawa man hilingon mo si mga dating brand kang Naga. Similar man siya. Di ba? Similar nga siya. Dawa si Uswag Naga dati. Similar siya. Hindi na ko kayo napatan. O politika yan? Dita na pag-aksayaning oras.
2: Pero ito mga nalibre si pag-ibukan.
1: Iyo, makamukit ang pambayad.
0: Ipinataw na po kang DILG ang anum na bulan na suspension without pay sa anum na mga konsihal kang Banuan kan Minilabak. Kaya sa saindang sesyon ka nakaaging Lunes, dai na po nagtunga sa sangguniang bayan kana minalabak ang anum na mga kunsyal pagkatapos na patawan inining suspensyon kan ombudsman pagkatapos na mapatunayan na guilty sa kaso administratibo may koneksyon ini sa Bulangan dyan sa Banuan kan minalabak. Kabali sa mga pinagsuspindi, iyo ang chairman kan duang komite na si Municipal Councilor Edelberto Platon Jr., Konsyal Edmundo Simba Pabay, Konsyal Roleto Olvida Orozco, Konsyal Nilo Nuelo Cadores, Konsyal Pedi Bayonito Binamera, asin man si Konsyal Miguel Sindon Bersabe. Samantalang, ang nag-graduate na konsyal na si Popoy Saison, ang papinapabayad na lang sa paagi kan pagbalikan sa iyang sweldo sa laog ning anum na bulan na dapat kabali sa suspensyon. Suspendido kaya ning anum na bulan na mayo ning sweldo ang anum na mga konsyal huli sa nabalgar subuot na batas na may koneksyon sa Bulangan dyan sa Banuan po kan minalawak. Sa desisyon kan ombudsman, naglapas ang nasabit ng mga opisyal sa Section 21B ng kan Republic Act Number 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kinumpirmar man ni Municipal Councilor Rolly Olosco sa saiya pong post sa Facebook na nag-file na sinda ng motion for reconsideration sa ombudsman tanganing mabaliktad ang nainot na desisyon na sinda patawan ng suspensyon. Ang DILG, iyo ang nagpasunod kan suspensyon sa anum na mga konsyal kan minalabak. Ipinahiling na kang Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur ang sinasabi ni ng Blue House na lilipatan kan mga informal settlers na apektado kan gigibo na Camsur Uptown na kunsain inidaa ma-attract ning dakol na negosyo, oportunidad da trabaho para sa probinsya kan Camarines Sur. Ang Blue House nasa likod kan Kapitolyo Provincial na paglilipatan kan mga informal settlers o itong mga residentes na mayo ning sadiring daga alagad naka-star sa mga umahan na sakop kang exploitation case na isinampa kang Kapitolyo laban sa mga may sadiri kan mga tituladong daga asin man na mga CLOA beneficiary kan DAR. Sa video na ipinaluwas kan Camsur News na pagsasadiri kang Kapitolyo Provincial, nagpapasalamat ang pirang mga informal settlers ki Gobernador Elry Villafuerte Jr. Inulit ta igwana da silang sadiring halong. Sangon nga, ongoing pa ang expropriation case sa kulang-kulang 200 hectares na umahan na i-co-convert bilang mala BGC kang Tagig na style na igwanid ang modernong hospital, mga mall, golf course, firing range sa siniba pang mga establishmento na ma-attract ning negosyo asin turismo. Mga tugang sa police report. Sa police report, sarong driver ning jeepney sa Naga ang dinakop huli po sa kasong pang re-rape. Nasa custody ngunyan kang Naga City Police ang jeepney driver na igwang inaatubang na kasong pang re-rape 3:30 ning hapon kasudma sa Suna Uno, Sitio, Pasto, kan San Isidro, Naga. Kanserbihan ning warrant of arrest kan mga pulis ang naakusadong si alias Andy, 47 years old, residente kan Sitio Federis, Barangay Pakul. Mayong piyansang pigrekomendar ang korte sa temporary liberty kini. Dahil naman pigdetali pa kan mga pulis ang kabilugan kan kaso hulita maselan ini. Mientras tanto, duwana naman na persona sa Camarines Sur ang dakop sa magkakasuway na drug bypass operation. 8:50 kasubanggi sa zona 6 Barangay Udikon, Pasakaw, kan madakop sa operasyon si alias Ruel, 42 anyos, residente sa lugar. Durante sa operasyon na confiscate sa suspect ang tulong pidasong transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubo din shabu na nagkakandidat na 20,944 pesos. 9:15 man kasubanggi sa La Opinion Nabwa kan madakop man sa drug bypass operation ang suspect na si alias Titan, 37 anyos, para o residente sa lugar na ako aman sa suspect ang apat na transparent plastic sachet na may laog ng shabu na nagkakandidat 20,400 pesos Ang mga suspect sa sangatan na po ning kaso ngunyan sa pagbalgar po kan RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Ang mga baretang sa inyong nahinanyog, dara po yan sa tuya, mga tugang, kan Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Saro po ining sugar-free herbal coffee, nagigan po sa anum na medicinal plant, araw kan malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, stevia. Ang ginagamit po sa runga clean, ginagamit po digdi, acid ini po clinically proven na nagtatabang para ma-prevent asiman ma-manage ang sa tuyang mga kondisyon sa hypertension, diabetes, cancer, kidney problems, heart disease, high cholesterol, acid, dakol pang iba. Tandaan po nito mga tugang, igawa po ini ng barley grass na nagpo-promote ng overall health, prevents multiple diseases. Approved kang FDA, awarded best organic herbal coffee, kan taon 2019. Kaya sa mga mahilig magkape, mag-best kape na kita. Best Cafe Day, every day with Best Cafe. Oras ko niyan na mga tugang. Sakto na pong alas 7.30 ng pag-aaga. Ang oras pong iyan, Darastoya Can Upper Pharmacy. Sa mga nagaanap po ninyo ng mga bararatong mga generics, siman mga branded na mga bulong, digdi na po kita sa Napper Pharmacy. Available man po sa Napper ang glucometer na may libre na pong 25 pieces na testing strips, asiman 25 pieces Lancet sa kada pagbakal po nindo. Handy po ini, kaya dawa sa inka magduman na pwede mong darahon para everyday na mo-monitor na po ang sa tuyang blood sugar. Tulo ang mga branches kan Napper dyan po sa tubangan kan bagong entrance sa ka-exegate kan BMC at tubangan po kan Super Metro Gisano sa Panganiban Drive, Naga City, asin sa tubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Division Road, Naga City. Sa diriyan, asin pinawalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. Mabuelta po ang sa tuyang mga mainit na mga bareta arachan.

0: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
1: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
0: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
4: Naiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
3: Ha? Saan man?
4: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
3: Saan ba yan, Gum?
4: Sa Papatantan na Patil, Gum.
3: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
4: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
5: Papatantan, Apartel. Located at Jacob Street. Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
6: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Pare, pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: 18 pesos lang per sachet.
4: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Oras ngunyan niyan, 7:40 na po ng pag-aaga. Mga tugang, dara po yan sa tuya kan 3N Bakery. Ang nagigibo as iman nagpababakal po kang pinakamasiram managum na siupaw sa bilog na Pilipinas. Kung naghahanap po kita ng toasted saka steam siupaw, masiram po sa 3N Bakery. Mga tugang, lakop na ang 3N Bakery sa man iba-ibang party kan sa tuyang syudad, probinsya, as iman sa Bicol Region. Baratong tinapay, 3N Bakery na. Masiram na siupaw, 3N Bakery na. Para kayo mga tugang, barato po ang sa inyong mga sugok. Kumabakal kita ng preskong sugok, tray-tray na sugok, dyan po sa 3N Bakery. Dua po ang bagong branch kang 3N Bakery sa Naga. Digdi po sa tubangan kang Uni Oil sa Rojas Avenue, dyan sa Concepcion Pequeña. Asin po dyan sa May Mabulo, harani po sa May Mabulo Elementary School. Kung mabakal ng sugok, dyan na kita, barato. Balik kita sa tuyang pagbabareta, walong banuaan sa probinsya kang Albay ang ipapairarom po o ipinairarom na sa state of calamity huli po kang epekto kang asfall o inipong mahibog na abog gikan sa nagtutugang bulkan. Kabali sa enot na pigpairarom sa state of calamity, ang banuaan po kang ginubatan. Asin man ang kamalig na iyoan na lagarto, kang grabing ibinagsak na abo sa enot pasanang pagtuga kang bulkan ang miisi ang pigdahiligi pig Roswan kang nagabulos na lava gikan po sa bulkan. Ang pinagbawal naman kan mga awtoridad na maggrani. Lampas ng sanggatos mil na mga residentes ang pingkag sa mga evacuation centers para man makarayo sa matinding epekto kang grabing abo na ibinuga kan bulkan. Pinagpapaingat pa ang nataho sa mga helang dara kan nasa bitnang pag-aalburuto kan bulkan. Si Governor Noel Rosal nagpapagirumdum sa mga turista na mapasiring sa lugar na dai magrani sa danger zone. Nagwarak naman ng mga militar ang gobyerno para pagbawalan si mga turistang mapasiring sa harani sa pinagdadalihigan kan mga lava gikan sa bulkan.

Mga tugang, sa iba pang mga nagbabagang mga barata sa lado lokal. Yaon pa sa Blue Ribbon Committee, kansang ko niya ang panglungsod Kanaga, ang kasong isinampa laban sa sarong pamusong Kapitan Sanaga na inireklamo mismo kan mga membro kang lupon kan na barangay kang nakaagi pang 14th sangguniang panglungsod. Nakumpirmar kang asintado sa radyo sa sarong source gikan sa sangguniang panglungsod na ibinalik giraray sa komite ang naging desisyon kuta na Blue Ribbon na patawan po ning duwang bulan na suspensyon ang kapitan huli po sa simple neglect. Matatandaan na nag-filing reklamo kang nakaging 14th sangguniang ang grupo kan mga lupon na subot tinaranggal kan na punong barangay. Kasod ma, nagkaigwaning closed door meeting ang sangguniang panglungsod asin pinag-urulayan ang reklamo laban sa punong barangay kang Naga. Sa reply, affidavit kaya kan kapitan nagkaigwa inining admission sa inirereklamo sa saiya kang lupon. Mayo pa sa mga merong kansango niyang panglungsod Kanaga ang nagkakaigwaning kusubuot na pangaranan ining kapitan na inireklamo kang saiyang lupon na pinamamayuhan po kan sarong engineer. Ang pagbabalik sa Blue Ribbon Committee, iyan tanganing adalan padaa ang ipapataw na padusa sa kapitan. Duwang punong barangay kang Naga ang nakatubang sa reklamo sa Blue Ribbon Committee kan sangguniang panglungsod. Ang chairman po, iyo si Councilor Uying Rosales. Ang mga baretang sendong na hinanyog, mga tugang, darapo yan sa tuyak ang Lotus Blue Hotel, ang pinakang-enot na hotel sa Naga na yaon po sa laog kang mall. Kaya kung igwa kita ning bisita sa Naga, gusto ta po na kumpleto na, gusto tang pag may mga pangangaipo kita, hindi na kita sa Lotus Blue Hotel. Yaon po ini sa laog kang Yashano Mall. Nakonsain may grocery, may department store, may kakanan, may butika, as in iba pang kaipuhan ta sa Araal daw. Along Roas Avenue, Triangulo, Naga City. Dalaman po ini sa tuya mga tugang kang solar smart o Bicol Smart Save Solar. The solar that you can trust. Si mga gusto pong mag-order ning 730 watts bifacial solar panel, ginagarantiyahan po kang Bicol Smart Save Solar ang durability kang sa inda pong 730 watts bifacial solar panel. I-upgrade ta na ang namasalangkaw ang power, ang A-Solar 730 bifacial double glass panel designed para sa maximum performance sa siman durability. 730 watts sa peak power, maximum efficiency by facial technology, nagkukuha po ng energy sa atubangan na siman sa likod. Double glass design, mas matibay, mas pang matagalan. As in, ang importante gani, igwa po ng inaapod na after sales. Sinda po accredited kang Department of Energy. Mag-iwas po kita duman sa mga fly-by night. Ito pong mga nag-i-install, nagpapabakal ng solar na daiman po accredited kang DOE. Kung gusto tang makusog na output asiman mas makakatipid, ini na po ang sendong the best choice. Mag-contact lang po kamo ki Engineer Harry King Avenido sa saya pong cellphone number 0997-688-4865 o kung daiman magdyan sa Zone 1 Karuyruyan, Pili Camarines Resort. Tandaan, Smart Save Solar, the solar that you can trust. Mga tugang Baretang Sports, ang Baretang Sports, darapos ito yaka Nagakalines Foundation, the home of the Tigers, the home of the Champions.

Barataang Sports. Nagpakitang gilas ang duwang Bicolana swimmer sa paagining pagbitbit ng gold sa kabronse sa National Swimming Competition na pinag-ibo po duman sa Philippine Aquatics Incorporated National Championship na pinag-ibo duman sa New Clark City Aquatic Center. Ang duwang nagenya na sinda Tiffany Lena Tepi Morena asin man Lucas Morena nagpahiling kansay ng tibay sa nasabit ng National Championship na ginibo po kan Mayo 1 hanggang 3. Nakuha ni Tiffy ang gold sa 50-meter freestyle asin man bronze sa 50-meter backstroke. Mantang gumina naman si Lucas Morena ning duwang gold sa 50-meter butterfly asin man 200-meter freestyle sa kanya-kanyang Division B categories. Ang duwang mga nagenyang mga paralangoy, kabali po sa mga pambato kang naga sa swimming ngunyan. Nag-suporta man sa sinda ang membro ka na Philippine team na si TJ Amaro tanganing i-cheer ang kapwa nagenya na napapalaban sa ralangoyan. Congratulations sa TP Morena asiman Lucas Morena sa sendang ipinahiling na galing sa kawat na swimming. Sa kawat na tennis, liwat na mapapalaban si Alex Yala sa WTA 1000 Italian Open duman sa Rome, Italy sa pakikipagbakbakan kani kay Magdalena Fritsch kan Poland sa opening round kan tournament. Malarga ang laban ngunyan aldaw. Pero mayo pa ni opisyal na oras na testing giraray si Yala na liwat makamaprobar na makakuha ning magayon na performance sa iyang panibagong tournament na babalihan. Ang Barataang Sports, darapos sa tuya kan...

0: Bereta alas 7. Ang mga beretang sa indong naantabayanan, mga tugang, darapoyan sa tuya kan 3GX Solutions. Kung naghahanap po kita ni mga iba-ibang klase ni mga appliances, gadget, mga gamit sa sound system, genset, mga electrical as in man mga electronics material, gabos po ini available sa 3GX Solutions. Yaon lang pati sa Sentro Kanaga, mga tugang. Pwede man kamong mag-avail kan sa enda pong 3GX Solar Aircon sa kandidat na 40,000 pesos. Pwede mo na pong i-agi sa home credit sa 3GX Sulugan o Skyro ang pag-avail kan sa endang 3GX Solar Aircon. Sa mga interested, mag-jump po sa 3GX Solutions, Barangay Dinaga. Sa kalabaan po kang Elias Angel Street, Taranilang sa Plaza Rizal. Daraman po inisituya kang HJB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Kung naghahanap kita ng pawn shop na kadamay ta sa panahon ng kagipitan, nangangaypo kita ng budget HJB Pawn Shop na kita. Halangkawon po ang sindang nga pagkilatis. Madaling nga kaulay, halaba ang terms, pwede pong i-renew. Hababa ang interest rate ka na pawn, ang pawn shop na may puso. Pwede pong nag-aako po sila ni mga mobile phones, smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pang mga collaterals na may extended months tanganing matubos o ma-renew kung kinakaipuhan po nindo. Madya na sa HJP Pawn Shop. Pito po ang mga branches ninda. Nagbukas na po ang ikapitong branch dyan sa Tabuco, Naga City sa Building 1112 Renacimiento Street, Biak na Bato Street. Sa likod lang po yan kang BDO Tabuco. Naraman ni Nisotoya kan James saka Jameson Marketing, mga tugang, ang dealer po ning Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong mas baba sa company price. Nagtatabang man sinda sa gusto mong bukas ng Micro Motor Parts na tindahan. Sinda matok do asin man support sa tuya all the way. Kaya sayin pa kita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na sindang nagsiserbi sa motorcycle riding public. Duman na lang po ang sindang main office sa Jameson, Tabuco. And kung kita po naubusan ng LPG Konbanggi, problemado kita para matapos ang satuyang pagluto, mag-Nation Gas na kita. Didiliberan po kita ni Kirk sa Indong Harong. Basta makapag-apod ka mo bago mag 10 o'clock sa iya pong number 0961-4-2673, 0956-0156-800. Makukuha po yan sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Yan na po ang katiripunan kan sa tuya mga nagbabagang mga bareta. Digdi po sa Asintado Bareta alas 7. Ako po ang sendong naging para bareta. Si Joe Sabal, Diyos Mabalos, marhay na agad.
1: Sa inyong nahinanyo, ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guam.

0: Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Kung kamo medyo pagal na sa pagmamaneho o tungka na dahil sa halawig na biyahe, magpreno ng una as in magpahingalo nin at least 15 minutes sa kada duwang oras na sa indong pagmaneho. Sa paagi kay ni, malilikayan ta ang anuman na rimalaso. Kaya take a break, mga gwapito. Ang Road Friendly Tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
1: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung pawang.